0: Samantala, sa iba pa mga balita, inanunsyo ni House Speaker Faustino D. III na susuriin ng Kamara ang bawat sentimo sa panukalang 7.2 trillion pesos na pambansang budget naman para sa taong 2027. Ayon kay D., sisiguraduhin ng mga mambabatas na wasto at transparent ang paggamit ng pondo ng bayan at magbubunga ito ng mga programang makatutulong sa mga Pilipino. Ginawa ni D ang pahayag sa South Cotabato kasabay na ika-apat na Legislative Public Consultation. Samantala, inanunsyo ng House Committee on Appropriations na natapos na ang agency-level deliberations sa panukalang budget kung saan hininga ng mga ahensya ng gobyerno ng paliwanag sa kanilang mga programa, target at gastusin. FMR News Break. At sa ating panghuling balita, may planong magpatupad ang Senado ng opisyal na no work, no pay policy para sa mga senador na lumiliban sa sesyon ng walang pahintulot. Ayon kay Senator Panfilo Lacson, maraming mambabatas ang nagnanais na baguhin ang mga alituntunin ng Senado upang formal na masolusyunan ang usapin sa sweldo at allowances ng mga senador na may unauthorized absences. Kabilang sa tinutukoy ang matagal ng pagliban ni Senator Ronald De La Rosa na huling dumalo sa Senado noong Nobyembre 2025 maliban sa ilang araw noong Mayo. Sinabi naman ni Lacson na bagamat kusang hindi tumatanggap ng sweldo at allowances si De La Rosa, mas mainam na may formal na utos sa Land Bank at National Treasury para sa pagsuspende ng kanyang sahod. FMR News Break. At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 p.m. Tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho. Yeah. Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID. 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Ingay mo sa Lunes na umaga talaga. Yung tipong tinatamad-tamad ka pero nawala yung tamad mo dahil narinig nila yung boses mo.
6: Siyempre, dahil nga ngayon ay araw ng Lunes, ka-vibes ang DJ Main, September 14 na!
5: Ay! Bukas! 26!
6: Bukas!
5: Sahod! Oo, ano ngayon? Tinatawag na pecha de peligro.
6: Oo, excited nga na sahod na bukas pero wala kang trabaho.
5: Ay, yun lang!
6: Yun lang!
5: You are looking forward, no? Na makakatanggap ka ng sahod. Eh, paano ka makakatanggap? Oo. Eh, tambay ka!
6: Pero magamagana lang kayo, tambay ka! Kami ang bahala sa'yo magbigay ng yaman ng puso at isipan.
5: Wow, yaman ng puso! Sana all!
6: Ano?
5: Sana all.
6: Sana all.
5: Bakit ano marinig mo?
6: Wala.
5: Ano marinig mo?
6: Wala!
5: I-share mo na, ito napakadamot sa pots.
6: Bawal.
5: Oh, okay, sige, ayan, bulong mo na lang mamaya. Alam mo, aga-aga ganyan ka mag-isip, no? Iba yung iisip mo. Lutang na lutang ka.
6: Paradong ilong, kaya bingi nga ni.
5: Okay, sige.
6: Yahoo!
5: O, di wow!
6: Kasama mo hanggang alas 12 na tanghali, magbibigay sa'yo ng good vibe music at kwentuhan ang nag-iisang baby ng bayan,
5: Ahoy!
6: DJ May!
5: At ang makulit mong dito, si Radyo Kiko!
6: Ano ba?
5: Kalika!
6: Para sa paborito mong vitamina sa umaga,
5: Favorite Vibe!
6: Grabe, nako, may good news tayo.
5: Ay, ano ang good news?
6: Good news na bad news ba?
5: Ay, bakit ganun?
6: Dahil may paggalaw na naman ang presyo ng krudo bukas.
5: Oh, anong good news dun?
6: Good news, may paggalaw.
5: Ah, may paggalaw. Yeah. Kasi gumagalaw siya.
6: Oh.
5: Sana all gumagalaw. Yung sa'yo, hindi na gumagalaw. Yung ipon mo.
6: Ah, ipon.
5: Oh.
6: Patapusin kasi.
5: Hindi, pinapatapos. Eh, pero, ano bad news?
6: Pero ang bad news... Oh my goodness, ang taas naman ang presyo.
5: Ay, ang lungkot. Boring!
6: Yun lang.
5: Ang taas na naman ng gasolina.
6: Nung last week, binalita natin na nagkaroon ng pagtaas sa lahat ng presyo ng krudo. Mga nasa naglalaro sa 4 pesos hanggang 5 pesos. Oh. Ano? Pero ngayon, magtataas naman ng 3 to 4 pesos. Oh my goodness.
5: Gulay, ang taas talaga. Niyan talaga naman.
6: Kaya po sa lahat ng ating mga ka-vibes, kung kayo po ay nagmamaneho, may minamaneho, ay nako, magpagas na po kayo ngayon palang araw na ito. Huwag nyo nang pabutin mamaya.
5: Oo, sulitin natin habang medyo mababa pa ang presyo.
6: Naku, konsumido talaga ang mga Pilipino!
5: Paano na yan? Paano ni Pickleball Day ko? Ang taas na ng gasolina, ang gastos pa ng court!
6: Tama, diba?
5: Ano ba yan? Maglakad na lang talaga.
6: Ayan, yun lang. Pero kasi kapag nagtaas ang presyo ng krudo, sanga-sanga na yan, magtataas
5: na. Oo, pagkain, lahat.
6: Serbisyo, pagkain, at lahat pa ng mga binabayaran natin, mga ka-vibes. Kaya po talagang konting tiyaga at maging mag-discarte tayo sa panahon na ito.
5: Oo, maging ano tayo, maging may tawag dito.
6: Practical.
5: Practical at saka yung maging kuripot in a positive way.
6: Yeah.
5: Diba? E unahin natin yung mga kailangan lang natin kaysa dun sa mga gusto lang natin.
6: Oo, ito yung panahon, ito yung era na kailangan kung ano lang talaga yung kailangan at hindi yung gusto mo kasi talagang baka ikaw ay ma-out of budget.
5: Totoo.
6: Diba?
5: Wala kang matatakbuhan kasi yung tatakbuhan mo kahit pahiraming ka ay dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, magiging madamot.
6: Tama.
5: Diba?
6: Hindi naman dahil nagdadamot siya dahil ayaw. Pero kasi meron din siyang pinaglalaanan ng kanyang pera.
5: Totoo. Diba? Kumbaga ano muna, magsikip muna ng sinturon.
6: Saan ang ipasikip?
5: Oo, bakit yung sa'yo maluwag?
6: Maraming pinaluwag.
5: Ay, magpalit ka na. Bumili ka na. Maraming ano.
6: Tama.
5: Speaking of ganyan, di ba? Instead na bumili ka ng mamahaling belt o sinturon, bakit di ka bumili ng mumurahin lang? Pare-pares din naman din nasisira yan. Tagagamit, di ba?
6: At pare-pares din lang din ng purpose.
5: Oo, di ba?
6: Purpose!
5: Ano yan? Purpose cream?
6: All purpose.
5: Di ba? May mga ganyang tao kasi gusto nila laging branded, gusto nila sumasabay sa uso. Minsan kailangan nating maging ano lang din, practical lang.
6: Practical. Din. Tama, sa panahon ngayon, mataas ang presyo ng bilihin, krudo at kung ano-ano pa, dapat talagang maging practical. Kaya naman practical na makinig sa amin para tuloy-tuloy ang iyong good vibe music at kwentuhan sa buhay hanggang alas 12 kasama naging isang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang makulit mong tito, Serazzo Tito! Ay, kalikot. Hi!
6: Dito lang sa 92.3 FMR.
5: The Vibes sa Soundtrip. Ang Lupet! Sorry ka ba? Say 24.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. AC-

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko, Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula? Baby, pakiusap.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plano?

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kavibes! Ngayong araw ng Lunes, September 14, 2026, sa lahat ng ating mga kavibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw na kapanganakan, ito ang para sa mga wisdom tooth nyo!
6: Happy na! Birthday mo pa!
5: Ganon! Kaya naman, tara! Kanta na!
7: Happy, happy, happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain!
5: Sa'yo ang inumin!
7: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami!
5: Baby! Ngayong araw na ito ng Lunes, September 14! Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
6: Simulan natin! Oy! Sa mundo ng mga artista! Oh. Happy birthday sa'yo, Inigo Pascual!
5: Wow! Dahil sa'yo, aking pangarap, Char.
6: Dahil sa'yo, aking pangarap.
5: Happy birthday, Inigo!
6: Oh, alam niya, no? Piolo Pascual!
5: Si Papa P.
6: Oo, andyan din, nagsaselebrate ng kanyang kaarawan. Mm-hmm. Walang iba, Patrick Garcia!
5: Wow! Si Patrick Garcia! Happy birthday!
6: Happy birthday din sa'yo, ang original na ano?
5: Na?
6: Ang original na sa
5: ano? An,
6: what do you call
5: ano?
6: This? Wow, sa ABS.
5: Na
6: sa mga
5: ano?
6: Show. Mga, oh, sige, ang kaya TV? Ko yan. Hindi.
5: Ano? Ang TV,
6: hulaan mo.
5: Ang radyo.
6: Ang radyo.
5: Ano?
6: Mga game show original host.
5: Ah! Chris Aquino?
6: Hindi. May isa pa.
5: Luis Manzano?
6: Sa lalaki. Diba?
5: Edu
6: ang tatay niya. Oo. Walang iba. Edu Manzano.
5: Uy, si Papa Dude. Happy birthday!
6: Andiyan din, oo. Mm-hmm. Si Maria Isabel Lopez na nagdiriwang ng kanyang kaarawan today.
5: Happy birthday!
6: Happy birthday din kahit sa ay lumisa na.
5: Uh-huh.
6: O bunga o baby ng Starstruck.
5: Mm-hmm.
6: Diba walang iba si Tyron Perez.
5: Hi, happy birthday in heaven, Tyron yes. Perez! At ganun din, ka-vibes ang swerte-swerte mo dahil ka-birthday mo yung mga nabanggit naming tartits. Walang iba! Happy birthday, Bayo Barrera Jr.! Ganun din, maligayang arawan sa'yo, Maria Luisa Ibay! Happy birthday!
6: Happy birthday!
5: Hindi rin magpapauli ngayong araw na ito. Anto?
6: Sino?
5: Si Regel Ramos Aliling!
6: Happy birthday!
5: Grabe naman ang birthday mo kayo. Kaya naman, sa lahat ng ating mga kabibes na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito na September 14, nawangin yung mga kahilingan at gusto sa buhay ay magkaroon ng katuparan. Kaya naman ang awitin ito ay para sa mga wet packs nyo!
6: Happy birthday!
5: Uy! Kaya naman, tara! Kanta na!
7: Happy, happy, happy birthday!
8: Sa'yo ang pagkain!
6: Hey.
8: Sa'yo ang inumin!

0: busog, yung kami, baby!
1: At sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan. Tugtugan at gulitan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
2: At ang makulit mong tito, si Radyo Giga!
1: Sino ba yan?
2: Kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FM!
2: Kabay! Sa soundtrip,
1: ang gapit! 92.3 FM! Favorite music radio.
3: Good vibes.
4: Ang lupet.
5: Kungit.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabinang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!

0: 잡아가는 영 바이타민 C.
1: 바이타민 치스미. 스코고 플레토 sa inyong lunes na umaga. Ganon.
0: Kaya naman ka vibes. Ito na, hindi na namin patatagalin at pabibitinin sa iyo ang mga puso't damdamin niya.
1: Wow! Para namang kabahan ka bigla, pa-pressure ka at ma-excite ka.
0: Yan! Dahil alam naman natin niya, vibes, malamang sa malamang, eh napanood mo na at narinig mo na ito. Kung saan ang ating gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo. Opo, you heard it right, na si Carlos Yulo ay nasasangkot na naman sa isang kontrobersya.
1: Uy, anong kontrobersya yun?
0: Dahil nung una, di ba mga ka-vibes, DJ Main, itong si Carlos Yulo ay nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanyang mga magulang at siya mismo dahil nga sa usaping pera!
1: Hoy! Iba talaga
0: nagagawa
1: ng pera.
0: At sa ikalawang pagkakataon, abay, pinalaman na naman sila ng usapan. Ito naman ay tungkol sa...
1: Ano?
0: Kasaler?
1: Ah, ito parinigan pala yung ano? Ito yung nag-ano sila, naging guest sila sa isang podcast.
0: Ayan.
1: Tapos pinag-usapan about kasal, kung ready na ba sila. Especially ang ating gold medalist na imbitahin ang kanyang family.
0: Yan! Kaya naman, ang nangyari kasi dito, ay kwento mo, DJ May.
1: Ay, ikaw na, magaling ka sa chismis. Eh. Ikaw, mas maganda, galing sa lalaki, para talagang napapatunayan na mas chismoso ang mga lalaki kaysa sa mga babae.
0: Ikwento mo na.
1: Ikwento mo, huwag ka na mahiya. Sinimulan mo na eh. Sige na, huwag mo na silang bitinin.
0: Live tayo, nagtatalo tayo.
1: Oh, dali na, sige na.
0: So, ito na, sa podcast na yun, ikaw talaga. Alam mo yun? Ito na, dahil nga natanong siya ng host kung iimbitahin. Ang sagot nito ni Carlos Yulo ay hindi na. Pero tinanong din naman siya, mahal mo ba mga magulang mo? Sumagot naman siya ng oo. Pero nga lang, dahil nga sa mga naging sigalot nila way back before, mas pinili niya na lang na wag nang kumbidahin yung mga magulang niya sa araw ng kanyang pagpapakasal with Chloe.
1: Kasi nga, para sa kanya, araw nila yun. Dapat memorable.
0: Yan.
1: Tawag dito, masaya, full of joy, and full of love.
0: Ayan. At ito pa nga ang twist dyan, ha, DJ Main, mga ka-vibes. Dahil itong kaibigan ng nanay ni Carlos Yulo, na si, ano ba yung pangalan nanay niya?
1: Ang nanay niya si Angelica.
0: Ayan, si Aling.
1: Diba, alam ko, diba? Oh.
0: So, sino kayo nagchismosa natin? So, ito si Aling Angelica, yung kaibigan nito, nag-post.
1: Oh, yun nga, yung kaibigan niya taga Thailand.
0: Oh, oh,
1: diba, alam ko din kung nasaan.
0: So, sino yung chismosa sa atin? So, nag-post ito at parang ginawa niyang AI, yung picture ni Manang Angelica.
1: Na naka?
0: Kulay pulang dress.
1: Hoy!
0: At sinabi niya dito na sa araw ng kasal ng anak mo, dapat nakakulay pula ka.
1: Ay, alam mo ba ang kasabihan, di ba sa kasal nga, kapag may nagpula, ibig sabihin, yun yung mistress.
0: Mistress, ibig sabihin na kalaguyo.
1: Di ba parang ano, kung titingnan mo sa mga pamahiin natin, nakasanayan natin, parang sinabi mo, mistress ka na sarili mong anak.
0: Hoy!
1: So, pero sabi naman ng mga ibang ka-vibes natin, hindi naman porket nakapula, mistress na. Ibig sabihin, baka kaya magpupula kasi siya yung against. Diba?
0: Laban siya.
1: Laban siya, hindi siya
0: pabor.
1: Diba, kumbaga nga, mga kontrabida. Mahilig na kapula yan, mahilig na ka-lipstick na pula.
0: Palaban.
1: Nakadamit na pula, palaban. Ganon.
0: Kaya naman, naku po, sa darating na kasala, palano nang magiging mag-asama na ito na si Chloe at si Carlos Yulo, ay hindi na nga nila kukumbidahin ang kanilang mga magulang. O yung si Manang Angelica at yung tatay ni Carlos Yulo.
1: Oo, lalo ngayon, mainit-init ang social media. Nakita mo na ba mga Facebook nila kung magsagutan silang dalawa?
0: Tama.
1: Oo, at ngayon mga ka-vibes natin, nahahati ang kanilang mga opinion. Yung mga iba, pabor kay Chloe. Iba naman, pabor dun sa magulang na bakit ganito ang mga anak. Dapat hindi na yan inaanak kung ganyan din naman ang pag-uugali. Pero sa tingin mo ikaw, sa tingin mo ha, your own POV.
0: Yan.
1: Bakit kaya sa tingin mo hindi inimbitahan ni
0: Carlos,
1: gold medalist ni Carlos ang kanyang mga magulang? At kung ikaw ba nasa sitwasyon niya, ano magagawin mo din?
0: Para sa akin, yung naging decision ha, again, POV ko to.
1: Sa'yo yan.
0: Sa
1: rights mo yan. Kumbaga.
0: Opinion ko to. Mga ka-vibes, para sa akin, wala tayong pwedeng magawa o maging against dun sa naging desisyon o magiging desisyon pa nito ni Carlos Yulo at nung kanyang fiancé na si Chloe. Oh. Kasi sila yan eh. May sarili silang buhay, may sarili silang pag-iisip at nasa tamang edad na para mag-desisyon itong si Carlos Yulo at yung kanyang mapapangasawa. Ngayon, kung desisyon nila na hindi na imbitahin yung kanilang mga magulang, call nila yon. Marahil siguro, way back before, meron talaga silang mas malalim na dahilan kung bakit nagkaganon yung relasyon nila sa kanyang mga magulang. Dahil na given fact naman yon na may usapin silang matindi sa pera.
1: Yun nga lang, no? Ang hirap pagdating sa pera talaga.
0: Oh, pero ang hindi lang ako sang-ayon doon, yung yaw-yaw sila ng yaw-yaw.
1: Sa social media?
0: Sila yung pinapapak ng mga chismoso, chismosa!
1: Totoo! Na dapat pag family problem, dapat discreet yan. Sa inyo lang talaga yan. Hindi na kailangan ngumaungaw pa.
0: Dapat isolated, diba? Na eh.
1: True.
0: Kayo yung gumawa ng problema, kayo na lang din yung gumawa ng solusyon on your own. Wow.
1: Totoo.
0: Your own.
1: At saka mga ano na tayo, nasa tamang edad na, hindi na tayo mga high school.
0: Correct. Hindi
1: na talaga namang hindi nagpapatalo sa social media.
0: Yan. Kaya diba, the more na marami nakakalam, the more na maraming sumasaw-saw. Kaya
1: nangingi,
0: mas magulo.
1: Alam. Totoo.
0: Hindi natatapos.
1: Totoo. Nadadagdagan lang. Kumbaga may apoy na nga, mas lalong binubuhusan pa ng gasolina. Yeah. Lalong nagliliyab.
0: Lalo pa nagdidingas. Kaya para sa akin naman, kung ako makakausap ko si Carlos Yulo at
1: yung
0: asawa niya, masasabi ko lang na tigilan nyo na ang pagsagot.
1: Totoo.
0: Sabihin na natin kayo na sa tamang disposisyon. Pero itikom nyo na yung bunganga mo at day of the day, mga magulang mo pa rin yan.
1: Oo, totoo yan.
0: Amen!
1: Hallelujah, gagaling ka din. Sige. Pero totoo yun, no? Sana ano nila, ma-realize nila yan. Hindi lahat dapat pinopost natin sa social media.
0: Tama. Ang importante sa atin ngayon, kasi nasa kanila naman ang lahat.
1: Oh.
0: May possession, may yaman, kung ano-ano pa.
1: Nakakapunta kung saan-saan. Eh. Bakit ka pa magpapa-ano dyan? Magpapadala sa mga chismis, sa mga kung usap-usapin sa social media.
0: Pero ang hindi nila ma-afford,
1: alam
0: peace
1: mo,
0: of mind.
1: Totoo. Alam mo, sabi nga nila, kahit gaano kakayaman, kahit bilyon-bilyon pa ang pera mo, san-san ka nakakapunta, iba pa rin pag nakakatulog ka na may peace of mind ka.
0: Tama!
1: Diba? Kaya sana! Matagpuan nila ang peace of mind sa mga buhay nila. Ganon. At hindi naman nila kaya importanteng hindi naman importanteng ipaglaban mo yung paniniwala mo kung tama ka o mali sa social media. Importante, tama ka sa paningin nung nasa taas.
0: Iyan!
1: Diba?
0: Kaya naman, handa kaming magbigay sa iyo ng peace of mind.
1: Peace of mind.
0: Ay, gano'n so, sino nang hali?
1: Kaya pala sobrang peaceful mo, no? Nang ghost na lang, no?
0: Hanggang mamaya at mamaya sa aming pababalik, pwede kayo tumawag sa
1: 0954-406-1967.
0: Para sa inyo mga live na pagbati, magbabalik ba rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radso Kika! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FM on
1: The Vibes of Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: Oras nga ni! 9:26!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
3: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
4: Ang lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
3: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe. Every time.

0: song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
5: Favorite vibe.
3: Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
6: Kiko
3: Kaliko. Ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
7: Ang lupet!
8: The Vibes!
7: Kayo sa
8: 0954-406-1967
7: para sa inyo mga live na pagbate, pero mamaya yan ha, kasi wala na tayo masyadong oras, pero
8: i-shout out muna natin
7: yan,
8: no? Yung mga ka-vibes natin.
7: Unang-una sa listahan, matulim pa sa alas 4, Altesa Herrera, Sino Cruz, magandang umaga sa
8: na,
7: gilagid mo.
8: Oo, nabasa

0: basa na naman. Ng pawis. Kasi nag-exercise yan sa umaga.
1: Yan, yeah, tama yan. Magandang umaga din kaya Bebe Panaligan, Moon Girl, at kaya Will Ilaga. Good morning!
0: Ako naman, magandang umaga kay William Mortel, kay Emmy Hernandez, Mary Dulay, John Vincent Sagrado. Eto kay Iris Cuason, sabi niya, pabati sa asawa ko, Sir Erwin Cuason, happy birthday!
1: Wow naman!
0: Oh, kay Randy Santisas, kay Andrew John Jabagat, sabi niya, good morning mga ka-vibes, tuning in from Brisbane, Australia. Napatwork tuloy kami sa hotel while nagbe-beddings. Uy, grabe naman yun! Nang layo ng ating nararating, bakit parang ano, tulala ka?
1: Minsan kasi parang too good to be true. Ay, yung kwento nila.
0: Malay mo naman, di ba? Nasa ano yan, OFW, ah, di ba?
1: Oo nga, no?
0: Gerard Besiano na always gising 24/7. Star racer kay Coach Everyday.
1: Konektado sa lahat ng mga transport group.
0: Oo, siguro tagapagmana to. Sana all eh, no?
1: At alam niya lahat, ha? Na nakikinig ng sabay-sabay.
0: Ay, iba talaga siya, no? Sana all talaga may ganyang power.
1: Kahit yung ESFM, sinasabi niya rin ganun.
0: Ay,
1: alam mo, hindi ko nababasa yung comment. Ah! Hi po sa mga taga, yes, hali! At ito nung abay, sa aming pagbabalik, pwede kayo tumawag sa
0: 0954-406-1967
1: para sa inyong SKM!
0: Sir, ko lang. Uy, ihabol mo, nakikinig sa atin si Julda May Nugpo.
1: Ay, si Julda May.
0: Ng Cavite.
1: Ay, Julda May Nugpo.
0: At kay Manang Lopez, Manang Lopez ng La Union.
1: Ayan, no, si Manang Lopez. Hello, Min!
0: Hello!
1: Kamusta ka, Min? Ay, sa pagbabalik namin ka-5 sa hindi na kayo mabibitin. Susunod na SKM!
0: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin ng isang baby ng bayan, DJ Main.
0: At ang makulit kong tito, Sir Adjo Kika! Kalito!
1: Dito lang sa 92.3 FMR.
0: Ka-5 sa Soundtrip.
1: Ang lupet! 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-5!
2: Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Hindi pinatulan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga puna at paratang ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya. Sinabi ng Pangulo na wala siyang magagawa dahil hindi niya mapipilit ang sinumang tao na mahalin siya. Nauna rito muling nagbitaw ng matatalim na pahayag si Vice President Sara Duterte laban naman sa Pangulo matapos maipagpaliban ang kanyang arraignment sa tatlong kaso ng grave threat sa Quezon City Regional Trial Court.
3: FMR Newsbreak.
4: Samantala sa iba pa mga balita, pinag-usapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Indian Prime Minister Narendra Modi ang pagpapalawak ng kooperasyon ng Pilipinas at India sa railways, space technology at artificial intelligence o AI. Ginawang pag-uusap sa sidelines ng 18th BRICS Summit sa New Delhi, India. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., layo ng dalawang bansa na palawakin ang kanilang ugnayan sa mga bagong larangan habang pinalalakas din ang kooperasyon sa agrikultura at disaster resilience. Tinalakay din nila Marcos at Modi ang pagpapalakas ng kanilang strategic partnership, kabilang na ang kalakalan, teknolohiya, space innovation at creative industry. Sinabi rin ng Pangulo na inaasahan nila ang pagpapatuloy ng ugnayan at pagbisita ni Modi sa Pilipinas para sa ASEAN Summit sa Manila sa Nobyembre.
3: FMR Newsbreak.
4: At sa ating panghuling balita, hinimok ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa Senate impeachment trial ngayong Lunes, September 14. Ito'y kasabay ng pagsisimula ng paglalahad ng House Prosecution ng mga ebidensya para naman sa Article 2 na tumatalakay sa aligasyon ng unexplained wealth. Ayon naman kay Ridon, mahalagang humarap si Duterte habang ilalatag ng prosecution ang mga dokumento at testimonya na may kaugnayan sa mga yaman ng pamilya Duterte na hindi umano maipaliwanag batay sa kanilang legal na kita. Samantala, mahigit 1,800 financial documents at mga testimonya ng resource persons ang inaasahang ilalahad ng prosekusyon para sa Article 2, kabilang na ang mga record ng bank transactions at iba pang financial interest ng pamilya.
3: FMR Newsbreak.
4: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig
3: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Good mood siya. Ang lupet.
3: Ito ang 92.3 FMR. Ka-vibes sa Saldrin.
5: Check. 9, 2, 3.
6: Mic check.
1: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
6: Mic check.
1: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
2: Ang lupet!
1: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check. Mula sa inyong kabayan sa Soundtrip, 92.3 FMR.
2: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Goodbye sa Sound Trip.
2: Ang lupet!
7: Oh, ang lupit talaga. Kaya naman lakas naman ang radyo mo at tumawag sa 0954-4061-967 para sa inyong SKL. Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik. Uy, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
3: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
4: Favorite Vibe.

0: Masabaw. Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
0: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Ingay ngayong umagang ito para sa inyong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman, tumawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: At makipagkwentuhan na kayo sa amin dahil live na rin kami sa aming Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: Live din kami sa aming mga TikTok account. DJ Kiko Kaliko sa TikTok.
4: Oo, oh, sa'yo lang. At ganun din ata sa atin sa 92.3,
5: oh,
4: no?
5: Oo, diba? Palakpakan. Kaya naman tumawag na kayo, ka-vibes. Magandang umaga sa lahat. Aba, siguraduhin nyo lang po kung kayo itatawag at mag-share ng inyong mga kwento. Mahina ang inyong radyo, walang feedback, maganda ang inyong kinalalagyan para may magandang sig. Magandang umaga, Chef 888. Wow, hotline. Shout out, Mary Christine Reyes from Lubao, Pampanga.
4: Ay, shout out sa mga Kapampanga nating kabayan sa nakatune in sa atin palagi, araw-araw. At ganun din kay Manang Lopez at yung mga taga La Union.
5: Wow, salamat.
4: Oo, mga taga South Cotabato, mga taga Abra, mga taga Iloilo at Bacolod.
5: Salamat po sa inyong pagtutok. Ganun din sa mga sabay na kakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
4: At ganun din sa 102.3 Bacolod at Baguio.
5: Hindi magpapauli yung mga taga 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor.
4: At hindi rin magpapahuli sa latest sa mga nasa mobile phones na nakikinig sa atin all over the Philippines, pati mga OFW natin.
5: Lalo na si Uela, ganun din si Coach Everyday. Salamat, Coach Everyday. At si pambansang Opa Bunagan. Wow. Tawag na kayo, ka-vibes, sa
4: 0954-406-1967
5: para makapag-share na kayo inyo, nakikikuha ko lang inyong SKL!
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kuwenda. Dali na, tawag na kayo.
4: Para sabi ni Altesa, hello DJ Kiko and DJ Main. Sabi niya, lumiliwanag na naman ang araw ko nang nasisilayan ko ang iyong kagwapuhan, Kiko.
5: Hoy, sino?
4: Oo.
5: Ang nagtanong.
4: Ganon! Naku, parang hindi na si Balong ang tinitibok ng poo ni Altesa. Puso, ikaw na.
5: Patay.
4: Naku, baka siya na talaga ang nakadestiny sa'yo. Baka this time hindi mo na alam ang word na ghosting. Baka siya talaga. Subukan mo kasi. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan.
5: Hindi na.
4: Ay nako, choosy ka pa ha. Napaka-choosy mo ha.
5: Hindi na nga ni.
4: Ay, shoutout din kay JR Rotoni.
5: Ay, nako po.
4: Oo.
5: Ay, Altesa talaga.
4: Bakit ba ayaw mo kay Altesa? Ano ba ang hinahanap mo sa isang babae? Sige nga.
5: Ano talaga? Siyempre, maganda una. Maganda ugali.
4: Uy, maganda si Altesa.
5: Kaya ko alagaan.
4: Uy, magaling mag-alaga si Altesa. Handa siyang palitan ka ng lampin.
5: Lampin?
4: Oo. Ay, kasi nga.
5: Sanggol?
4: Kasi nga, hindi na pamper. Siyempre, pag tumanda ka, lampin na lang. Ay, hindi na diaper.
5: Ano po sa mga taga-pampers?
4: Hindi na diaper. Kasi nga, mahal na ang bilihin. Maglampin ka na lang daw. Willing naman daw siyang labhan. Tapos isasampay, papatuyuin. Ilalagay ulit sa iyo. Ganon.
5: At saka yung mga babae na ano, gusto ko yung hindi talaga malilimutan, di ba? Kasi ibang mag-alaga, yun ang gusto ko. Diba?
4: Yan talaga si Altesa, hindi mo makakalimutan.
5: Talaga?
4: Oo. Talaga naman.
5: Hindi mo malilimutan.
4: Hindi mo malilimutan talaga. Sa gabing napakalamig, handa niyang painitin. Oo. Ang mga sabaw. Para mahigop mo ng malinamnam at makatas. Ganon.
5: Talaga, hindi malilimutan. Sana all, Altesa, no? Hindi malilimutan talaga.
4: Ay, kaya nako. Naman.
5: Hindi.
4: Ay, grabe ka naman, ka Altesa!
5: Ay, naku, ayaw Altesa. Ko sa'yo. Ang kulit mo, Altesa. Salamat, Altesa, sa pagtutok. Tawag na kayo!
4: 0954-406-1967. Uy, sabi ni Altesa, maganda ko, mabait, responsable.
5: Wow!
4: Ah! Sana, oh!
5: Sana, oh! Gusto mo ba? Mauna.
4: Hoy!
5: Mauna sa puso.
4: Oh. Mamahalin mo pa siya, papaunahin mo na agad.
5: Mauna sa puso nga ni...
4: Ay, ka-vibes, open ang ating linya. Tawag na 0954-406-1967.
5: Ayan, at i-share nyo na ang inyong SKL.
4: Share ko lang.
5: Eh, oh, ito na, ang bilis naman. Hello!
4: Ay, binabaan tayo.
5: Isa pa. Nawala. Dave, nawala.
4: Nawala
5: yung ating bagong technician, si Dave, palakpakan natin siya.
4: Ay, sabi ni Altesa, mapagmahal pa. Ay, talaga naman.
5: Bentang-benta.
4: Oo, subukan mo na kasi.
5: Ayaw.
4: Sige na.
5: Huwag na.
4: Alam mo, magiging masaya kami kapag nagkatuluyan kayong dalawa talaga.
5: Ikaw masaya. Ikaw masaya. Si Josephine Bugnos. Hello, DJ May, DJ Kiko. May SKL sana ako, pero next time na lang. Kaya di pa ako ready.
4: Alam mo yung pagiging ready, pag hinintay mo yan, walang mangyayari dyan, ngangay ka. Kumbaga parang ano yan eh, opportunity. You are the one who will make your opportunity. Di ba? Kaya, halika na, itawag mo na yan, ano, Josephine Bugnos.
5: Oo, wag nang patagalin.
4: Oo, ikaw din. Bahala ka, baka di ka rin tumagal. Char!
5: Ay, magandang umaga kay Coach Everyday. Dulay. At ganoon din si Paolo Bordado. Magandang umaga. Tawag na kayo mga kabay.
4: 0954-406-1967. Kung wala kayong load, pwede niyong gamitin ang mga Viber ninyo.
5: Ayan. At pwede rin naman kayong mag-message sa aming Facebook page para makapagbigay kayo ng inyong SKL. Kung ayaw nyo ng boses, pwede kayong mag-chat. Ayan. Pakilala lang kayo. Pwede nyo itago ang inyong tunay na pagkakakilanlan.
4: Hi, Venus at kay J.R. Tony.
5: Yan, maganda, sobrang ganda ni
4: Ate Main. Grabe naman, sofer naman yun.
5: Sofer.
4: Cute lang ako, hindi ako maganda.
5: Ayan o, si Gerard Misano, magandang umaga daw sa atin.
4: Good morning sa'yo, Gerard, ha?
5: At sa lahat daw ng Transport Group, mabuhay kayo, sabi ni Gerard.
4: O, ka-vibes, tawag na. Ayan, may pinagdadaanan ka ba? Mabigat ba? Iyang dibdib mo?
5: Uy, mabigat ang dibdib na.
4: Kasi nga, maraming bumabagabag.
5: Yan, correct.
4: So, kailangan mong ikuwento at ilabas yan. At kung nahirapan ka, humingi ng POV sa mga kaibigan mo, pues nandito kaming dalawa ni DJ Kiko. Kaya tumawag na! 0954-406-1967.
5: Magandang umaga po sa lahat ng ating mga vibes na nasa kanila, kanilang mga sasakyan, yung mga nasa transport group, sa mga nasa publikong jeepney at bus. Magandang umaga po sa inyo habang nakatuto kayo sa amin. Magandang umaga po. Thank you!
4: Sa mga bus terminals natin sa Kapalengkian, mga butika, mga ospital, mga barangay ano. Ano tawag dun?
5: Barangay hall.
4: Oo, barangay hall. Di ba sila kapitan, sila tanod, gagawad, na nagchichismisan ng aga-aga.
5: Oo, nagkotong is, gano'ng charge.
4: Joke lang. Hindi! Kaya tawag na, oo, 0954-406-1967.
5: Pwede kayo magkwento, ano to? Venus Vents, yes, ang bigat ng nararamdaman ko. Di, tumawag ka na nga!
4: Tawag mo na!
5: Dali na, para makapagkwentuhan tayo. Oo. Masayang bubuyo, magandang umaga, si Unknown, Lady Jean mo. Okay na po kami ng ex ko, na-settle na po sustento na dagdagan na. Wow,
4: naging 1,000 na daw per month.
5: At least... Diba?
4: Uy, magpasalamat ka sa amin. Baka gusto mo magpadala ng merienda.
5: Oo nga naman.
4: Ganda,
5: ha? Ikaw talaga. Uy, sa mga ka-vibes natin, kung kayo'y may pinagdaraanan, wala kayong mapagkwentuhan, pwede kayong tumawag sa amin at i-share nyo na ang inyong kwentong may kwenta. Kaya naman, mga ka-vibes, malaking bagay po na meron kayo na pagkukwentuhan para meron kayong outlet talaga. Diba?
4: Outlet?
5: Saksakan yarn!
4: Oo, kaya tawag na 0954 406-1967.
5: Oo. Nawala yung kanina. Baka may tumatawag. Wala. Meron na? Ito, sabi ko na. Ayan na.
4: Ay, nawala.
5: Pababa ulit. Baka hindi makapasok.
4: Ito, sabi ni Janice Tolbo Salcedo. Hello po, DJ Main and DJ Kiko. Ito talaga inaabangan ko. SKL, good morning po.
5: Yan, salamat po. Thank you. At sa mga ka-vibes natin, ng mga pahinante driver ng mga delivery truck. Saan mga ipapunta sa buong Metro at Mega Manila? Maraming maraming salamat at ingat kayo ang mata sa kalsada at huwag sa dalaga!
4: Oh, ganon! Eyes on the road! Pero ang tenga dapat dito sa paborito ninyong napakalupit.
5: Yun! Magandang umaga si Mary Jane Sagap. Good morning! Hello po, DJ Chinito.
4: Ha? Chinito? Wow, Chinito!
3: Chinito!
4: Shout. Kung ikaw ay nakatawa, ako pa ba ang nakikita?
5: Shoutout po kami dito sa Hoa ng Barangay Santa Ana, Sakbit, Taytay Rizal.
4: Wow! Ay, shoutout sa mga taga-Taytay! Especially yung tiyanggian natin dyan.
5: Balita ko, dami nakikinig sa atin dyan.
4: Oo! Oo!
5: Kabi-kabila.
4: Oo, napapadaan ako dyan dahil dyan ako namimili minsan. Naririnig ko na lang ang boses ng Ate Kati G mo.
5: Wow, si Ate diba? Kati G. Oh. The place to be, nag-iisang Miami at Majusi.
4: Yes, Kati G is the place to be!
5: Grabe. Si Jenny Ann Resulta, maganda umaga sa iyo. Love story. Si Hypo watching from Kuwait. Si B. Kunanan, salamat.
4: Ayan ka vibes, tawag na ang aming numero 0954-406-1967.
5: Meron isang dito nagpadala sa ating Facebook page. Oy. DJ Gigo Kalikot. Hindi na lang, wag niyo na lang po isabihin ang tunay kong pangalan. Tago niyo na lang po kung si Ann. Oo, okay. Ako po ay may asawa. Subalit ako po ay nahuhulog po ang loob ko sa aking pong katrabaho. Huy! Hindi ko po alam kung paano po siya iiwasan. Pero sa assessment ko po sa sarili ko ay nai-inlove na po ako sa kanya. Pero mahal ko rin po ang asawa ko. Ano po ang dapat kong gawin?
4: Doon ka sa tama, be. Kahit napakahirap, di ba?
5: Nako po.
4: Bakit? Totoo naman, di ba?
5: Totoo naman.
4: Minsan may mga desisyon na ang hirap gawin, pero kung alam mo naman yun yung tama, eh yun yung gawin mo.
5: Uy!
4: Lalo kung ikaw ay in a relationship na, committed ka na.
5: Asawa nga, babe.
4: Oo, di sabihin, kasal sila, di ba? Eh kung hindi ka naman na masaya, eh sana umexit ka ng maayos. Uy. Kesa nang tutu-timer ka parang si Kiko. Uy. Tapos kapag di mo nakayanan, mag-ghost ka, hindi ganun dapat ang pag-ibig.
5: Nadamay na naman na si Billion.
4: Di ba? At saka, ano sabi niya? Nahuhulog na
5: nahuhulog
4: daw.
5: Na
4: alam mo, naniniwala ako na we can control yung mga ano natin, pinapakita natin para hindi tayo ma-attach. Eh di lumipat ka na ibang trabaho, be, kung wala kang ano choice, di ba?
5: Kaya, lang. Tsaka bukod dyan, pwede kang kumanta. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka.
4: Ay, ay.
5: Hirap niyan, be. Seryoso.
4: Ayan na, may tumatawag.
5: Ito naman, braot naman, tumawag kami.
4: Hi!
5: Isa pa kami! O sige na nga, ito na.
4: Hello!
6: Hello po.
5: Ha, oh, Kabibes, pangalan mo, taga saan ka?
6: Hello, hello Kabibes, magandang morning po.
5: Mm-mm, pangalan mo?
6: Wala po akong SKL, shoutout lamang po. Ito po si Arch Belen po ng San Pedro City, Laguna.
5: O sige, mababating ka, bumati ka na Arbs.
6: Okay, okay. Ngayon pong 14 September, kaarawan po ng aking brother kay Sep Chuseyo sa Dipin Belen po. Sa darating 20 po, September 20, sa ating mother po, sa aking ina kay Margarita Mama Tita Adipin Belen. Okay, shout out na rin po sa mga Camilla Belen's family, Adipin's family, Pabreros family, Puntanos family, Camacho's family, Rivera's family, Pabreros family, Adipin's family, Martinez family, Matusok's family, and Puntanos's family. Maraming salamat po, yun lamang po.
5: Wow, umabos wow. Na tayo, man. Sige, Arbs!
4: Paano mo kami na-discovery?
6: Siyempre po, nakasubaybay po ako sa FB page po ng 92.3 FMR Favorite Music Radio.
4: Wow. Kompleto. Hindi mo ba pinapashoutout?
6: Oh.
5: Wow na.
4: Nauna pa sa atin pala, decision din to si Arbs. Eh, no?
5: Salamat Arbs ha. Lagi yung makikinig. O Arbs, sabi muna, 92.3 FMR ang lupet.
6: 92.3 FMR ang lupet.
5: Wow! Salamat si Arbs ng Laguna. Thank you. Kahit sinabi mong SM. SMR.
4: Ayaw ko sa'yo, Arbs. Ay, magandang umaga. Shout out daw kay Roy Lumanta from Trento, Agusan.
5: Wow.
4: Kay Ash Garcia. Kay Boboy's Vlog. Kay Richard at kay Andy Mesdi.
5: Yan. Ayan. Magandang umaga din sa pangingialam mo, Vince Madayag. Ano daw yung tinataas baba ko? controller ng tren, bakit?
4: Sa kanya nakasalalay ang biyahe na yun eh.
5: Oo. Kung hindi, mapupuspon ang biyahe ng MRT. Oo talaga. Kabibs, tawag na kayo para sa inyong malulupit na SKL!
4: Sick lang.
5: Ang kwentong may kwenta, hinihintay na namin kayo ni DJ May. May oras pa tayo. Bilisan nyo na, wag na kayong tumawag mamaya. Ngayon na, as in now na, para marinig namin ang inyong mga kwentong may kwenta sa SKL. Oh yeah.
4: Tawag na 0954-406-1967.
5: Kapag hindi kayo tumawag, kakanta kami.
4: O mamili ka, tatawag ka o kakanta na lang kami. Pag kumanta kami, mababasa ka ng ulan.
5: Ulan na naman. Halina si B. Magandang umaga sa iyo. Si Baby Boy, Janeline Cicente, Angelito Ramillo, magandang umaga. Si Joseph Jack, sabi niya, good morning DJ Pretty Main Eugenio. Ano wow. To? Hashtag? Cebu Home Makeover based on Philippines. Uy! Ano yun?
4: Sino?
5: Sino?
4: Sino magtanong?
5: Claudio Gascon, magandang umaga po sa inyo dalawa po watching from Tagudin, Ilocos Sur. Salamat! Si Bebe Panaligan at si Wella Sanchez, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa inyong pagtutok. Tumawag na kayo, ka-vibes, para makapagkwentuhan tayo ng DJ Ming. Ganado, tita mo!
4: Oh, ay, wow! Tita mo! Tita DJ ha, Ming. Excuse me ha, baby pa ako ha.
5: Sabi mo nga, gugu gaga.
3: Gugu?
5: Nagtutawag sa kaba ba?
4: Hindi na, siyempre. Oo, nagpapasifier na lang ako.
5: Oo.
4: May pambili ako eh. Pacifier. Tapos ibababad mo na lang sa mainit na tubig.
5: Para ma-sterilize.
4: True, tapos isasalpak mo ulit. Mm-mm. Ganon.
5: Wow, sarap naman. Tawag na kayo.
4: 0954-406-1967.
5: O, ito na.
4: Hello!
5: Hello, ka ba?
7: Good morning.
5: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
7: Walfrido, isang Grab driver. Napakalupit, napasahe.
5: Taga saan ka, Walfrido?
7: Taga Santa Ana, tenement punta, Santa Ana.
4: Santa Ana punta.
5: Santa Ana, Manila. Uy, palakpakan.
4: Dito yan sa boundary ng Makati.
5: Walfrido, anong ate, napatawag ka?
7: Ay lang, gusto ko lang sabihin na maganda pa rin ang buhay kahit ganito ang pamatay.
5: Wilfredo, nakainom ka ba?
4: Wilfredo,
7: ay,
4: po, parang
7: ay,
4: ano?
7: Nag-drive po ako ngayon. Nandito po ako ngayon sa Terminal 3 na IA.
4: Uy! Parang may pinagdadaanan ka, Wilfredo, no? Parang ang lalim ng hugot mo. Oh. Kamusta ba ang
7: ay,
4: buhay?
7: Ay, hindi ko matayarang dahil nakakonta ako sa FMR, ang lupit.
5: Wow!
4: Ang lupit! Kamusta naman ang biyahe mo ngayong araw na ito?
7: Eto ma'am, nakapila ako dito sa may Grab Terminal 3.
4: Nakapila daw siya. Mm-hmm. Simula kaninang umaga ka pa ba bumabiyahe?
7: Yes ma'am, alas 8. Ito po ma'am, nasa Grab na ako.
5: Wow,
4: ang klingi mo ha.
5: May ama ba?
4: Na para bang nakikita namin, di ba?
5: Ilan taong ka na, Wilfredo?
7: Oo ma'am eh, tinitignan pa yung booking ko ma'am.
5: Wilfredo, ilan taong ka na?
7: Ako po, 43.
4: Oh, 43?
5: May asawa't anak?
7: Yes po.
5: Oo. Kamusta naman
7: ang... Isang mapagmahal na asawa at dalawang magandang anak.
4: Wow!
5: Ilan ang ano mo, sideline mo?
4: Ilan ang trabaho mo?
7: Ito lang po, full-time na po ako rito sa Grab.
4: Gaano ka nakatagal na nagiging... Gaano ka nakatagal na driver?
7: Nag-drive po, matagal na pero dito po sa Grab, last year lang po, mga November.
4: Sa pagiging driver, ang tinatanong ko, gaano ka nakatagal?
7: Gaano ka katagal, ma'am? Siguro po, mga 5 taon na rin.
4: Bakit ano, bakit pagiging driver ang pinasok mo sa buhay, Wilfredo?
7: Nag-resign ako ma'am, dati ako security, kala ko maganda itong ano ng grab, pero ngayon okay lang.
4: Security guard.
5: Iniwan niya ang pagiging SG.
4: Oo, para sa pagiging driver.
7: Ito po ano, proud security guard ng Katos.
5: Ano bang difference, ba't nag-resign ka pa sa pagiging SG o security guard? At mas pinili mong magmaneho?
7: Oo, Dahil yung anak ko po is 8 at 6, parang gusto ko magkaroon ng mas maraming time. Kaso, mas mahaba palang oras ng pagiging isang TNBS driver.
4: Oo, kasi traffic, yun yung kalaban mo dyan eh. Ano ang anak mo? Babae, lalaki, o parehas babae?
7: Parehas, dalawang napagandang babae.
4: Ayaw nga pala sinabi niya kanina. Oo. Ano ba ang pangarap mo sa dalawang mong anak, Wilfredo?
7: Pag tinatanong ko sila, ang aking pangarap gusto maging FA. Ang aking pangalawa naman, gusto maging dentist.
5: Wow! Ayos, matataas ang pangarap ng mga anak mo. Kaya pala siguro talagang kailangan mong
4: sumikap. Oo.
5: Lagari sa paghahanap buhay.
4: Pero kung ikaw bibigyan ng chance, Wilfredo, na pumili ng trabahong
5: gusto,
4: mas maayos, mas mataas ang sweldo, anong trabaho sana ang gusto ng isang Wilfredo?
7: Gusto ko po talaga, mula noon pa po, magkaroon ako ng isang simple at ano talagang negosyo. Yung talagang hindi naman ano, talagang araw-araw yung may pagkakanan. Kasi lagi kami nag-aaway ng asawa ko sa kita namin.
5: So ano nga yung sagot
4: pangarap,
5: niya?
4: Pangarap, oo. Anong pangarap niya? Parang gusto niya
7: maging isang businessman po.
4: Businessman.
5: Ah, magkano ng negosyo. Oo. Anong negosyo naman, particular, Wilfredo?
7: Pag nag-aano po kami, nag-uusap kami ng asawa ko bago matulog sa gabi, parang gusto namin, parang yung negosyo na mas lumalaki yung value in the future.
5: Ano nga?
7: Ko na minsan, mag-invest ng gold, bebenta kami ng ganun.
4: Nag-invest ng gold.
5: Ah, kala mag-invest ng gold.
4: Gold!
5: Sorry po, Alfredo, sorry. Bingi lang, bingi. Sorry.
4: Gold!
5: Sorry po, gold.
7: Pero yung tindigan nyo, pambiba.
5: Ay, bunga nga mo. Nabingi lang. Eh, maingay eh. Uh-oh. At
4: ay,
5: least manino.
4: Lang, sabi niya, madalas daw silang nagtatalo ng misis niya. Ano, bakit? Dahil ba sa liit na kinikita? O dahil nang bababae ka, naubos yung pera doon?
5: Ay, damay pa si Bilyan.
7: Yung pababae, sa thesis ko yun. Yes. Siguro po yung entrega ko araw-araw. Kaya yung mga dahilan ko lagi na mataas ang gas, mababa ang pamasahe, walang pasahero, yun po.
5: Dati ba, nung mga primera na nagmamaneho ka, kumpara ngayon, gano'ng kalaki yung binaba ng kinikita mo o yung nauuwi mong boundary?
7: Hindi lang po ako makapagsabi niyan. Talagang mababa po talaga.
5: Mahigit ba sa kalahati ng dati mong kinikita? Or malapit lang dun?
7: Dati po, sa maghapon po, bumabiyahe na ako na ilang oras. Ngayon, talagang grabe na eh.
5: Talagang random yung, ano, yung nahal ng bigas.
7: 40 po ang bumabiyahe para lang makakumita na mas maganda.
4: Yung ginagamit mo bang sasakyan, sarili mong sasakyan o may tama ba yun?
5: Operator.
4: May operator? Oo.
5: Nakikipasada?
7: Para pong malob. Para po siyang may operator kasi hulog boundary po. One trip per day, after 5 years, mapapa sa amin. Pero sa amin lahat, maintenance, parking, lahat-lahat po.
5: Okay.
4: Mahirap din.
5: Parang rent-to-own, ganun.
7: Yun. Parang rent-to-own po. Tama po.
4: Gaano ka katagal na nag-i-stay sa kalsada? Simula anong oras ka bumabiyahe hanggang anong oras ka natatapos?
7: Hindi po kasi ako umuwi hanggang wala yung sapat na kinita eh.
5: Hanggat hindi niya na ako
7: po sa isang araw.
5: Hanggat hindi niya nakukuha yung kota.
4: So, ibig sabihin, may chance. May chance na nagte 24 hours ka?
5: Wilfredo, may tanong si DJ Main kung may chance daw ba na nagte 24 hours ka?
7: Hindi po. Kasi sabi nga ho nila, mas malaga ang hill. Kaya, yun pa rin po yung ano ko.
5: Alfredo,
7: nagkasakit, may problema.
5: Ganyan ka talaga magsalita, Wilfredo. Parang giyang na giyang yung...
7: After po, DJ, ano yung video, kinakabahan ako.
5: Kinakabahan
4: bakit
5: ka kasi.
4: Bakit ka naman kinakabahan?
5: Ano ba sound?
7: Ewan ko lang po. Parang first time ko lang po kasi maririnig yung sarili ko sa radyo.
4: Nung narinig mo, ano feeling?
7: Shoutout po pala sa pasero, si John Alvarez.
5: Jan Alvarez.
4: Jan Alvarez, bigyan mo daw ng tip yan. Wilfredo, kung nakikinig ngayon yung asawa mo, di ba madalas kayong nag-aaway, kung nakikinig siya ngayon, ano ang gusto mong sabihin sa mahal mong asawa?
7: Una sa lahat, thank you. Kasi pinagtatsagaan po ko.
4: Wala siyang no choice eh.
5: Oo nga. Kailangan ko talaga pagtsagaan be.
4: Actually, gusto ko niya ng pagtabuyan eh. Oo.
5: Sira ulo ka.
7: Kasi kahapon medyo nag-ano kami. Sorry din. Ako na maghingi ng sorry. Para kagabi, hindi ako tinabihan kagabi.
5: Uy!
4: Eh, hindi ka daw kasi naligo eh.
7: Hindi ma'am. Katabi ko lang yung dalawang chikiting.
4: Mm-hmm. Ano ba?
7: Pag mo na nag-banding kagabi.
4: Anong sasabihin mo kay Mrs.?
7: Thank you, sorry, and I love you.
5: Ang lupet!
3: Ang lupet!
5: Wilfredo, maraming salamat sa pagtutok mo at pag-share mo ng iyong kwentong may kwenta.
4: Lagi kang tumutok sa amin, ha?
5: Yeah. At shoutout din sa pasayar mo, ano nga ulit pangalan?
4: Jan Alvarez.
7: Oras.
4: Wow, salamat.
5: Jan Alvarez, ha, yung pasahero. Alam namin na galante ka, malaki ka magbigay ng tip. Huwag mo nang pigilan ang sarili mo, abutan mo na ng malaking tip yan si Wilfredo. Okay.
4: Alam mo, Jan Alvarez, kaya tingnan mo, ang ganda ng buhay mo, lagi ka pinagpapala. Kasi you're always share your blessings.
5: Tama. Tsaka hindi mo madadala sa hukay yan, Ben.
7: Natatawa niya, DJ, natatawa.
4: Alam mo bakit siya natatawa? Kasi relate na relate talaga siya. Alam niya sa sarili niya kung gano'n siya kagalante. Diba?
5: Natatawa rin siya, sabi niya, loko tong mga to, napasubo ako. Gano'n talaga.
7: Balikbayan ko, DJ, balikbayan.
4: Ay, balikbayan! Nako, amoy ano yan? Amoy Irish Spring.
5: Amoy ano? Amoy Toblerone.
4: Ay, grabe!
5: Dahil dyan, balikbayan, dapat natin kantahan yan.
4: Anong kakanta? Anong iaalay natin sa kanya?
5: Ito.
7: Kantahan ka raw.
5: Oo, siyempre, kantahan muna natin yan para, uy, bigyan mo na malaking tig pag kinantahan ka namin. Hello, my test, hello. Ano pangalan niya?
4: John Alvarez ng taga saan si John Alvarez?

0: tama na.
1: Oh, tama na. Masyado na natutuwa sila. Mag-iingat kayo, ha? Kung nasaan man kayo at saan kayo pupunta, paalala, mag-tip, John Alvarez, ha? Sharing is caring, kumbaga, ganon.
2: Tama. Oh, siya, mag-ingat ka, ha? Wilfredo at si John Alvarez sa pasahero mong isang OFW.
1: Yes, welcome back. Ganon.
2: Ay, nawala na siya.
1: Nawala na, puto na yung 12 minutes niya.
2: Ingat ha, Wilfredo ng Maynila. Salamat. Mga ka-vibes, may oras pa tayo. Tawag na kayo sa
1: 0954-406-1967.
2: At ikwento nyo na sa amin ang inyong SKL!
1: Sekula!
2: Ang kwentong may kuwenta, si Jessica Salcedo. Good morning sa inyo lahat. God bless you all po. Si Paul. Ganun din si Bebeliana. Muray na, ano to? O, si Maria, magandang umaga daw. Sari Lerma, magandang umaga. Joseph Jacks, hello. Tawag na kayo galing.
1: Tawag na ka-vibes. Kung wala kang load, pwede ninyong gamitin ang mga Viber ninyo. 0954-406-1967. O, shoutout daw sa NEMA staff. Dito kay Edmar Canoy Noha.
2: Wow, salamat po. Ano to? Staff ng NEMA.
1: NEMA.
2: NEMA. NEMA staff, maraming salamat po sa inyong pagdudok. Kamusta po kayo?
1: Oo, tawag na ka-vibes at paalala sa mga tatawag. Make sure lang na hihinaan ninyo ang mga monitor ninyo.
2: Yan.
1: Para suwak na suwak, smooth na smooth ang pasok ng mga boses ninyo. Ganon!
2: Eto na!
1: Hello!
2: Hello ka-vibes, pangalan, taga saan?
1: Hello! Hello! Good morning! Ano pong pangalan at taga saan?
3: Taga Nord Samar po.
2: Anong pangalan?
1: Anong pangalan?
2: Anong pangalan mo, be?
3: Rosemary po.
1: Rosemary ng Samar. O, anong atin, Rosemary, ikaw na patawag?
3: Request ng mga song po.
2: Request
1: ano, ano bang request ng song mo? Ano bang request ng song mo? Ano ba ang request song mo?
2: Alam mo, nakakahawa ka, Rosemary.
1: Ano tayo, bilisan natin magsalita, habe. Oo. Ano ang song request mo?
3: Mga love song po.
1: Ano ang kanta sa dami ng love song, be? Ano?
2: Ano, be? Ano? Anong title?
3: Kahit ano po.
2: Ah, sige.
1: Kahit ano! Sino kakanta? Yung totoong singer o kami? Mamili ka.
2: On the Wings of Love, gusto mo? Gusto mo?
3: English po.
2: English nga yun.
1: English nga ni.
2: Sige, dahil gusto mo ng love song.
3: On the Wings of Love.
2: Yan! Requested by Rosemary ng Samar.
1: Mukhang may pinaglalaanan siya ng kantang ito eh, no?
2: Oo, dahil dyan, ito ang On the Wings of Love para sa'yo.
1: Oh, diyan ka lang, Rosemary, ha?
2: Handa-handa tayo, be.
1: Diyan ka lang, Rosemary, sumabay ka, ha? Sabi ko sa'yo.
2: Ang tagal ng internet ko, walang lyrics. Just my phone.

0: Come take my hand, and together we will rise.
1: Love!

0: Flying high upon the wings of love.
1: Okay na yun, Ben?
2: Rosemary, para kanino yan?
1: Okay. Rosemary?
3: Wala lang po.
1: Ah, wala.
2: Ilan taon na ba si Rosemary?
3: 7.
2: Ano?
1: 37.
2: 37. Bakit ka buga ng buga ng ano, no? Hininga mo sa ano, no? Sa mouthpiece ng telepono. No? Rinig na rinig namin, eh.
1: Ano pa pala mo sa ganyan?
2: O bakit gini-check na kung gumagana yung toothpaste na nagamit kasi? Ayan, pahinaan natin yung monitor,
1: nawala.
2: Rosemary!
1: Nawala.
2: Alam mo bakit nawala? Natawa siya. Hindi niya napigilan. Rinig na rinig ko.
1: Huwag niyo kasi ngab-ngabin yung telepono, be. Wala tayo may tips yan. Ano yung tawag na tayo? Ano, pwede mo tawag?
2: Hello! Hello, Kavars! Good morning!
1: Hello? Ah, nawala.
2: Nawala. Hindi niya kinaya, bumigay siya, hindi lumaban. Sabi sa inyo, huwag kayong susuko eh.
1: Dali na, para awal. Tawag lang kayo. Kwento kayo ng inyong... SKR!
2: Share ko lang!
1: Ang kwentong may kwenta, mga ka-vibes, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Kapag nagkaroon na kayo ng tsansa na makapasok sa linya, abay magsalita na kayo ng malinaw, klaro at dire-direcho para happy na ang lahat.
2: True! At pakihinaan po ang mga monitor, no? Huwag nyo nang pakinggan ang mga boses ninyo sa radyo.
1: Yan.
2: Oo, doon na mismo sa telepono kung saan kayo tumawa.
1: Yan. Pwede nyo namang i-playback yung ating Facebook Live. Doon maririnig nyo yung boses nyo. Okay. So, okay.
2: Meron tayong ano, meron tayong Facebook page 92.3 FMR Manila.
1: Yan! Talaga ang lupit niyan! Eto na! Hello!
2: Hello!
1: Hello! Hello! Hello! Hello! Telma? Telma? Patay.
2: O, Telma, anong atin? At ikaw yung napatawag na naman.
1: Para perwisyon.
2: Ano? Choppy ka. Naka-walkie-talkie ka na naman.
4: Bakit pa?
1: Bakit pa?
0: Binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin.
1: Okay na.
2: Ay, okay na. Mahappy ka na.
1: Okay na yun, Telma.
4: Ganda ng boses ni Kiko.
2: Kiss mo nga si Kiko.
1: Madali, kiss mo ako.
2: Kiss mo na. Sabi mo.
1: Telma. Para kang pabok.
2: Oh, Telma, bumati ka na. Sige na.
4: Awa, pati ko lang yung

0: layo, ang layo din ang bibig sa telepono.
1: Ano? Tawag na kayo sa
2: 0954-406-1967.
1: Hinihintay namin ka-vibe sa inyong SKL!
0: Circle lang!
1: Ang kwentong may kwenta. Kaya naman ka-vibes, magkwentuhan tayo ngayong araw na ito, ngayong oras na ito. Huwag na kayo tumawag mamaya kasi mamaya wala na.
0: Tapos bala ka! Wala na kami. Kung kailan wala kami, hinahanap ninyo kami. Ganyan kayo eh, no?
1: Ay, si Jared Mishano, sabi niya, pakis nga DJ May.
0: Eh, kiss ko sarili mo!
1: Hello! Kiss mo yung sarili mo.
3: Hello po.
1: Ayan.
0: Hello, good morning. Anong pangalan at taga saan?
3: Ako po si Manny ng Lipa, Batangas.
0: Sino ulit? Sorry?
3: Si Manny po ng Lipa.
0: Manny?
3: Manny.
1: Si Manny.
0: As in peanut?
1: Oo.
3: Yes.
0: Manny ng ano?
1: Batangas.
0: Batangas. So, anong atin Manny at ikaw ay napatawag?
3: Gusto ko lang pong gabiin ang akin. Gusto ko si Bernay doon po.
0: Wala kami naiintindihan, be. Oo. Lapit mo yung bibig mo sa telepono.
1: Oo,
0: medyo...
3: Gusto nga pong batiin din si Jamie na aking anak. Kasi sobrang idol ka din.
1: Wow!
0: Ah, ano daw?
1: Gusto ka daw niyang batiin kasi sobrang idol ka daw niya.
0: Ay, grabe naman! Bakit mo naman ako idol? Saang parte? Paano mo ako naging idol?
3: Si Jamie yung anak ko. Sobrang idol ka po ng aking anak.
0: Ng iyong anak? Tama ba? Napagkakarinig? Ilan taon ang iyong anak? Ilan taon po?
3: 6 years old
0: po,
3: babae.
0: Uy, babae, wow. Bakit naman niya ako idol? Saan niya ako nakikita? Naku.
3: Nakikita ka po niya sa Facebook. Oh. Saka po sa IG.
0: Ah.
3: Kasi ano po, nakikita ka na nagmumotor.
0: Ah, nagmumotor. Ah. Dahil sa pagmumotor.
1: Ano pangalan ng anak mo? Ano pangalan ng anak mo, Mani?
3: Ang pangalan po ay Elisa. Elisa Rain.
0: Sorry ha, medyo ano kasi yung signal mo.
1: Ano ulit pangalan?
3: Elisa Rain po.
0: Elisa.
1: Elisa Rain.
3: Elisa.
0: Elisa. Liza, ano ba? Lisa.
1: Ayaman.
0: Oo. Ano ba?
3: Elisa.
0: Elisa.
3: Elisa.
0: Elisa
1: nga. Saglit nga! Saglit! Hindi tayo mag-aunawaan. Isa pa, o, anong pangalan? Dahan-dahan. Diyos ko po.
3: Elisa.
1: Elisa May.
3: Elisa.
1: Elisa.
0: Oh. Elisa nga.
3: Yes.
1: Ayan.
0: Yung kadina ko pa sinasabi, be. Elisa.
1: Ayan.
0: Hi, baby Elisa. Ayan, lagi kang mag-aaral mabuti. Lagi kang susunod sa mommy mo. Oo. And sana lahat ng pangarap mo ay matupad mo sa buhay. Basta magsumikap ka lang.
3: TikToker po, aray.
0: Ano po?
3: Siya po ay mahilig mag-TikTok.
0: Ah, siya.
1: Ah, wow.
0: Oh, pero dapat ano din, mami, alalayan din natin ang mga bata kasi ngayon sa social media, hindi na natin makontrol yung mga napapanood natin.
3: Opo. Hindi na lang po sa pinag-social po. Minsan-minsan lang po.
0: Oo, sa akin mo lang siya ipapalaw. Sabihin mo, marami siyang matututunan sa akin.
1: Yun lang.
0: At saka yung kay Kiko Kalikot na social media.
1: Tuturuan ko yan.
3: Tinatayakan yung DJ sa pagsasalita ng ano, ng DJ Kaliko.
1: Yeah!
0: Ay!
1: Tuturuan ko yan. Pwede magtanong?
3: Ano, ano po?
1: Yun? Ano yun?
0: Mamalay ko sa'yo.
1: Ano? Never grow old?
0: Ano?
1: Di wala mo yun, ha? Pwede magtanong? Never grow old.
0: Ano yun?
3: Alam mo ba magtanong sa never grow old?
1: Oh, tama. Alam niya.
0: Bakit ikaw alam yung trending?
1: Naririnig ko lang din. Hindi ko naintindihan.
0: Diba? Ayan, maraming salamat ha. Sana lagi kayong makinig sa amin every morning.
3: Ito, lagi po. Alam, ito yung binubuhay na namin.
1: Sige. Mani, sabi mo muna 92.3 FMR ang lupet.
3: 92.3 FMR ang lupet.
1: Wait lang, minalimutan kami. Mani, paano mo pala kami na-discover eh?
3: Ay, naku po. Kayo po ay nakapangin po kami sa, ano, sa Facebook. Parang po kayong DJ mo. Tsaka po yun ay ito po.
0: Bakit yung asawa mo parang hindi mo binabate?
1: Oo nga.
0: Napansin ko lang. Ano?
3: Kami po sa ito ay nasa trabaho. Sa kami po siya nagtatrabaho. Sa nga, singer.
1: Ah, nasa trabaho daw.
0: Yun lang naintindihan mo, hula ko.
1: Nasa trabaho. Di ba may dahilan?
0: Ay, maraming salamat, Mani. At hello ulit sa iyong anak na si Elisha. Ayan. Elisha.

0: Diyan. Elisha. Oo, Elisha, hi.
1: Sige.
2: Opo, salamat.
1: Salamat si Mane ng Batangas. Thank you.
0: At sa kanyang anak na si Elisha.
1: Grabe ano, pati mga bata, iniidolo na tayo.
0: Nakakatuwa naman, nakakataba ng puso.
1: Sure ba kayo?
0: Pero tama lang yan, kami yung iniidolo ninyo. Oo, dahil nakita nyo naman kami kung gaano kami ka... Kagalang-galang.
1: Respeto.
0: True.
1: May dignidad. Credibilidad.
0: Yes.
1: Di ba? Hindi gaya ni Kuya Totoy.
0: Hoy!
1: Na talagang sobrang iniidolo ng mga...
0: Altesa. Number one. Altesa Fans Club. Oo.
1: Cherubabes.
0: Oo. Cherubabes. Mapapasabi kang, Totoy! Kabimes talag na! 0954-406-1967.
1: Hinihintay pa namin kayo, kabibes. May oras pa tayo. Pwede kayong bumate at mag-share ng inyong mga SKL!
0: Share ko lang.
1: Ang kwentong may kuwenta.
0: Kaya tawag na. Kung wala kang load, pwede mong gamitin ang Viber mo. Dahil same number lang yan, ka-vibe. 0954-406-1967.
1: Oy, sa mga magulang ha, na yung kanilang mga anak, iniidolo kami ni DJ May. Maraming salamat po. Pero medyo gabayan nyo po sila kapag nakikinig po sila ng SKL.
0: Oo, kasi medyo, alam nyo naman, ang mga otits, especially si Kiko.
1: Oh,
0: at ako, oo na, baby pa. Minsan, makukulit sa on-air.
1: Para gabayan natin sila. Para may mga bagay na...
0: Hindi ka kaaya-aya.
1: At hindi nila ganun pa naiintindihan, mapailuwanag po natin. Ha?
0: Totoo. Pero maraming salamat ha, dahil tayo iniidolo. Kalain mo, 6 years old pa lang yung bata.
1: Grabe yun.
0: Ako, parang walang akong iniidolo nung 6 years old ako eh.
1: Ako na 6 years old ako, ano ba ginagawa ko?
0: Wala, naglalaro lang. Wala akong pakialam sa mundo.
1: Nang
0: ano, nanay, tatay, ganon. Tapos ano, ang tawag dito, agawan base. Oh. Tapos tumatalon sa Dayami. Yeah. Na-experience mo yun? Naglaro sa bukid?
1: Maraming bukid dati sa Makati.
0: Ganun. Ako
1: inabot
0: dati,
1: ko yun.
0: Inabot ko din yun. Ang saya ng feeling, no?
1: Tama.
0: Ang saya. Tapos yung tatakas ka sa nanay mo para maglaro ng hapon. Pero gusto ng nanay mo matulog ka. Diba?
1: Yung pag kailangan matulog ka para bigyan ka ng bote, pamalit mo ng cheese curls.
0: Totoo yan. Pero ngayon, hinahanap na natin ang tulog. Samantala noon, sumusuko tayo pag pinapatulog tayo.
1: Pag hindi ka natulog ng hapon, ako may nakahandang patpat.
0: True! Or sinturon, hanger. Parang lahat ata naihambalos na ata sa akin eh. Oo eh.
1: Pero tingnan mo, di ba? Tayo ay strong, independent people.
0: Yes, ganun na nga.
1: Hi, ka-vibes! May oras pa, tawag na kayo.
0: 0954-406-1967.
1: Ngayong araw ng Lunes, excuse me po, September 14. Aba, hinihintay namin kayo. Sabi ni Joms, same ako, nasa Galaan, ayaw matulog. Sabi ni Joms.
0: Sino?
1: Diba? Sino?
0: Nagtanong! Ano ba?
1: Nakikishare daw siya ng kanyang experience sa kanyang kabataan. Salamat po!
0: Oo, na-experience ko din pala sa school, elementary days. Mm-hmm. Pinapalabas ako ng advisor ko. Doon ako sa may flagpole.
1: Oh.
0: Ilang oras? 2 oras akong nakatayong nakaganyan ng squat kasi nahuli akong nangungopi sa katabi ko.
1: Yun lang! Ito na!
0: Hello!
1: Hello ka vibes, pangalan, taga saan?
3: Carlo ng 13 Martires.
1: Carlo ng 13 Martires. Anong atin?
3: Pabati lang sana.
1: O sige, bati ka na.
0: Parang galit ka pa eh.
3: Binabati ko yung dalawang DJ na idol ko. What? DJ May and DJ Kiko.
0: Nambola ka pa eh.
3: Magandang araw sa'yo. Happy Monday.
0: Nambola ka pa eh. Anong apelido mo, Carlo?
3: Ano po?
0: Anong apelido mo?
3: Secret.
0: Parang kilala ko to. Parang alam ko yung boses.
3: Hindi, no?
0: Moreno. Matangkad?
3: Medyo.
0: Nagmomotor?
3: Yes.
0: May kapatid na nagmomotor din.
3: Wala.
0: Eme! Wag na ako!
1: Yung totoo.
3: Wala nga, promise.
1: Mamatay?
0: Hindi ka man
3: mamatay man yung mga kurakot.
0: Tignan mo! Alam mo, kilala ko to eh. Alam ko yung boses eh. Familiar eh. May gusto sa akin to eh.
1: Sino to? Sino yan?
3: May asawa na po ako.
0: Di wow. sige na, bati na.
1: Bati ka na, Carlo.
3: Binabati ko yung wife ko. Hi.
1: Pangalan ng wife mo?
3: Christine.
1: Christine, oh. Oh, sige. O, sino ba? Dali.
3: Tsaka yung, ano, airmats ko na sa probinsya. Hi, ma. See you soon.
0: Soon. Soon. Oh. Parang tumawag na ata to sa atin dati.
1: Ikaw ba yung...
0: Yung mama niya. Oo. Oh, oh. Yes. Oh, siya nga.
1: Siya nga. Siya nga,
0: Malinaw kasi ngayon yung pasok ng boses niya, unlike noong una eh.
3: Nakasto ako ngayon eh. Kasi time broke tuloy eh.
1: Ayan, binati mo. Nasira na. Ah, sige, Carlo, maraming salamat sa pagtawag ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupet.
3: Dito,
1: Yan si Carlo ng Cavite.
0: 13 Martires.
1: Thank you, Carlo. Salamat.
0: Uy, gusto ko lang i-shout out. Oo, yung pinaglaruan ko ng pickleball last time dito sa May Kawit, Cavite. TPG. At kay, ano, doon sa boss ng Sports 360 na app. Ayan, wow, magandang umaga po sa inyo.
1: At shout out din kay Boss Jude ng Pares. Ano yun? Pares, ano yun ba? Yung pinunta natin?
0: Oo, Pares. Basta Pares dyan sa may ano.
1: Sorry po. Basta yung Pares. Basta, mamabanggit iba. Basta Pares.
0: Huwag mo pilitan, baka mamabanggit mo iba. Basta si Pares.
1: Boss Jude. Salamat po, Boss Jude. Thank you. At ganoon din sa mga ka-vibes natin para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig sa amin. Mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts.
0: 92.3 FMR Manila. Alam ko na kung ano, Mr. Pares.
1: Ayun, Mr. Pares. Salamat po. At ganoon din, tandaan nyo na ang number na ito.
0: 0954-406-1967.
1: And para...
0: O ito muna, happy birthday muna habol natin kay Joseph Go. Happy birthday po sa mahal ko na si Vance Villamor.
1: Wow! Happy birthday!
2: Happy birthday!
1: At
4: okay na?
0: Okay na.
1: At mga ka-vibes, magbabalik pa rin kami hanggang alas 12 na tanghali at the good vibe music at kwentuhan. Kasama pa rin ang isang baby ng bayan, DJ May!
0: Makulit mong tito sa Radyo Kika!
1: Hoy!
0: Kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FM!
0: Goodbye! I'm Social Trip!
1: Ang lupet! 92.3 FMR! Favorite Music Radio! Ka-vibes!
5: Ang lupet! Galit na galit ka na naman! Ang lupet!
1: Ito!
5: Check.
1: 923.
5: Mic check.
1: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
5: Mic check.
1: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
5: Ang lupet!
1: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check. Mula sa inyong kabayad sa soundtrip. 92.3 FMR.
5: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 11 impunto, ang lupet!
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th Vivi Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
0: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe. Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise, proven and tested po. Laking tulong para feeling healthy.
2: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: My

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
4: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
5: Innate ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa cell trip.
4: Ang lupet!
6: Thanks.
7: Mic check.
8: 923.
7: Mic check.
5: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
7: Mic check.
5: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
4: Ang lupet!
5: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
4: Ang lupet!
5: Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
4: Ang lupet!
5: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
9: I can't cover up my feelings in the name of love.
5: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
10: Yeah.
5: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
11: Grabe na to!
5: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
4: Ang lupet!
5: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
4: Ang lupet!
5: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
11: Ganito kasarap.
5: Malinamnam.
11: Favorite vibe.
5: Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: Favorite Vibe kasama ang makulit mong Tito sa radyo, Kiko Kaliko at ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
2: The Vibes!
3: Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kanina ng alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mamidamina sa umaga, Favorite Vibe.
4: Oo, hindi mo ko hinantay ah. Ayaw mo kong hintayin, nagmamadali yan, uwi-uwi.
3: Uwi-uwi.
4: Oo.
3: Kavibes, para tuloy-tuloy ang inyong pakikinig at panonood sa radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at hanapin nyo rin Spotify.
4: 92.3 FMR Manila at i-like at follow na rin ang mga social media accounts namin. Sa akin, Maine Eugenio. Sa'yo, ano?
3: At sa akin naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts. At ito na, susunod na ang magbabatuloy ng good vibe music at kwentuhan. Wala iba kundi ang programang Love Me,
4: Cottage G!
3: Kasama ng isang majuicy at mamiti, Cottage G is the place to be! Yun ay susunod!
4: Baka kasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
3: Kaya naman, bukas ulit sa aming pagbabalik, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, maririnig mo nag-isang baby ng bayan, DJ May!
4: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika!
3: Ano ba yun?
4: Kalikot!
3: Dito lang sa 92.3 FM on
4: The Vibes, the sound trip.
3: Ang lupet!
4: Oras natin! 11:15!
3: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
0: ACS 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
1: Ang lupet!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinapabilis ng Administrasyon Marcos ang paggastos ng gobyerno upang suportahan ang ekonomiya habang sumadsad sa record low na 62.68 pesos ang palitan ng piso laban naman sa US dollar. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may kaugnayan sa inflation ng paghina ng piso na naapektuhan din ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sinabi ng Pangulo na bumagal ang public spending matapos isa ilalim sa review ang mga kontrata sa infrastructure kaya naantala ang pagpapatupad na ilang proyekto. Samantala, tiniyak ng Pangulo na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng epekto ng sigalot sa Middle East sa presyo naman ng langis. Sinabi rin ng Pangulo na sapat ang supply ng fertilizer, bagamat mas mataas pa rin ang presyo nito at maaaring magbigay ng subsidy ang gobyerno kung kinakailangan.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, hiniling ng Administrasyong Marcos sa mga bansang sangkot sa digmaan na iwasang salakay ng mga barkong may sakay ng mga Pilipinong seafarer. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakikipag-usap ang gobyerno sa mga bansa upang maprotektahan ang mga Pilipinong naglalayag sa mga lugar na apektado ng digmaan. Sinabi ng Pangulo na lumalaki ang panganib sa mga seafarers dahil kapag inatake ang isang tanker o barko, posibleng may mga Pilipino ring sakay nito. Naitala noong unang bahagi ng September ang pagkasawi ng dalawang Pilipinong seafarer matapos bombahin ang isang Saudi flag crude oil tanker habang bumibiyahe sa Strait of Hormuz. Sinabi pa ni Pangulong Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat na makakaya nito upang matulungan at maprotektahan ang mga Pilipinong seafarers na nalalagay sa panganib dahil sa mga digmaan.
0: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita, nagtala na mahigit 86,000 emergency calls ang Unified 911 o kaya 911 sa buong bansa sa unang taon nito. 96.38% ang katumpas nito ang naipasa sa mga responder sa loob ng 5 minuto. Inilunsad sa buong bansa noong September 11, 2025 ang Unified 911 na flagship program ng Department of the Interior and Local Government o DILG sa ilalim naman ni Secretary John Vic Remulla. Ayon sa PNP, umabot na sa 494,338 ang mga tawag sa 911 mula August 1, 2025 hanggang August 31, 2026. Sa mga ito, 132,232 ang lehitimong emergency calls habang 223,253 ang naitalang prank calls. Sa 86,614 calls na italang insidente, pinakamarami ang may kaugnayan sa public order disturbances, sinundan ng traffic incidents at iba pang law enforcement concerns. Sa kasalukuyan, may 9 ng command centers ang Unified 911 sa buong bansa.
0: FMR Newsbreak.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
1: Gutom ka na naman? Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
4: Mic check.
5: 9, 2, 3.
4: Mic check.
5: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
4: My check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan.
6: Ngayong Huwebes,
0: September 17.
1: Ang lupet!
6: Makikanta, makisaya,
0: makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. My check! Mula sa inyong kabayan sa Soundtrip, 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
6: Ano man ang mood mo,
0: 92.3 FMR
6: ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Kavibes, ang Lupet Damage with Forever. Kavibes, hello po sa inyong lahat. Happy, happy Monday everyone. Kamusta naman kayo? Panimula na naman po ng linggo. Ayan ha, Monday, happy Monday sa inyo pong lahat. And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay niyo sa Usaping Pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po tayo ulit. Mamomroblema na naman ang problemang may problema. Siyempre, ka-vibes. Oo, at sasamahan niyo po ako, diba? Sino ba dito yung may malaking obligasyon sa pamilya? Yung halos buong araw or buong oras mo ay naibibigay mo na lang sa pamilya mo tapos nakakalimutan na nating alagaan yung ating sarili. Diba? Kung minsan umaabot tayo sa ganung point ka vibes ha, lalo na kung ikaw yung nanay or asawa na halos buong araw nasa bahay kayo, mga housewife po dyan, house husband, ayan na, gising ng maaga para maganda ng pagkain, mag-aasikaso ng mga anak, maglilinis ng bahay, maglalaba, magluluto at kung ano-ano pang iniintindi, diba? Talagang napakahirap ha, hindi po madali ang maging isang ina or isang ama na kailangan asikasuhin ang lahat. Pagdating ng gabi, pagod ka na, tapos sarili mo, mamaya na lang. Mamaya na ako mag-aayos. Oo, di ba? Yung buhok na dating lagi mong inaayos, yung ganyan na napakaganda, di ba? Yung ang bango-bango mo. Ngayon, nakatali na lang pagkagising mo ng umaga. Yung damit mo na dating pinag-iisipan mo pa kung ano isusuot mo, eh basta malinis at komportable, di ba? Ganun na lang eh. Yung ganun na bagay, okay na yan. Yung pahinga mo naman, kapag tapos na ang lahat ng gawain. Pero ka-vibes, di ba? Aminin naman natin, kailan nga ba nagiging mali ang pagmamahal at pag-aalaga natin sa family? Talaga namang family first, yan ang lagi nating sinasabi. Tama pa rin na pag pati sarili natin, eh tuluyan na nating nakalimutan ako ibang usapin na yan, ka-vibes. May mga magulang dyan na may pag may kailangan bilhin para sa anak, aminin nyo to, para po dito sa mga nanay, sa mga magulang, inuuna natin bago ang sarili, sila muna, di ba? Yung bang parang isusubo mo na lang, kakainin mo na lang, bibili ka ng pagkain para, eh uwi ko na lang, pasalubong ko na lang. Di ba? Kapag may kailangan bayaran sa bahay, sarili niyang pangangailangan, yung huli, na si set aside yung ating pangangailangan. Minsan nga hindi na niya alam kung kailan niya huling narinig yung nagsabi siya na, "Uy, ang ganda mo ngayon. Nasabihan ka na ba ng ganyan ka vibes?" Or madalas sinasabi na sa'yo, "Mag-ayos ka naman." Diba? Pero alam mo, alam niyo yun, alam naman siguro natin na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging madamot. Diba? Hindi ibig sabihin na kapag nag-ayos ka, eh bumili ka ng bagong damit or alam mo yun, you spend time sa sarili mo and kinakalimutan mo na yung family mo. Kasi kung minsan ganun na nangyayari, inuuna mo yung sarili mo pero yung pamilya mo, alam mo yung mga ganun, hindi talaga natin mapiplease ang tao, no? Kahit na anong gawin mo, meron at merong masasabi sa'yo. Meron at merong judgment sa'yo, ba? Diba? Parang hindi mo na alam ngayon minsan kung saan mo ilulugar yung sarili mo eh. Minsan kailangan mo rin tignan na talaga na lang yung sarili mo na lang, hayaan mo na yung sasabihin ng iba. Pero papaano kung sa oras na magsimula ka magbago, may mga bagay naman biglang nagpapaisip sa'yo na paano kung ang dating normal lang ang nangyayari sa bahay, ay biglang, alam mo yun, nagkaroon na ng mga panghihinala, yung isang simpleng pagbabago sa sarili mo, eh alam mo yun, napunta na sa isang situation na hindi mo naman inaasahan. Minsan talaga ka-vibes, hindi lahat ng nakikita natin ay kung ano ang iniisip natin. Marami sa atin ang ganyan eh. Alam mo yung kung ano yung nakikita, yun na yung iniisip nila. Nag-judge na sila. They create stories on their own. Diba? Na walang, hindi muna inaalam yung buong kwento. At hindi lahat ng duda ay may katotohanan. May the end? Oo, meron. Diba? Kaya nga ngayong araw, ka-vibes, isang kwento ang mapapaisip tayo eh. Tungkol sa isang asawang matagal nang inuunawa ang family bago ang sarili, taas po ang kamay na mga ganyan, at kung papaano siya muling natutunang bigyang halaga ang sarili. Very important to give importance to yourself, ka-vibes. Pero sa pagkakataong ito, may isang bagay siyang matutuklasan, ka-vibes, na sigurado magpapabago ng pananaw niya. Kaya abangan niyo po ang ating story for today. Maya-maya lang po maririnig niyo ang kwento ng isang ina, isang asawa at isang babae. Ba, turn into one. Yan po ang inyong abangan dito sa Love Me, Cathy G. Habang kayo dyan ay busy po sa kung ano man ang inyong pinagkakahabalahan. Kayo man ay nananghalian, kayo man ay naglilinis ng bahay, kayo man ay nakikipagtsikahan, or simpleng nagmamaneho, nako ka-vibes. Ingat po at mag-smile. Ito po ang Love Me, Cathy G. sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet.
1: Love me. Kathy G.
2: Ang lupet!

0: Bongbong 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa Soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. You are my song, Regine Velasquez, Ka-Vibes. And of course, kayo pa rin po'y nakikinig dito sa Love Me Cathy G. Hanggang saan mo kayang isantabi ang sarili mo para sa kapakanan ng pamilya? Marami pong ganito na kumisa naririnig tayo mga kwento ng mga breadwinner, lalo na po na, alam mo yon, inuuna yung kanilang pamilya, inuuna yung mga mahal nila sa buhay bago yung kanilang sarili. Then eventually, nauubos, nauupos na parang kandila, di ba, na hindi na nila alam kung paano pababangon ulit. Ganon din po sa isang babae, sa isang ina, sa isang asawa na, alam nyo yun, na parang Cathy G, lahat syempre naman, lalo na kapag ikaw ay isang ina, isa kang nanay, di ba? Lahat gagawin mo para sa family, lahat titiisin mo para sa iyong mga anak, para sa mga mahal mong anak. Pero, paano nga ba kung dumating sa point na sa kabila ng pag-iintindi mo sa kanila, ikaw na mismo, nakalimutan mo na, ay, oo nga pala, kailangan ko rin pala mag-ayos. Di ba kung minsan, aminin naman natin tayo mga girls, lalo na po sa tayong mga ina, sa mga nanay po dyan, or alam mo yun, hindi lang ina, kundi pati yung mga nag-aalaga din ng kanilang mga pamangkin na tumatay yung ina ng kanilang mga pamangkin. Diba? Kung minsan na parang, ay, pagkagising mo pa lang sa umaga, teka lang, kailangan ko nga pala mag-ayos. Kasi minsan nakafocus na tayo sa kanila. Masyado na natin silang iniisip na hindi natin na nabibigyan pansin na yung sarili natin mismo. Well, ang story po na inyo pong abangan in just a short while, maririnig nyo na po ang kwento nito pong ating center na si Lenny. Ano nangyari kay Lenny? Ano bang binahagi niya? Meron ba siyang problema ang kinakaharap? Nakalimutan niya na bang kanyang sarili? Ka-vibes? Abangan nyo na po yan dito sa Love Me Cathy G. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po natin. Mga nakatutok po dyan sa 102.3 Bacolod. Kamusta po kayo dyan sa Bacolod? Hello po sa inyong lahat. The City of Smile. Ayan, lagi mga nakasmile. Ganun din sa 102.3 Baguio. Spillover La Union. 97.5 Jensen. Hello po sa inyong Tuna Capital. And of course, 101.9 Davao City and 89.5 Davao del Norte. Smile ka naman dyan, ka-vibes. Ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet. 12:53 na po.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
0: Ang lupet.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Mic check.
0: 923.
2: Mic check.
3: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
2: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong kabay sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Kahit hanggang saan mo kayang isantabi ang sarili mo para sa kapakanan ng pamilya. Beautiful girl, oo, lahat naman tayo mga kababaihan, di ba? Kahit pakiramdam natin, tingin natin sa sarili natin, di tayo maganda, we are still beautiful. Di ba? Beauty is in the eye of the beholder. Sabi nga ay, lagi tayong maganda. Kahit na pakiramdam mo ay, alam mo yon na, ay, hindi ako maganda sa paningin niya, hindi ako maganda sa iyo, hindi ako maganda. Kumisa talaga, no, nararamdaman natin, may mga araw na pakiramdam natin ang pangit natin. Di ba, yung pag humarap ka sa salamin, yung parang hindi magandang gising mo, parang kahit na anong ayos mo, hindi ka maganda. Pero talagang, sabi nung iba, sorry Cathy G, meron... Ako talaga kahit gumising ako maganda ako, 'di ba? Sabi nung iba. Oo. Oo, meron naman talaga na pinagpala na ang ganda-ganda, 'di ba? Na parang wala ka nang hahanapin pa. Pero sabi nga eh, ang ganda ng isang tao ay hindi lang yung panlabas. Ang ganda ng tao ay pati yung panloob at yung kaya niyang gawin at ibigay sa tao, 'di ba? 'Yon ang tunay na ganda, ka-vibes, dahil ang ganda ng physical ay kumukupas 'yan. Well, ang ganda rin ng ating story na babasahin for today. Sabi nga eh, alam mo, ang isang babae, parang lahat kayang gawin, lalo na kapag nanay ka na, lalo na kapag asawa ka na, diba? Parang pwede kang maging superhero eh. Pero minsan, nauubos din, napapagod din. And eventually, parang gusto mong sabihin, ano ba naman, nasa akin ang lahat. I'm not a superwoman. Diba? Kuminsan ganun eh. Well, ka-vibes, abangan nyo na po ating kwento for today. A story coming from Lenny. Dito lamang po yan. So love me, Cathy G.

This love letter is from Lenny. Dear Cathy G, magandang araw sa iyo, Cathy G, lalo na sa mga masugid nyo at walang sawang nakikinig ng 92.3. Kayo po lagi ang background ko tuwing tanghali dahil sa mga magagandang story na pinapadala sa inyo. At proud akong sabihin na hindi ko pinapalagpas ang programa ninyo. Bukod kasi sa marami kaming natututunan sa bawat kwento nyo araw-araw, ay nalilibang talaga akong nakikinig sa inyo. Kasama ako, Cathy G. Oo nga pala. Ako si Lenny, I'm 44 years old, isang housewife. Yes, Cathy, housewife lang ako. Mas pinili ko kasing mag-focus na lang sa pag-aasikaso ng aking pamilya, lalo na nung pinanganak ko ang panganay namin ng aking asawa. At habang tutok ako sa pag-aalaga sa kanila, para bang may isang bagay na lagi kong nakakalimutan.

0: hindi na amoy sabon. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, dito ko na lang ilalagay yung iba sa microwavable. Ito kay Ryan. Ito naman kay Rachel. Itong isa kay... Ito kay Rick na lang to. Ay, ako, teka. Yung kay Lito pala, wala pa. Ano ka ba naman, Lenny? Sa lahat ba naman ang kakalimutan mo? Yung baon pa ng asawa mo? Ay, teka nga. Eh, dapat tuwing umaga, maganda ang gising nila. Dapat lahat maayos para pagpasok ng school at trabaho, eh, maliwalas lahat. Oh, teka, gising ka na pala, Han. Good morning.
1: Maganda ka pa sa umaga, Han.
0: Ayan ka na naman. Ang aga-aga pa, Han, ha?
1: Oh, bakit? Masama bang maglambing sa asawa kong sobrang maasikaso at mapagmahal na sobra?
0: Naku po, nambola ka pa.
1: Uy, hindi ah. Totoo lang ang sinasabi ko. Ikaw ang pinakamapagmahal at maasikasong asawa sa lahat.
0: O sige na nga, naniniwala na ako.
1: Payakap na ulit ako. Love you, Han.
0: Mahal din kita. Kayo ng mga anak natin. O siya, tama na. Halika na at tulungan mo akong maghain ng almusal natin. Tapos ko nang ihanda ang mga baon ninyo, pati ng mga bata.
1: Yun. Salamat, Hana.

0: Oh, Han. Dumating ka na pala. Sorry, nakatulog pala ako. Kumain ka na ba?
1: Hindi pa eh. Kakain sana ako sa labas kaso naalala ko. Nagtitipid nga pala tayo. Dami pa nating bayarin eh.
0: Oh, teka. Ipaghahanda na kita ng hapunan. Ipinagtabi kita ng ulam kanina eh.
1: Salamat, Han.
0: Oh, dito ka na. Dito ka na maupo sa lamesa.
1: Sige. Teka, bakit sa sofa ka natulog? Ate, may hawak ka pang walis.
0: Kasi dapat magwawalis ako kanina. Para kahit papaano eh, bago man lang tayo magsitulog, malinis naman ang bahay. Kaya lang, hindi ko na malayan. Nakatulog na pala ako.
1: Han naman, baka sobra mo nang pinapagod ang sarili mo.
0: Ano ka ba? Maliit na bagay lang yan. Tsaka araw-araw naman ako naglilinis dito.
1: Alam ko naman yun. Pero tingnan mo nga oh, hindi mo na malayang nakatulog ka na. Tsaka Han, hindi ka pata nagpapalit ng damit mo mula kaninang umaga.
0: Hindi pa nga Han. Pasensya ka na, nawala na kasi sa isip ko.
1: Tsaka hindi mo na maayos yung buhok mo, ang gulo-gulo.
0: Ikaw talaga, hayaan mo na yan ha. Nandito lang naman ako sa bahay, hindi naman ako lumalabas.
1: Ay nako, Han, ang akin lang, gusto ko rin bigyan mo ng pansin ang sarili mo. Tsaka, paamoy nga. Amoy ulam ka na oh.
0: Uy, sobra ka naman Han.
1: Totoo naman Han, amoy paksiw ka na.
0: Grabe ka naman, hindi naman. Oo nga no, maasim nga.
1: Ang mabuti pa Han, pumunta ka na sa banyo at maligo ka. Ako nang maghahanda ng kakainin ko.
0: Sigurado ka ba?
1: Oo naman, ako nang bahalahan. Sige na, maligo ka na.
2: Oo, Cathy G. Kung gaano ako katutok sa pag-aasikaso sa kanila, ganun ko naman napapabayaan ang sarili ko. Sa sobrang dami kong ginagawa sa bahay, hindi ko maisip pa na isingit gawin ang mga bagay-bagay para sa sarili ko. At ilan nga dito ang pagsusuklay o kaya naman ay kuminsan ay pagligo. Wala kasi akong pakialam kung ano magiging itsura ko, Cathy G. Kasi ang nasa loob lang naman ako ng bahay namin. Ang mahalaga sa akin ay maasikaso ko ang pamilya ko at mabigay ko ang lahat ng kailangan nila. Isang patunay dito ang nangyari sa akin nang minsang ihatid ko ang mga bata sa

0: pasensya na kayo mga anak ha. Eh hindi kayo makahatid ng papa ninyo kaya ako na lang muna.
1: Okay lang yun ma.
0: Oh, Kuya Ryan ha. Ikaw na muna bahala sa mga kapatid mo.
1: Yes ma.
0: Ikaw ba Rachel, nadala mo ba yung assignment mong ginawa natin kagabi?
2: Opo, eh bago tayo umalis kanina, chinek ko naman po.
0: Oh, ikaw Rick, yung project mo ba, ready ba? Baka mamaya maiwan mo pa dito ha.
3: Ah, nandito na po ma sa loob ng bag ko.
0: Oh, ayan, sige, mabuti yan. Eh kainin niyo yung mga baon na ginawa ko ha. Okay ba yon?
2: Opo ma.
0: Oh, halina kayo, baka malate pa tayo.

0: Ma, pasok na po kami. Malalate na po kami.
1: Oh, sige na, mga anak.
0: Ingat ka pag-uwi, ha?
1: Rachel, anak. Kiss mo naman si Mama.
2: I love you, Mama.
1: Oh, ikaw rin, Rick. Kiss mo muna si Mama.
3: Ba, sunod na po kay Kuya. Ingat po kayo.
1: Tignan mo tong mga batang to. Hindi na rin marunong magsikis. Dati naman, ang sweet ng mga to. Lumalaki na talaga sila.
2: Hayaan mo na sila, Mama. Eh, nahihiya kasi sila. Eh, nahihiya silang matawag ng mga kaklase nila na Mamas Boy.
1: Eh, ano namang masama doon?
2: Eh, hindi ko rin po alam eh.
1: O siya. Sige na nga, anak. Pumasok ka na rin. At baka mamaya mahuli ka pa.
2: Opo, Mama. I love you po.
1: I love you too, anak. O sige na, pasok na, anak.
2: I love you, Ma.
1: Oh, I love you too, anak. Huwag tatakbo, ha?
2: Opo, Ma.
4: Ang cute-cute naman ng mga batang yun.
1: Ay naku, salamat ho.
2: Parang close sila sa isa't isa, no?
1: Opo.
4: Lalo na yung batang babae.
1: Ah, si Rachel po yun.
2: Siguro proud na proud yung mga parents nila sa kanila.
1: Ay, sinabi niyo pa.
4: Ang ganda siguro ng nanay ng mga yan, no?
1: Ay, grabe, hindi naman ho.
2: Kayo po ba yung lola nila?
1: Ha? Lola? Eh, hindi ah.
4: Sabi na eh, sa itsura at ayos mo pa lang, alam ko na.
1: Anong alam nyo na?
2: Sabihin mo nga sa mga amo mo ha, ang gagaling nilang magpalaki ng mga bata.
1: Ano?
4: Uy, Day, sa susunod na pagatid mo sa mga bata, magbihis ka naman ng medyo maayos.
1: Ano? Sira ulong mga yun ha. Panira ng araw. Makauwi na nga.
5: Nakakainis, Cathy G. Napagkamalan akong lola na mga anak ko, ganun na ba ako katanda? Ang itsura ko para mapagkamalan akong lola na mga nanay ng mga kaskwela ng aking anak. At hindi lang yun. Kasambahay pa nga ang sabi ng isang mosang sa school ng mga anak ko. Siguro kung palamura lang ako, Cathy G, namura ko na yung mga yon. Cathy, ang totoo niyan, hindi ko alam ang dapat kong gawin sa sarili ko. Hindi naman kasi ako ganito noon. Lalo na nung dalaga pa ako at nung nagtatrabaho pa. Siguro nga, tama ang asawa ko na sobrang napapabayaan ko na rin ang aking sarili. Kaya umaabot sa ganun ang mga sinasabi tungkol sa akin. There's a

Kathy G, dahil sa hindi na masyadong maganda ang natatanggap kong mga komento mula sa mga mismong asawa o mula mismo sa asawa ko at sa ibang tao, naglakas loob na lang ako at itinanong ko ang isa sa pinakamalapit kong kaibigan na may parehas din na sitwasyon sa akin. Naglaan ako ng oras para makipagkwentuhan dito.

0: Naku Mila, pasensya ka na sa abala ha. Alam ko, marami ka rin ginagawa sa bahay, kaya...
1: Ano ka ba naman? Hindi naman kailangan ng pasensya.
0: Eh, kasi nga, alam kong marami ka talagang...
1: Sinabi ng okay lang eh.
0: Salamat talaga ha.
1: Lenny, kaibigan kita ha, pero bakit?
0: Bakit?
1: Ngayon, huwag kang magagalit ha, kasi yung tsura mo pa, hindi ka na nag-aayos ng sarili mo eh.
0: Ha? Nag-aayos naman ako ah. Kakaligo ko nga lang eh.
1: Parang alam ko na kung anong pag-uusapan natin. Eh, bakit mo parang napapabayaan mo na yung sarili mo, ha?
0: Ay, ano kasi, sobrang...
1: Ano nga?
0: Eh, masyado na kasi akong busy talaga sa bahay, sa mga bata, sa asawa ko.
1: Oo, tapos?
0: Eh, syempre, gigising ako ng maaga, tapos magluluto ako ng almusal, ipaghahanda ko pa sila ng pagkain, maglalaba, tapos maglilinis, at idusundo sa mga bata, tapos syempre pakakainin ko pa siya, tapos patutulugin ko pa sila, tapos marami pa akong ginagawa.
1: Ay nako, alam mo hindi ko naman sinabi na isa-isahin mo kung anong ginagawa mo sa buong maghapon.
0: Eh ano ba kasi? Sabi mo, o tapos?
1: Oo nga, sabi ko, o tapos ano? Tingin mo, sapat na yun para mawalan ka ng oras sa sarili mo na makapag-ayos?
0: Eh, hindi ba tamang dahilan na unahin ko sila bago ko naman unahin?
1: Eh, hindi yun mali. Sobra-sobra pa at sapat na nga yun eh. Ang kaso, ang nangyayari sa'yo, hindi unahin sila, kundi kalimutan ako.
0: Eh, hindi naman sa ganun, Mila.
1: Lenny, alam kong mahal na mahal mo yung pamilya mo. Pero kahit papano ako, naglalano ko ng panahon para sa sarili ko.
0: Eh, kaso, paano ko naman gagawin?
1: Eh, parang ganito lang yan, Mi. Paano nila matututunang mas mahalin yung sarili nila? Lalo na ang isa't isa kung ang nakikita nila sa nanay nila eh tumatayong modelo eh ganito. Hindi naliligo, magulong buhok, hindi inaayos ang sarili. Gets mo ba, Mi?
0: Sa physical na anyo na lang ba talaga nakabase ang lahat, Mila?
1: Hindi, pero malaki yung sinasalamin ng physical nating anyo sa kung ano at sino tayo.
0: Ay, sa bagay, tama ka naman dyan, Mila.

Kathy G, usapan namin ni Mila na may na-realize ako. Paano ko nga naman maibibigay ang best sa mga mahal ko kung hindi ko ito mismo sinisimulan sa sarili ko? Sa pag-iisang tabi ko sa sarili ko ay baka hindi lang pala ang physical kong itsura ang napapabayaan ko. Na baka sa kabila ng todong pag-aasikaso ko sa aking pamilya, hindi ko namamalayang pati pala sila na aapektuhan na. Mula na mag-usap kami ni Mila, Kathy G, paunti-unti akong naglaan ng oras para sa aking sarili. Hindi ko hinahayaang gulo-gulo ang buhok ko at inuuna ko na rin ang pagligo. Bukod doon, bawasan ko na rin ang pagsusuot ng mga maluluwag na damit para naman hindi ako magmuang sobrang tanda na tignan. Kasabay ng pag-aayos ko sa aking sarili, Kathy G, madalas na pag-uwi ng sobrang late ni Lito. Pag tinatanong ko naman siya, nakakasagot naman siya ng maayos at diretso, kaya hindi ako napabahala. Pero noong mga panahong yun, mas lumalala ang pag-uwi niya ng madaling araw at kung minsan pa, hindi na siya umuuwi ng bahay. Kaya naman, Kathy G, nagpa siya na ako na kausapin siya.

0: Buti naman at nakauwi ka na.
1: Oh, ma. Ba't gising ka pa? Di ba nag-text ako sa'yo na malilito ako ng uwi ngayon? Natanggap mo ba yung text ko? Teka nga, baka hindi na naman nag-send eh. Naglolo ko na kasi itong telepono ko eh.
0: Di na kailangan.
1: Ano yun, Han?
0: Ang sabi ko, hindi na kailangan. Kasi natanggap ko naman yung text mo eh.
1: Okay. Ay, grabe. Grabe yung traffic ngayon, Han.
0: Oh, maupo ka muna.
1: Ay, bukod sa masakit yung katawan sa maghapong trabaho eh. Ang mahal din kasi ng gasolina eh.
0: Nagmahal na naman ba ang gasolina?
1: Oo eh. Tapos sobra pang traffic. Ay, naku, nakaka-stress.
0: Eh baka naman sa iba ka na traffic.
1: Anong sa iba na traffic?
0: Ang sabi ko, baka sa iba ka na traffic.
1: Anong ibig mo sabihin, ma?
0: Eh baka kasi may dinadaanan kang iba. Tapos, doon ka nagtatagal, kaya minsan hindi ka na nakaka-uwi. O kaya naman madalas, late ka na nakaka-uwi.
1: Ano bang sinasabi mo, ma? Hindi kita maintindihan eh.
0: Lito naman. Nagmamaang-maangan ka pa. Hindi ka na lang kasi magsabi ng totoo.
1: Anong totoo? Ma, di talaga kita magets.
0: Hindi mo magets, ha?
1: Hindi nga talaga.
0: Nakita kita eh, nung isang araw.
1: Aha? Ako? Nakita mo ako? Saan? Kailan? Anong ginagawa ko?
0: Sa tapat ng palengke. Kahapon. Mag-aalas 9 ng umaga, nakita kita. Nakita ka namin ni Mila. May hinihintay kang babae eh. Ano?
1: Ano? Ako? Babae?
0: Kitang kita ka ng dalawang mata ko, Lito. Isama mo pa yung mata ni Mila.
1: Ma, hindi ko magagawa sa'yo yun.
0: Sino yung babaeng yun, ha?
1: Ma, wala yun. Wala talaga yun.
0: Eh kung wala lang yun, bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso?
1: Alam mo, lalo ka nagkakaroon ng kulubot sa kagaganyan mo eh. Tama na yan. Matulog na tayo.
0: Lito! Lito, hindi pa tayo tapos mag-usap! Huwag mo ko tinatalikuran, Lito, ha?

0: sinabi ko nang sinusundan ko siya. Sinakay niya ulit yung batang babaeng kabit niya dun sa may palengke. Nakataksi ako.
1: Ayan o, bumababa na sila. Nagsasakyan at papasok na sila sa restaurant.
0: Bababa ko na muna to, Mila. Kuya, dito na lang po ha. Ito po ang bayad.
2: Sige, see you, sir. Sana mapasaya ko kayo mamaya.
0: Ang nanandinin niyo talaga. Tingnan natin ngayon kung sinong sasaya pag sinugod ko kayo.

0: Bakit parang walang tao? Sarado ba to? Wala namang nakalagay na close sa pintuan. Nasaan na yung dalawang hinayupak na yun?
1: Hi, miss.
0: Ay! Hi, miss.
1: Sorry. Nagulat ba kita?
0: Lito? Saan ka nang galing? Bakit bigla-bigla ka nalang sumusulpot dyan?
1: Di ba gano'n naman talaga pag-surprise? Pag hindi ka nagulat kahit konti, hindi yun surpresa. Parang ikaw, isa kang napakagandang surpresa sa buhay ko.
0: Surpresa? Ano ba pinagsasabi mo, Lito? Saka, bakit ka ba may hawak na mga bulaklak?
1: Ito. Para sa'yo to. Lahat ng to, para sa'yo.
0: Anong lahat ng to?
1: Tumingin ka sa kanan mo.
0: Aba, may patarpulin ka pa talaga, ha? Happy 20th wedding at anniversary, hon. Mahal na mahal kita. Love, Lito.
1: I love you, hon. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Ikaw lang. Ikaw lang. At wala nang iba.
0: Eh kung ganun, sino yung kasama mo kaninang babae?
1: Sa kanya ako nagpatulong para magawa kong lahat ng to.
0: 20th anniversary? Ganun na ba tayo katagal?
1: Ikaw naman kasi. Sa sobrang pag-aasikaso mo sa amin, halos lahat ng bagay nakakalimutan mo na.
0: Teka, saan ka kumuha ng pambayad dito? Hindi pa mahal dito sa restaurant na to. Di ba?
1: Kaya nga halos late na ako umuwi lagi, di ba? Kasi OT ako ng OT sa trabaho para mapigyan kita ng ganito. Para mapasaya kita.
0: Ha naman. Hindi naman kailangan ng mga to eh.
1: Kulang pa to. Kulang na kulang pa to. Kulang pa to sa lahat ng oras, pagod, sakripisyo, at higit sa lahat.
0: Ano?
1: Walang katumpas ang pagmamahal mo sa aming lahat, Mama. Buong buhay mo, umikot sa amin ang mga bata. At habang buhay kong ipagpapasalamat dahil may isang Lenny na dumating sa buhay ko.

Kathy G. Ang lakas makahaba ng buhok, di ba? Habang ako, duda ng duda sa asawa ko, ay isang sorpresa pala talaga na matagal nang pinaghahandaan nito, ang aming 20th wedding anniversary. Masasabi kong hindi man kami mayaman sa pera, sobrang yaman ko naman sa pagmamahal. Pagmamahal ng mga anak ko at sa pagmamahal ng asawa kong si Lito. Kathy G., hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay na-inspired kayo at may natutunan. Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. God bless and more power to your station. Lubos na nagmamahal.

mamahal niya sa buhay, titiisin at gagawin ng lahat. Diba? Alam niyo, ka-vibes, hindi madali ang maging isang asawa at maging isang ina dahil nakaakibat nito ang pinakamalaking responsibilidad. Alam mo yun, maging isang ilaw ng tahanan. Katulad na lamang po ng ating letter sender for today, ang kwento po na inyo pong narinig, ang kwento po ni Lenny na isang ina na inalay ang buong buhay, ang buong puso, ang buong pagmamahal sa kanyang mag-anak. Pero alam niyo yun, ang nagkamali ay pwede namang magbigay ka ng pagmamahal, pwede ka namang magsilbi sa iyong pamilya na hindi mo kinakalimutan ang iyong sarili, di ba? Ka-vibes, marami naman sa atin, lalo na yung mga ina po dyan na ang iniisip lang lagi ang kanilang mga anak, ang iniisip lang lagi ang kanilang mga asawa na napapabayaan na yung kanilang sarili. Huwag po nating hayaang umabot sa ganun, ka-vibes. Dahil kasabay ng pag-aalaga natin sa ibang tao, dapat ay ang pag-aalaga rin natin sa ating sarili. Lenny, huwag mo nang antayin. Buti na lang at alam mo yun sa mga katulad po ni Lenny na huwag yun nang antayin na may iba pang taong makapansin sa inyo, di ba? Dapat ikaw mismo simulan mo na sa sarili mo para hindi paabot sa point na mawawalan ka ng confidence. Tandaan nyo ka-vibes ha, tandaan nyo mga kababaihan, lalo na po ang ating mga ina katulad ko, na bago tayo maging asawa, bago tayo maging isang ina, isa rin tayong babae na dapat pinapahalagahan at minamahal. Alam nyo, para sa mga nanay, dun sa mga asawang laging inuuna ang pamilya, sana dumating din ang araw na yung pag-intindi nyo, hindi lamang para sa kanila, kundi para sasabihin din natin, para din sa aking sarili. Ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating story for today? 0927-384-8639, that's our text line. Or pwede po sa aming FB page 92.3 FMR or my FB page DJ Cafe G. Kahit gano tayo, alam mo yun, ka-busy sa ating mga pagsisilbi sa ating pamilya, dapat lagi pa rin nating bigyan pansin ang ating sarili. Pero para sa mga mapagmahal na anak na pinagsisilbihan natin, para sa mapagmahal na asawa na pinagsisilbihan natin, we will always be beautiful in their eyes. Ka-vibes! Paiwan po natin si Lenny.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Mic check.
0: 9, 2, 3.
2: Mic check.
3: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
2: Mic check.
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makivibe sa 92.3 FMR Campus Tour. Mic check mula sa inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Sung Lupel, Leon Rhymes with Looking Through Your Eyes, Ka-Vibes. And you're still listening dito po sa Love Me Cathy G, syempre sa 92.3 Ka-Vibes FMR. Ay, nako, hanggang saan mo ba kayang isang tabi ang sarili mo para sa kapakanan ng pamilya? Lahat naman kaya mong gawin eh. Alam nyo, Ka-Vibes ha, yung kwento po na narinig natin ngayon, ang kwento po ni Lenny na isang ina, isang asawa na nakalimutan na yung kanyang sarili dahil sa pagsisilbi sa kanyang mga anak na kung hindi pa may mga nasasabi na yung ibang tao sa paligid niya, hindi niya pa marirealize na panahon na, oras na para baguhin ko naman yung sarili ko. Nabigyan ko naman pansin yung sarili ko. Siyempre, alam niyo yun, kapag masyado tayong focus sa ibang tao, tapos nawawalan tayo ng self-confidence, ang tendency, di ba, na parang, alam mo yung may mga maririnig tayo na mga hindi maganda at doon din nagsisimula yung mga doubts, katulad na lang, di ba, na nagkaroon siya ng pagdududa doon sa asawa niya na busy naman pala para sa kanilang anniversary, 'di ba? Pero kita natin yung pagmamahal ng pamilya, no? Pagmamahal ng asawa, pagmamahal ng kanyang mga anak. Alam niyo, Ka-Vibes, yung sobrang pag-aalaga, pwedeng mauwi sa self-neglect yan according diyan sa American Psychological Association or APA. Kapag palaging inuunang ng isang tao yung mga needs ng family, pwede niyang maisantabi yung sarili niyang physical at emotional needs, di ba? Yan yung tinatawag na self-neglect, kung saan hindi na nabibigyan ng sapat na attention yung well-being ng isang tao. At hindi naman kasi selfish yung paglaan din ng oras sa sarili. Hindi naman porket nanay ka na, asawa ka na, eh dun na lang sa kanila. You have to have time for yourself. Yung tinatawag natin me time, Ka-Vibes, ha? Yung regular na self-care, nakakatulong din yan para sa pagkakaroon ng self-confidence. Ayan. Hindi kailangang hintayin na maubos yung lakas mo para magpahinga ka or gumawa ka ng mga bagay for yourself. And yung pagiging, alam nyo yung connection and self-care at self-esteem, pa ang pag-aalaga natin sa ating sarili, pwede maka-apekto sa kung paano natin nakikita at pinapahalagahan yung ating sarili, Ka-Vibes. So pag nagpabaya ka sa sarili mo, pwedeng kasabay ng pagpapababa ng iyong self-worth. Kaya alam niyo yun, alagaan natin yung sarili natin. Wala na may ibang pwedeng umag-alaga niya kundi tayo rin mismo eh, diba? Siyempre, yung mga taong nasa paligid natin, support yan. Pero tayo pa rin ang main na character sa atin pong buhay. Sabi ni Engineer Tadeus from Textline, Cathy G, ang warang ina, nagpapakita ng dakilang sakripisyo at walang sawang pagmamahal sa family. Totoo naman po yan. Inuunang kapakanan at needs ng mga anak at asawa para makapag-aral ang mga bata at humuhubog ng katataga na mabuting asal. Kamukha ng gas na inuubos ng lampara upang magbigay liwanag, tumutulad sa Diyos na nakahandang tanggapin ang hapdi ng parusa at kasalanan ng mga tao hanggang nagpapako sa krus, mailigtas lamang ang sangkatauhan. Ayan. Handang isugal ang buhay, mailigtas lang ang kanyang anak. Saludo kami sa iyo, Lenny, na way dumami pa ang kagaya mo. Salamat, Engineer Tadeus Conti. And sabi ni Aina Indong-Undong, Cathy G, heto kami ngayon. Handang-handa na po na laging nakikinig po sa inyong programa. Salamat, Aina! Sabi ni Coach Everyday, ang ganda naman ng kwento ni Lenny, masasabing till death do us part talaga ang story ni Lito. Despite ng pagpapabaya ni Lenny sa sarili, hindi nagawa ni Lito na gumawa ng hindi maganda. Bagkus, salut also to Lito, nakaka-inspired yung pagmamahal. Totoo naman, di ba kung meron din tayo isa pang dapat saluduan, ito yung si Lito na napaka-rare na. Sabi ng mga babae, asan ba yan, Cathy G? Meron pa ba? Dapat matriple si Lito. And Freddy Abaygar, hello to you. Hanggang kain pride sa sarili. Maging maganda lang ang buhay para sa kanila. Thank you, Freddy. And Cathy G, sabi ni Miss Teresa Perez Ibanga, lagi tayong family first. Halos hindi naiisip ang sarili. Totoo naman po, pero dapat bigyan pa rin natin ng pansin. Joel Kimishano, Miss Alex Magidam, Lee Tien, hello po. Star Racer, happy listening there in Prensa, Lian Batangas. And sabi ni Ome Cruz, ang ganda ng story, Cathy G. Number one dito sa Talisay, Batangas. Ayan, ang masasabi ko lang po, ang lupit po ng story. Pabati po asawa ko, number one sa puso ko na. So, para ka bang si Lito, Romy? Ang pinakamalupit na si Amy Cruz. Hello, thank you so much. And Salvador Calpe says, Cathy G, nakaabang na naman ako sa panibagong story kanina pa. Ayan, sobrang nakakalibang po habang nagkakape. Ayan, wag lang sobrahan ha, Salvador, baka magpalpitate. William Martel, kung para sa pamilya naman po lahat ay gagawin. Totoo naman yan, William. And Miss Altesa Sino Cruz, ang ganda po ng kwento. Sana lahat ng mga mag-asawa ganyan, tunay na nagmamahalan. Totoo, diba? Para walang problema, walang nai-stress na asawa at ganun din ang mga anak. Smile ka naman dyan, ka-vibes. So, 2:24 na po ang ating oras. And of course, kayo pa rin po yung nakikinig dito sa Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang lupet! Again, it's 2:24.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Cathy G. Ano man ang mood mo? 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibes sa soundtrack.
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
4: This is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang Lupet. Always be my baby, parang sinasabi to ni Lito dito kay Lenny, kahit na si Lenny po ay nagpabaya na sa kanyang sarili dahil din naman sa pagmamahal at pagbibigay atensyon sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa. Ayan, pero hindi po natapos doon dahil ang buong akala ni Lenny, yung kanyang pagtuon sa kanyang pamilya ay pagkalimot sa kanyang sarili, ayun na rin yung simula ng hindi magandang pagkakaroon niya ng relasyon. But then, mali lahat ng akala, di ba? Hindi porket napabaya mo na yung sarili mo ay may magpapabaya na rin sa'yo. Dahil pinakita po ng asawa nitong si Lenny na minahal pa rin siya nito kahit dahil nakita niya yung pagpupursige at paghihirap nito para sa kanila. Alam niyo ka vibes, ang relationship reassurance pwedeng makatulong sa feelings of security. So malinaw po na pagpapakita ng pagmamahal, appreciation, at commitment ay maaaring makatulong para mapalakas ang sense of security sa isang romantic relationship. Katulad nga po ng naparamdam ng asawa ni Lenny. Maraming salamat ka vibe sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for Lenny. And alam niyo ka vibes, minsan sa kagustuhan nating maging mabuting ina, maging mabuting asawa, nakakalimutan nating maging mabuti sa sarili natin. Diba? Aminin naman natin yan kung minsan nagiging ganun tayo. And for you, Lenny, ang tunay na pagmamahal sa family, eh hindi lang naman tungkol sa kung gaano karami yung kaya mong isakripisyo eh. Diba? Na dapat kasama rin yung pagsasakripisyo mo at pag-aalala mo doon sa sarili mo. Dahil hindi mo naman mapapakita 100% o hindi mo mabibigay 100% yung pagmamahal at yung pag-aaruga sa kanila kung ikaw mismo hindi mo kayang alagaan yung sarili mo. Tandaan mo ha, tao ka rin na meron kang sariling pangarap, pangangailangan at karapatan din na alagaan. And you know what? Behind every strong family is a woman who loves them beyond measures. At yun po ang ating ina at yun po ang ating mga asawa. Ka-vibes, thank you so much for sharing your story with us, Lenny. At dun po sa mga gusto po magbahagi ng kanila pong story, mag-email lang po kayo, lmcgcathy@gmail.com or PM na lang po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Ka-vibes, thank you for keeping me company ngayon pong araw po ng Lunes, September 14, 2026. Mag-iingat po tayong lahat. Antabayanan po ang susunod na programang Banana Crew, makakasama niyo po DJ Jaiho. Ka-vibes, ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Sound Trip ang Lupet. Oras po natin 2:53 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
0: Ang Lupet.

0: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Pinayagan ng Senate Impeachment Court na magbigay ng testimonya si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotaje Tang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagtutol ng kampo ng Vice Presidente. Iniharap si Cabotaje Tang ng House Prosecution Panel bilang testigo para sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa paratang ng mga unexplained wealth ni Sara Duterte. Ayon naman kay defense lawyer Mark Villuan, hindi dapat magbigay ng ganitong testimonya si Cabotaje Tang dahil maaari itong maglaman ng legal conclusions na dapat pagpasahan ng mga senator judges. Samantala, ipinaliwanag naman ni House Prosecutor at Akbayan Party List Representative Chel Jocno na mahalaga ang kaalaman ni Cabotaje Tang sa mga batas sa public accountability. Sa huli, pinayagan ng presiding officer na si Senate President Francis Escudero ang testimonya ni Cabotaje Tang na mananatiling sumasailalim sa cross-examination ng depensa.
2: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nagsagawa ng sabay-sabay na nationwide open house ang DHSUD at Pag-ibig Fund para sa mga housing projects sa ilalim naman ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng Administrasyong Marcos. Ayon naman kay Housing Char Jose Ramon Aliling, layo nitong mas mapalapit sa mga komunidad ang mga housing programs at oportunidad sa pag-aari ng bahay. Isinagawa ang open house sa 14 na Pag-ibig accredited na expanded 4PH housing project sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa aktibidad, nabigyan ng pagkakataon ang mga potential home buyers na makita ang mga housing unit at malaman ang mga abot-kayang financing options sa ilalim naman ng 4PH program. Kinatawan si Aliling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa launching ng aktibidad sa San Juan City bilang bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong tapat para sa lahat.
2: FMR Newsbreak.
3: At sa ating panghuling balita mga ka-vice, binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Palasyo ng Malacañang sa publiko bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanyang ika-69 na kaarawan. Dumalo ang libo-libong supporters sa taunang salo-salo sa palasyo na may iba't ibang aktibidad para sa kanilang pagdiriwang. Kasama ni First Lady Liza Araneto Marcos, dumalo ang Pangulo sa Kalayaan Grounds pagkabalik mula India kung saan dumalo siya sa 18th BRICS Summit bilang ASEAN Chair. Namahagi din ang Pangulo ng gift bag sa mga bata at nakipag-usap sa mga supporters mula sa iba't ibang panig ng bansa.
2: FMR Newsbreak.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
0: Inyong narinig
2: ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
4: Mic check.
5: 9, 2, 3.
4: Mic check.
5: Mic check.
0: Abangan ang 92.3 FMR Campus Tour.
4: My check!
0: Para sa first stop, University of the East, Caloocan. Ngayong Huwebes, September 17.
1: Ang lupet!
0: Makikanta, makisaya, makibay sa 92.3 FMR Campus Tour. My check! Mula sa inyong kabay sa soundtrip, 92.3 FMR.
1: Ang lupet!

0: 19.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FM, our favorite music radio, ka-vibes niyo sa sound trip. Ang lupit! 3:23 ang oras natin sa buong kabuluan ng Pilipinas. Sa magandang, magandang afternoon, mga ka-vibes! I miss you, mga ka-vibes! Siyempre naman, nag-Sabado at Linggo, hindi tayo magkasama, hindi tayo nagkarinigan, pero naging busy po ang ninyong besin. Kaya mo ba ba dyan? Kaya pa ba dyan? Parang di mo na kayat eh. Oh, ang inyong besin ng bahay na naging busy, pero unang-una sa lahat, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga tumutok sa aming pilot episode ng Clerks sa GTV, sa Facebook at saka sa YouTube. Ang saya-saya nga, ang dami ko mga friends na mga ano, from the all the way from United Arab Emirates. Kahit nandun sila sa malayo, talaga namang sabay-sabay silang nanood. Maraming salamat kay Ate KB. Wow, ate talaga. Hindi nakaka-army yun, ma'am. Kay KB, kay Ate Jello, na nakapunta na rin dito sa 92.3, syempre, kay JB, kay Benz, kay PJ. Yan, oo, diba? Maraming salamat. Kay Heyon, oo, totoo naman. At saka kay Luigi. Ate Jasmine! I miss you, Ate Ja. Ayan, grabe, ayan si Ate Ja. Yan isa sa mga ano, favorite and truly po talaga in love na love ko na Bozinger Z. Bozinger Z ang aming PM, Business Unit Head, lahat-lahat na ng magandang buhay. Ayan, favorite, hindi po pwede. Wala akong kasamang friend sa concert ni Angge. Wala akong friend na kasama. Hindi, meron pala. As in friend talaga, anak-anakan, nakshi-nakshi, gano'n. Ate Jan, nakshi-nakshi lang yan, oo. Hindi, pero again, maraming salamat. And of course, gusto ko palang pasalamatan ang tanghalang batingaw ng Lyceum of the Philippines University. Pangangayon sa aking ganda ng mala. Gusto kong pasalamatan dahil ako po ay kanilang binigyan ng parangal, ang Media Communication Excellence Award. Thank you so much. After ng aking ganap nung Saturday, sumegue ako talaga. Alam mo, minsan kapag yung mga unexpected nating mga eksena, no, mga ka-vibes, ibinibigay din talaga sa atin, walang traffic, ganyan, walang mga aberyang nagaganap. Ang sarap pala umaten sa mga ganun, no? Thank you, Ate Ja. Ate Ja, thank you so much. Ang sarap umaten sa mga ganung eksena. Yung parang, hindi ko na nabilang, pero 20 years na pala yung nakaraan, tama ba? 20 years na ang nakalipas. Kasi nga, batch 30 ako sa theater organization, sa Tanghalang Batingaw. So, batch 30 ako, Pearl Batch. Tapos, nung Sabado, parang ano na sila, 50th na ang atake. So tama, di ba? 30, 40, binilang pa. Binilang pa, di ba? Binilang pa talaga. Pero tama, di ba? 30, tapos 50 na. So additional 20, plus 20, ganyan. Kaya nag-maskum talaga, no? hindi kaya ng mga basic mathematics na kalurky. O, oh, diba? Hashtag relate yung mga nag-maskom. Oo, ayan. Isang saya, alam mo, inabot kami ng ano, ng umaga. Kasi parang after, kung dati, parang eksena, diba? Pagkatas ng class or pagkatas ng ganap, inum-inom sa beer garden. Ayan, oo, inum-inom sa beer garden. Wala nang beer garden ngayon. Ang atake ngayon, ano na, coffee-coffee na lang. Tapos syempre, dun sa kapihan namin ko sila dinala. Salamat kay Daddy Bench, kasi dapat si Daddy Bench, dapat ako yung magbabayad nun kasi syempre for the treat, ganyan. Pero dahil lahat naman sila ay parang mga nakaka-LL, mga nakakaluwag-luwag sa buhay. O, di sila nagbayad, diba? Kumita kami, bongga! O, sana po, ah, ako po, I'm sharing sa inyong lahat, mga ka-vibes, yung mga kwento po na para sa akin, I consider yung mga kwento na yun, hindi ko masasabi na small wins ba? Yes, hindi eh, big wins yun para sa akin eh, yung makasama ko sila. Sabi ko nga, habang nagkakape kami, sabi ko, ang galing no. Sabi ko, ito talaga yung nasabi ko. Dahil nga 20 years kami halos hindi nagkita-kita, ang nasabi ko lang talaga, ang galing no, maraming salamat sa Panginoon. Kasi it's been like 20 years na magkakilala na tayo dahil nung panahon na first year pala ako sa Lyceum, tapos kayo mga ate at kuya. May piyok ba? Mga ate at kuya, ganyan. Parang ang atake, sabi ko, thank you, Lord. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabi ko talaga ganun, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi di ba andito pa rin tayo hanggang ngayon. Ang dami ng mga pinagdaanan sa buhay, ang dami ng mga may mga naaksidente, di ba? Oo, pero buhay pa rin, ganyan. At ang pinaka-importante, di ba, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng COVID-19, pero thank you so much, Lord, na up until this very moment, magkakasama kami ng mga kaibigan ko, ng family ko, buhay tayo, ganyan. So yung sabi ko, ang sarap sa pakiramdam, yung ganun pala na magkikita-kita kayo ng mga dati mo mga kaibigan na kahit ang tagal nyong hindi nag-usap, ang tagal nyong hindi nag-sama-sama, pero pag nagkita kayo, dahil alam nyong totoo yung relationship nyo sa isa't isa. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Sabi ko nga, alam mo hindi ano to eh, hindi to basta lang kape. Pero na-feel ko, baka kayo din, sabi nila sila rin daw, parang nakakaano siya, nakaka-refresh, nakakatulong siya sa mental health. Yes, nakakatulong siya sa gitna ng dami ng mga eksenang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, yung mga kaguluhang nangyayari sa paligid natin, 'di ba? Sa bansa natin, yung mga flood control na ganyan, oo. Pero yung magkita-kita kayo, in fairness, sabi ko talaga, ay ang sarap. Sandali lang, paano naman kita papansinin, Dom? Eh ano, ang atake eh nagra-radyo nga ako, nagpo-programa ako, 'di ba? Kaloka ka naman. At saka may sinasabi ako, din nawala yung thoughts ko pagka pinansin kita, Dom. Okay, Dom, anong meron? Sabi, nasa GMA ka po ba? Ngayon kasi, di ba, wala naman ng network war. Si Vice nga may GGV sa GMA, di ba? Meron din siya sa TV5. Diba? Oo, so ngayon, kung saan may trabaho, kung saan tayo may sweldo, loyal tayo sa mga nagibigay sa atin ang trabaho. Yes, ngayon po nasa 92.3 po ako ngayon sa FMR, Favorite Music Radio, kanyan. Oras natin, 3:31 sa buong kabuluan ng Pilipinas. Kung may mga kwento po kayo, gusto ko marinig, gusto ko malaman, ano po ang mga small wins ninyo nung Sabado at Linggo. Dahil Monday ngayon, ibahagi niyo po sa akin, hanapin niyo po DJ Jaiho sa aking Facebook account. O kaya naman mag-comment po kayo sa picture ko sa 923 FMR Manila sa Facebook po yan. Meron din sa Instagram, pwede rin po sa X. Yan, babasahin ko po yan sa aking pagbalik. Pero for now, balik muna tayo sa more music. At saktong-sakto ha, dahil ang ating kanta na patutugtugin para po sa inyong lahat ay Rainbow ng South Border. Ika nga nila, sabi ko nga kanya, diba? Sa dami man ang pinagdadaanan natin, there is always a rainbow every after rain. Dito lang po yan sa 92.3 MMR Favorite Music Radio, ka-vibes niyo sa Soundship, ang lupet!
1: Banana Crew!

0: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello ka-vibes, this is Julia Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melly Cataveras Francisco, ang inyong ko-auntie.
4: Hello mga ka-vibes, this is Boy Tokizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes.
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
6: Ang lupet!
5: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
6: Ang lupet!

Oras natin, 4:23 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Naku, eto naman. Ituloy-tuloy natin ang pagsisanti on a Monday afternoon. Yung tila ba parang ang sakit-sakit na ng ulo mo kakaisip? Ito po ang migraine ng Moonstar 88.

0: Magandang afternoon! 4:40 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako po si Jaiho, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, na naniniwala sa kasabihan, sa bawat tagumpay may naiinis na kapitbahay. Di ba tama naman talaga? Iba pang kasabihan, DJ Jaiho. Ako po si DJ Jaiho, na naniniwala sa kasabihan, ang babaeng may matamis na ngiti, siyak nakakuha ng release sa 4-piece. Ganon, dapat GVGV lang, dapat good vibes lang talaga sa lahat ng mga nakatutok sa atin. On a Monday, alam nyo, dapat hindi nyo sinisimulan ang linggo ninyo ng nakabusangot, nakamuryot kayo, ganyan. Dapat nakangiti kayo. Alam mo, hindi ko sinasabing perfect ang buhay, ha? Syempre, dapat talaga may humps, may challenges. Pero para sa akin, napaka-importante na labanan natin, dahil syempre, no, maapektuhan yun yung trabaho natin. So, madadagdagan yung problema kapag ikaw ay hindi okay sa trabaho. Pangalawa, ganun din kung sa school man o kung ano man ang ginagawa nyo sa buhay ninyo, diba? Kailangan panatilihin pa rin natin na maging positibo. Isipin natin, i-attract natin yung mga magagandang mga kaganapan. Positivity, ganun. Diba? Para ang blessings. Hindi rin sila nahihirapan na pumunta sa inyo. Yung bagay na attract nyo, yung mga masasaya lang, magaganda lamang, ganyan. Pero gets ko naman na meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Alam nyo ako, pag ganyan, may pinagdadaanan ako. Hindi man halata, ah. Pero one thing na ginagawa ko talaga is manahimik, talk to the Lord, diba? Oo. Kausapin mo siya nang parang normal lang, hindi mo kailangan mag-pretend to be someone else. Kung paano ka talaga, kung sino ka talaga, just be who you are. Be true to yourself, ganyan. Kausapin mo siya na parang ako, ano ba Lord, bakit naman ang daming challenges, bakit naman ganyan, pero alam ko naman na Panginoon, talaga namang hindi mo ito ibinibigay sa amin, sa akin, na alam mong hindi namin malalagpasan. At alam kong wala kayong ginagawa na hindi kami matututo sa kung ano man, diba? Yun, so parang para sa akin, kailangan ganyan lang talaga. Siyempre, of course, nandyan yung family mo, pwede mong kausapin yung family mo, yung mga closest friends mo talaga, pwede mo silang makausap. O kaya kung ayaw mo pa rin ng mga ganong advice, pumunta ka sa yung bahay ninyo, ayan, akyatin mo kahit bungalo lang kayo, ganon. Diba? Kasi mahihirapan ka nun eh, paano mo aakyatin kung bungalo yung bahay nyo, diba? O kaya naman, pag wala ka na talagang magawa, bitak-bitakin mo yung tas sa CR, tas buuhin mo, gawin mong musik, ganyan. Diba? Oo, ganon. O tapos yung eksena, naka-tiles, diba, naka-tiles yung bahay ninyo, palitan mo ng linoleum para mabadab yung para mabadab yung nanay mo, ganon. Oo, diba? Hindi, pero syempre, I'm just keeping it funny lang. Pero alam mo yun, maraming mga pwedeng bagay na pwedeng makapagpasaya sa inyo. Alam mo, sabi ko nga, dati, kapag simula dati pa talaga, kahit nag-aaral pa ako, mga ka-vibes, pagka alam kong hindi ko na kaya, siguro dahil gusto ko talagang mag-artista, alam mo, umiiyak-iyak talaga ako, pero feeling ko nakakatulong pala talaga siya kasi nare-release ko yung mga malulungkot na mga hormones, yung mga sad hormones ko, nare-release ko siya. Tari, may hormones? Kala mo talaga ko, bae, oh. Ganda. Ang ganda, no? Oh, but anyways, nirelease ko siya. And at the same time, nag-pray ako. Nag-pray talaga ako. I love going to Baclaran Church. Isa dun sa, diba? Isa dun sa look forward ko talaga. Bukod sa makapagdasal ng taimtim. Paglabas, diba? Ang sarap ng puset. Totoo naman. Ang sarap ng puset. Yung mga pakwekwek doon. Yung mga palugaw doon. Aminin naman natin. Bukod din sa magdadasal, yun yung mga nilook forward ko. So parang kung ngayon binabalik ang kinikwento ko sa inyo, diba, makikita niyo na parang, ang taray noong, ang dami niyang pinagdadaanan, pero parang positive lang yung outlook niya sa buhay, ganun. Oo. Diba? Yung mga ganyang eksena, diba? Alam mo, yan, dito makinig ka sa programa. Dito sa Banana Crew, the home of the stars. Ganon. Sabi mo. Diba? Okay, speaking of ha, gusto kong ano, sana meron kaming ganon para makarelate naman ang lahat. Ayan. Gusto ko sana yung ano, kay Jessie J. Meron ba tayo no, kay Jessie J? Wala ata, no? Sandali lang. Tingnan nga, tingnan. Ano yung mga kanta ni Jessie J na meron tayo dito, mga ka-vibes? Ay, price tag lang ang meron. Tsaka ano, domino. Flashlight na lang. Ayan, sige. Ayan. O, iba yun ha. Flashlight ang sabi ko. Hindi, ano. Baka mamaya may naisip kayong iba. Baka may naisip kayong iba, ha. So, sa 445, ito po. Para mabigyan ng liwanag ang pakiramdam nyong madilim yung life sa mga moment na ite. Monday ngayon, kaya dapat ituloy-tuloy natin ang kasayahan dito sa Banana Crew, the home of the stars.
1: Banana Crew!
0: This song is Flashlight from Jessie J.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Hello mga ka-vibes! Ako po si Jonah at palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello ka-vibes! Ako po si Jameson Blake at palaging tumutok sa 92.3.
4: Hello mga ka-vibes! Ako po si Heaven Parelejo at palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello ka-vibes! Ako si Joseph Marco at palaging tumutok sa 92.3.
6: Hello ka-vibes! Ako si JMD Guzman at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello mga ka-vibes! Ako po si Smokey Manaloto at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes, I'm Lupet!
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up!
10: My

oras natin mga ka-vibes. 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Siyempre naman, kayo pa rin po ay nakatutok sa 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibes ninyo sa Soundtrip, ang lupet. Uy mga beshi wabs, mga ka-vibes, ako share ko lang sa inyo na may bongga po akong ganap bukas na talaga namang sobrang nakaka-excite. This is, of course, in line with the celebration of G-Day. Just for you, makakasama ko po ang ating mga Globe of Good Family para po sa ating senior Digizen na magaganap sa Makati bukas. Para po ito sa ating mga fabulous na lolo at lola na handa na pong matuto, makikunek at maging mas confident sa digital world. Dahil wala po sa edad ang pagiging digital. Siyempre naman mga ka-vibes, since ako po ang host, ay taray, dadalhin po natin ang ating signature learning, tawanan at masayang bonding. At isa po dyan ang paandar ng Globe ngayong G-Day. Simula po yan bukas at all month long po yan, isang taus-pusong happy G-Day sa ating lahat with surprises na nakahanda just for you. Abangan kami dyan sa, alam ko, University of Makati kami. Yeah, see you there! So, eto na muna ang tuloy-tuloy na tugtugan at more musikahan. Alamin natin kung ano-ano ang mga kantang pasok sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Ready ka na ba? If you're ready, say ho! Mali! Okay, 508, eto na!

0: ako si Carlo Aquino at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hey, Kabibes!
2: Ako si Christian Bautista, palaging tumutok sa 92.3.
3: Hello, Kabibes!
4: We are
3: BGYO!
4: At palaging tumutok sa 92.3.
5: Hello, Kabibes! Ako po si Bren Manalo at laging tumutok sa 92.3.
6: Hello, mga Kabibes! Ako si AC Bonifacio at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello, mga Kabibes! Ako nga pala si JC Santos at pinimbitahan ko pa yung makinig sa 92.3.
8: Hello, mga Kabibes! Ako po si Vandal Season at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio, Kabibes! Ang lupet!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up!
11: May

92.3 FM, our favorite music radio. Ka-vibes ninyo sa soundtrip, ang lupet. Ayan na nga, 5:51 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Maraming salamat.

0: Sunod-sunod na mga bagong awitin yan. Mula sa Asthmatic, ang kantang Dana. Nick Santos, ang kantang The Ghost Hunter. Ang awiting lihim na pagtingin ni Alex Xavier. Wow, so shy. Nasa number 4 naman ang Back to You ni Hit Jornales. Samantalang kay Shaira Katabay, bago rin ito ha, Ikaw at Ako, Feeling Tayo. Ang awiting Spellbound Muse ni Aljon Cruz, nasa number 2 at nananatili pa rin numero 1 ang kay Bilis ng Panahon ng Let Gravity. Oy, congratulations! Sana po ay mapanatili po ninyo sa Daily Top 10 Countdown Hits ang mga idols ninyo, ang mga kanta na gusto po ninyong pakinggan. I'll give you more music. Kaya naman tuloy-tuloy sa pagtutok dito lang syempre sa 92.3 FMR Favorite Music Radio, Ka-Vibe sa Soundtrip ang Lupet.
1: Banana Crew!

0: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!

0: namu nang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
3: Wala munang matutulog.
2: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
4: Our great singer
2: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
4: The vibes.
5: FMR ka vibes sa soundtrip. Ang lupet! Ito ba ang inyong Gen Z na G's of Fun at Kwentuhan si Charis! Bulaga mga ka-vibes! Ang makakasama nyo ngayon gabi si DJ Jaja, ang inyong kalog at ang makabagerang DJ na bansamantalang humahalili para kay DJ ID. Nag-practice na ako mga ka-vibes dahil first time ni DJ Jaja na kumanta ng solo dito sa ating himpilan. Kaya't medyo kinakabahan, pero kayang-kaya natin to. Oo, diba? Gusto niyo bubarang sample? And Naku, basensya na in advance, no? Kung biglang nakakairita na yung listening experience nyo dito. Charis, hindi. Ano ba? Very entertaining pa rin ang magagawa natin dito sa iDiva Night. Nako, kaya't excited na ako. Kung kayo mga ka-vibes nakikinig sa ating programa ngayon ng iDiva Nights, ito ay parang karaoke, kumbaga, dahil diba, Monday na Monday, simulan na natin sa karaoke. Para ma-energize, di ba? Ma-energize tayo mga ka-vibes. Kaya't kung kayo gusto nyo po kumanta, i-share nyo ang inyong skills. Kung kayo po ay isang songerist, tumawag na kayo dito sa aming programa na maya-maya lamang, eto, kakanta tayo ng sabay. Magduduet tayo dito mga ka-vibes. Gusto nyo yun? Di ba? Oh, ako excited na ako kung sino magiging ang aking kaduet ngayong umaga. Ay, ngayong gabi. Oo. Kaya eto na ang inyong pagkakataon, maya-maya lamang kakanta tayo, tumawag kayo dito sa ating himpilan. I'm so excited. mga ka-vibes, ito yung unang kanta natin. Baka alam niyo, ang unang kanta natin ay ang title Sabihin mula kay Zell. Oh, so mga fans ni Zell dyan. Alam nyo, nung nabakinggan ko tong kantang ito, para siya talagang Pinoy na Avril Lavigne. Parang yun yung nagiging vibes niyo sa akin. Ang galing! Ang galing kumanta ni Zell. Sobrang galing as in. At ito na nga, ang sabihin, yung kanta niya, ay isa sa mga pinakakilalang kanta ni Zell. It's an alternative pop rock band na pinangunahan ni Giselle Grutas na naging kapansin-pansin ang kanta dahil sa combination ng heartbreak, emotional lyrics at distinct na tunog ng banda.
1: Ang lupet!
5: Alam mo, nagulat ako sa kantang ito dahil medyo masyakit. Masyakit ang mensahe ng kantang ito at sure na sure ako na maraming nakaka-relate dito dahil yung mensahe, kunyari kukwento lang si DJ Jaja ha, kunyari meron kayong kasintahan, bigla kang iniwan, ewan ko rin kung ano yung rason kung bakit ka iniwan, baka alam nyo, baka biglang may kausap iba, diba? Baka lang, bigla kang iniwan. At iniwan ka sa ere. Oh, diba? At nandyan ka lang naghihintay Hindi mo alam ka ng sagot, diba? Ano ba, babalik ka ba o hindi? Kasi sabi mo, mahal mo pa rin ako, diba? Bakit hindi ka babalik? Nakakainis ko. O, ganun. So, bali yung mensahe. Isang tao na iwan at naghihintay ng kasiguraduhan. O, diba? Hindi niya alam kung babalik pa ba ang taong mahal niya o kung dapat na siyang tumigil sa paghihintay. Ow! Ang sakit! Ang sakit talaga. Pero ayun mga ka-vibes ha, that is our song for tonight. Ito po yung unang kanta natin, Sabihin by Zell. O kung nakaka-relate kayo, maya-maya lamang tumawag kayo dito sa ating himpilan at mag-duet tayong dalawa! Gusto mo yun? Kung ayaw, diwag. O mga ka-vibes ha, babalik ulit sa DJ Jaja dito sa IDiva Nights. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Gutom ka na naman. Ang lupet.

0: nalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights.

0: 19.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Sito na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
3: Wala mulang matutulog.
2: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
4: You are a great singer.
2: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet!
4: Ka-vibes!
5: FMR Ka-vibes mo sa soundtrack. Ang lupet! Magandang gabi mga ka-vibes. Pansamantala humaalili para kay DJ ID. Si DJ Jaja.
6: Wow!
5: Wow na wow! O mga ka-vibes, ito na po ang inyong pagkakataon na makiduet. Oo, si DJ Jaja. O, disclaimer lang ulit ha mga ka-vibes. Hindi ako singer kagaya ni DJ ID. Pagpasensyahan nyo na ako. Oo, ano lang ako, feeling erang singer. Pang-karaoke na singer. O, kaya sakto na sakto ako dito. Oo. Oh, ang title ulit ng kanta natin, Sabihin by Zell. And of course, bago po tayo magsimula sa ating kantahan, mag-trivia muna tayo, diba? Trivia time. Ang Sabihin ay bahagi ng debut album ng Zell na Search for Warmth. Oh, so, yan, inilabas ito noong 2007 sa ilalim ng Sony BMG Music Entertainment. May 11, original songs ang album. Oh, back to back. Wow! So again, si Giselle Grutas ang lead vocalist ng Zell. Ang nag-compose ng Sabihin, siya rin ang main composer at isa sa mga nabuo ng banda. Oh, diba? Ang Zell ay isang 5-member alternative pop rock band noong unang lumabas. Oh, nako, excited na ako. Kanina ba ako nag-practice mga kabay? Sinasabi ko sa inyo. Oh, at ang dami na rin pala nagko-comment dito. Oh, sabi ni Sari, good evening, Joff Oxalis, Gerard Michano, Wayla William Mortel. Ay, saka si Ana, si Marian. Hello, Marian. Oh, eto na, excited na ba kayo? Oh, wala kang kausap. Ako excited na ako. So, here we go. Meron na ba tayong mga callers? Magring-ring na kayo dito sa ating himpilan 0954-406-1967. Kung gusto niyo po makikanta, kasama ako, yours truly, si DJ Jaja. Again, ang pamagat po ng ating kakanta ngayon ay Sabihin by Zell. So, kung alam niyo po ang kantang ito, kung kabisado niyo po, kung nakaka-relate kayo sa kantang ito, well, here is your time to shine. Go ahead, call nyo na po 0954-406-1967 at kumanta tayo dito on air! Wow! Oh, ready na? Meron na ba? Wala ba? Mag-ring-ring na kayo dyan. Kinakabahan na si DJ Jaja. Oo, kantang-kanta na ako. Oo, meron na daw. Okay, hello?
7: Hello, good evening.
5: Ay! Hello, it's me you're looking for. Sino ka? How are you? Pangalan at taga saan?
7: Hello, DJ Jaja. Ako si Sari from Commonwealth.
5: Si Sari! Sari, is that you?
7: Uh-oh.
5: Hello! Alam mo, Sari, nako, ang saya ko na ikaw yung ano ko, kaduet ko ngayon. Alam mo kasi kinakabahan ako, eh syempre, masaya ako na familiar ang aking kaduet ngayon. O diba? Oh, Sari! Naman. Alam mo naman yung kanta?
7: Oh naman.
5: Kabisado?
7: Sakto lang.
5: Sakto lang. Ako rin eh, sakto lang. May kodigo ako dito, Sari. Ako. Ano, nakaka-relate ka ba sa kantang ito? Na ay, yung sagot niya parang ano ah, paano nakaka-relate ka talaga, Sari ah. Ang mensahe nito, Sari, kung hindi mo lang alam, parang kunyari may jowa, kunyari si DJ Sigel ah! Kunyari magka-jowa kayo ni DJ Sigel.
7: Mm-hmm.
5: Tapos, edi syempre, nagmahalan kayo. Ang saya-saya ng relasyon ninyo, di ba? Tapos biglang sabi sa'yo ni DJ Sigel, Sari, my love. Sabi niya, Sari, my love, kailangan mo na kitang iwanan. Ano sasabihin mo? O, kunyari lang, end scene. Sari, my love, kailangan mo na kitang iwanan. Ano sabihin
7: mo? Siyempre kung saan siya masaya, doon na rin ako.
5: Okay. Ay.
7: Kung may reason siya. Reason.
5: Ganon? Eh, paano ko yung reason pero niya? May ibang ano? May ibang babae. Tanggap mo yon?
7: Hindi, syempre.
5: O, syempre, hindi. Tama. Hindi. O, kunyari nga lang, sasabihin niya, Sari, my love, kailangan mo na kita iwanan. O, ano sasabihin mo?
7: Bakit? Anong reason?
5: Kasi, kailangan ko muna ng oras para sa sarili ko. Hindi ko ba nahanap ang aking true self? Well, ano sabihin mo?
7: Samahan kita.
5: Ganun tama! Diba?
7: Oo.
5: Ang galing mo, Sari.
7: Dawa mo lang iwanan.
5: Iba ka talaga. Idol kita. O kung di nyo lang alam, mga ka-vibe, si Sari Lerma, ito po ay one of our loyal listeners. Nako, ano, mahal namin itong si Sari. Siya ang vice president. O, wag kayo. Vice president ko. Sinasabi ko sa inyo. Okay, well, Sari, are you ready?
7: Yes, I'm born to ready.
5: I'm born to ready. Iba talaga. alam ko marunong ako manta. Napakinggan kita last Friday ata.
7: Wow,
5: ang ganda ng
7: you.
5: Boses mo. Kaya ano, galingan mo ha. Mataas ang expectation ko sa iyo.
7: Sige. Go na natin.
5: Go na natin to. Ready?
6: 0, 7, 2, 1.
5: Ay, ito na. Alam mo na, Sari, ako yung una. Two lines, tas ikaw naman. Ready?
7: Okay, ready.
5: Ako hindi. Charis. gawin na natin.

0: Ikaw naman!
1: Pangakong magmamahal.
0: Ay, gabi!

0: okay ka naman.
1: Na kaya kong walang imig.
0: Okay.
1: Naririnig na

0: Ay, ang galing mo, Sari! Iba ka talaga! Oh, dahil doon, meron kang...
1: Oh, wow.
0: Mm-hmm.
1: Thank you, magaling ka rin.
0: 200 ang score ko para sa'yo. Okay.
1: It's such an honor to be jamming with you.
0: Ay, ikaw talaga, grabe ka. Huwag ka nang... ikaw magsinungaling dyan. Sari, alam mo...
1: Hindi kasi nung first time, si... Siyempre, si DJ ID. Tapos nung second time, si DJ Kim. And then ikaw.
0: Ay, alam mo...
1: So sana si... Naman?
0: Nakompleto mo na! Oo, si... Sino? Tuloyan mo, sino
1: DJ
0: bang?
1: DJ ID, si DJ Kim,
0: okay.
1: Tapos ikaw, DJ Jaja.
0: O, sino yung...
1: Sana susunod si, ano...
0: Sino?
1: Si DJ Sidel.
0: Ayan! Kung nakikinig ka, DJ Sidel, alam mo na. Hinahanap ka ni Sari. Malay mo!
1: Okay, kahit sa personal.
0: Ay, ayun na! Oo nga. So, basking natin, Sari, ikaw na. Diba? Kakanta si DJ Sidel para sa'yo.
1: Ay.
0: Oh, di ba?
1: Abangan ko 'yan.
0: Ayun, abangan natin 'yan. Nako, maraming salamat, Sari. Ang galing mo kumanta. Alam mo, wala akong ambag doon. Oh. Tumatawa lang ako. Oh, maka-vice president siya na si DJ Jaja. Once again, inanong ko naman kayo, di ba? Nag-announce naman ako na di ako singer, pero syempre, masaya ako. Oh, di ba? Nakaka-entertain kahit papaano. Oh, Sari, may tanong lang ako sa iyo.
1: Yes.
0: Dahil ang kanta natin ay Sabihin by Zell. Ito nga, may tanong ako. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng sabihin, mas gugustuhin mo ba ang masakit sa katotohanan o ang patuloy na paghihintay? Ah, kasi nga, di ba, iniwan ka? So, mas gusto mo bang na malaman ang katotohanan na baka hindi ka na mahal, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Or gusto mo bang maghihintay ka ba rin para sa kanya?
1: For me, sa first choice ako, sa ano yun, yung sa katotohanan. Kasi ano eh, parang ayoko rin...
0: Umasa.
1: Ayoko rin kasing ano, yung... Oo, tsaka yung oras ko na uubos dahil sa kanya.
0: Tama ka dyan!
1: So, dapat ano, diba, self-worth muna.
0: Ayoko! Grabe! Ang galing mo! Tama! Oo, sige. O, ikaw na mag-DJ dito. Ikaw na mag-ano. Ikaw na magbigay ng payo. Oo, tama. Self-worth muna. So, hindi ka na maghihintay, di ba? Hindi ka na aasa. Mm-hmm. Gusto mo na alam mo yung parang rip off the band-aid agad-agad na gusto mo nang malaman.
1: Kasi ano, parang walang kasiguraduhan na
0: tama.
1: Siyempre, iwan ka, babalik ba siya?
0: Tama, di ba? Eh, bakit ka pa tutuloy ng relasyon sa isang lalaki na alam mo yun, yung walang ano? Hindi.
1: Walang ano, yung anong ano? Tawag dun?
0: Ano tawag dun?
1: Assurance, yun!
0: Assurance. Diba? Naghanap ba tayo ng salita? Walang assurance ng paligoy-ligoy. Mm-hmm. Alam mo yun?
1: Yes.
0: Na wala siyang binibigay.
1: Kailangan may isang salita, may paninindigan.
0: Tama! At ang kailangan sabihin niya sa'yo.
1: Huwag puro pangako, dapat ito pa rin.
0: Yun! Alam mo, Sari, parang meron kang experience. Nakaka-relate ka.
1: Meron? Dati.
0: Ay! So, iniwan ka ba? Sorry ah, tatanungin ko lang ah. Oh, naiwan ka? Iniwan ka ba ng lalaking to? Okay. Tapos, hindi na siya bumalik.
1: Oo, kasi...
0: Oh.
1: Kasi ano, there's a ex niya.
0: Oo.
1: Ano, parang nangako siya sa akin ng something ganito, ganyan. Siyempre ako... Aasa ako kasi first ko siya eh.
0: Uh-oh.
1: And then, eventually, nalaman ko lang na ikinasal na siya.
0: Ay! Ow! Talaga?
1: Mm-mm.
0: Okay. Well, alam mo, Sari, mas mabuti na

0: wala siya sa buhay mo. Oo. Alam mo, mas may mahanap kang iba na mas maganda, mas pogi, at mas deserving ang mahal mo. Ah, okay. Mm-hmm. Oh, sorry.
1: Siya kasi yung sumira ng tiwala ko. Kaya, yun, until now, parang nagpa-process pa rin ako ganyan.
0: Oo, nako. Oo, tama naman yan, diba? Nako, maraming salamat, Saria. Babalikan kita. Itutuloy natin to, ha? Ano muna tayo, mag-commercial tayo, ha?
1: Sige.
0: Nako, maraming salamat, Sari, ha? Ang galing mo kumanta. Thank you very much. Well, have a good night. Goodbye! Okay. Sari, maraming salamat sa iyo. At syempre, babalik muna tayo, mga ka-vibes. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. Ka-vibes sa Soundtrip Ang Lupit.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
3: Ang Lupit!

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: These are great singers.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
3: Goodbye.

92.3 FM Arca vibes mo sa soundtrip. Ang lupa! Welcome back mga ka-vibes! Ito po ang inyong kalugat ang makabagerang DJ, si DJ Jaja, na pansamantalang humahalili para kay DJ ID para sa programang Wow! ID Vanight! Ay, grabe, nakakaano talaga. Yes, 100! Nakaka-score ba kayo ng 100 sa karaoke? I-comment nyo nga mga ka-vibes. Ano ba yung mga isa-score nyo sa karaoke? Ako 75. Ako 75, 68, ganon. O mga ka-vibes, kanina nga, no, may kasama tayong ka-vibes na nakikanta sa kantang Sabihin by Zell. At syempre, ito na, may pangalawa na tayong pamagat para sa ating ID Vanight's karaoke time. I'm sure alam na alam ninyo ito mga ka-vibes. Ito ang I think one of my favorites rin, no, sa bandang ito na lagi ko rin kinakanta tuwing nagmamaneho si DJ Jaja. Ito ang Ligaya by Eraserhead. Wow! Sino nakaka-relate ito? Ang Ligaya, itong kantang ito, ay isa sa mga pinaka-kilalang kanta ng Eraserheads at isa sa mga awiting nagpakita ng unique combination of catchy melody, simple na lyrics, at youthful energy. Doon rin ako natuwa, no, nung pinapakinggan ko tong kantang ito, yung lyrics talaga na ito, very playful, very fun, very unique ang kantang ito. Kasi parang, diba yung mensahe nito, may nanliligaw, diba? Nanliligaw yung ano, yung isang lalaki. At, ayun, ang dami niya mga ito. Ilan ba bang syempre, hindi ko muna sasabihin kasi baka ma-spoil kayo. O baka sadyang hindi ko lang alam yung lyrics, malay nyo. Hindi. Ano lang, charis lang. Kabisado yan ni DJ Jaja. Paborito ko ito, diba? Pero nako, nakakatuwang pakinggan ang kantang ito. Kaya't kung kayo mga ka-vibes, kung favorite nyo po ang Eraserheads, diba? Kung kabisado nyo po ang pamagat na Ligaya mula kay Eraserheads, well, here is your chance. Oo, maya-maya tumawag kayo sa aming himpilan at makiduet kayo kasama yours truly, si DJ Jaja. And once again, hindi po ako songarist. Feeling erang songarist lang po ako. Ano daw? Mga ka-vibes, excited na ako na makikanta with you guys. And of course, huwag niyo pong kalimutan na i-follow niyo rin po ang aming social media platforms sa Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify at 923 FMR Manila. At ang programang po ito ni DJ ID ay live na live rin po sa Facebook. Pumunta lamang sa aming Facebook, once again, 923 FMR Manila, para makita niyo po kung sino ba nagsasalita dito. Sino ba itong babaeng to? Ang ingay-ingay. De, charis lang mga ka-vibes. Pero once again, pwedeng-pwede rin po kayo mag-comment doon. Magpa-shoutout kung may birthday po kayo. O diba? Magpa-shoutout na kayo dito sa aming programa. And once again, this is DJ Jaja. Bansamantalang humahalili para kay DJ ID. Baliktugtugan muna tayo dito lang sa 92.3 FMR Manila. Wow!

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet. Uy, kachat niya. Ang lupet.

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Guys!
3: Sintunaduman o binitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
5: These are great singers.
3: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
1: Ang lupet.
6: Ka-vibes.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet! Kasama niyo ba rin ang inyong kalog at ama ko, bagerang DJ, si DJ Jaja, na bansamantalang humahalili para kay DJ ID. Wow! At syempre, ito na nga, nandito na tayo sa panahon na ito na, magkakaraoke na tayo. Pangalawang kanta na natin, mga ka-vibes. Kanina nasabihan ko na kayo na ang pamagat ng ating kanta ngayon ay Ligaya by Eraserheads. Wow! Grabe talaga! Oo, alam mo, excited na ako dahil again, this is one of my favorite songs. At syempre, trivia time muna tayo para sa ating mga ka-vibes, no? Ang Ligaya ay unang inilabas noong 1993 at naging unang single ng Eraserheads mula sa Ultra Electromagnetic Pop. O, diba? Ultra Electromagnetic Pop, ang debut commercial album sa banda. At syempre, si Ellie Buendia ang composer at lyricist ng kanta, habang si Ed Formoso ang naging producer. Wow! At syempre, mamaya, tatanungin din natin ang ating caller, 'di ba? Dahil nga ang Ligaya ay tungkol sa ano, 'di ba? Sa pagliligaw, ano bang mga efforts o mga sakripisyo na willing mong gawin para manalo mo ang girl or boy of your dreams, 'di ba? Ito na nga. So syempre tatanungin natin sa kanya mamaya. Ano ba ang pinakamalaking bagay na gagawin mo para mapalapit sa crush mo? O kayo mga ka-vibes, ano bang sagot nyo dito? Ano bang gagawin mong effort? Pinakamalaking effort, sacrifice, o kung ano mang bagay para mapalapit sa crush mo. Ano ang gagawin mo? O diba, kunyari itong crush mo, tagal mo na siyang crush, gustong gusto mo na talagang magda moves, diba? Anong gagawin mo para mapanalo siya? Anong gagawin niya? O ito na nga mga ka-vibes, well, while we're waiting for your answers para sa tanong na ito, simulan na natin ang ating karaoke. So again, kung gusto nyo po kumanta dito sa programa nating iDiva Nights, tumawag lang po sa 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Tumawag na po kayo dito sa aming himpila, 92.3 FMR Manila. At wow! Ang bilis, oh, may caller na tayo! Okay, hold on! Hello? Hello? Ay, hello sir! Anong pangalan at taga saan?
1: Ako po si Ashmatic, taga Pasig.
0: Ashmatic? Teka lang, parang familiar ka! Si ano to? Ay, di ba nag-sessionista ka? Tama ba?
1: Oo,
0: di ba? Alam, kilala kita! Teka lang, sessionista. Teka lang, singer to. Kinabahan tuloy ako. Yung makakaduit ko, professional. Ano ba naman to?
1: Hindi naman.
0: Ikaw tumawag ka talaga para ipahiya ako, no? Tama ba?
1: Hindi naman po. Amateur din naman po.
0: Hindi! Hindi ako naniniwala. Magaling to. Okay. O mga ka-vibes, teka lang ha. Kailangan mag-warm up ni DJ Jaja dahil ang kaduit ko ngayon, bigatin. Singer talaga to. Oo. Ayan. Handa na natin. Okay, well, are you ready, Ashmatic? Ready ka ba?
1: Po.
0: O, syempre, handa ka. Well, ang kakantayin natin ay Ligaya by Eraserhead. Fan ka ba ng Eraserheads?
1: Yes po. Isa sila sa malaking inspiration sa akin.
0: Ayun. Nakaka-relate ka sa kantang ito.
1: Sa mga, sa Ligaya, medyo.
0: Meron ka bang inaano ngayon? Meron ka bang kinukort or niniligaw ngayon? Or may girlfriend na?
1: Po, wala. Pero dati meron akong dati ginawa meron. Ng kanta.
0: Okay. Well, okay na yan. Makaka-relate tayo dito, di ba? Well, whenever you're ready, eto na. I-enter na natin ang karaoke number.
2: 0-1-2-7-6.
0: Okay. Ashmatic. Pagbigyan mo na ako ah. First two lines mo na ako, tas ikaw. Ready?
1: Yes, po.
0: Okay.

0: Ilang ulit pa ba ang uulitin? O ang giliw ko? Gosh, Matic!
1: Tatlong oras na akong nagpapakit sa'yo. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko.
0: Ayun! Okay!

0: ba? Lahat tayo'y mabubuhay ng tahimik at buo.
1: Ligaya! Ay, galing mo! Okay! Masayaw tayo! Sumasayaw ka ba dyan? Huwag mo ko iwanan na. Oh, last! I love this song. Siyempre, bubuoy natin. Gusto ko to eh. Okay. Alright! Okay! Ilang ahit pa ba ang aahitin? O giliw ko? Ikaw naman!
0: Ilang hirit pa ba ang hihiritin? O giliw ko?
1: Di naman ako manyakis tulad ng iba. Pinabangako ko sa'yo na igagalang ka. Walang ko aking sintay, walang painaligaya. Ikaw na!
0: Ang ibigin ka, tatanghali sa gabi at umpaga.
1: Okay!
0: Huwag sanang magtanong at magduda, dahil ang puso ko'y walang
1: ligaya. Okay!
0: At tayo'y mabubuhay ng tahimik at buo.
1: Ligaya! Wala ba wala? Wala na ako! Huwag ka sanang magtanong at magduda. Dahil ang puso ko'y walang pangamba.
0: Lahat tayo'y mabubuhay.
1: Hindi na na ano, hindi na natin nasundan. Okay, thank you very much, Asmatic!
2: Thank you, DJ
1: Jaja. Grabe! Okay. Wow! Ang galing mo, Asmatic. Ibang-iba ka talaga. 100! 100 ang points mo sa akin, Asmatic. Well, ito na nga. Dahil kinanta nga natin ang ligaya, may tanong lang ako sa iyo na itinanong ko na rin sa ating ka-vibes kanina. Asmatic, yes, kung po. Ikaw, since nakaka-relate ka, meron ka na maniligawan na girl dati, di ba? Sabi mo kanina.
2: Apo.
1: Okay. Well, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ligaya, ano ang pinakamalaking bagay na gagawin mo para mapalapit sa crush mo? What will you do?
2: Ginawan ko siya ng kanta. Gagawan ko siya ng kanta. Ay, ginawan ko na siya ng kanta noon.
1: Okay! Asa ginawan mo na kanta?
2: Hindi lang isa.
1: Wow! Ilan? Ilan ang kanta?
2: Pito ata.
1: Ay, ang dami! Ang dami! At paano mo na, hinarana mo siya in person? O ano ba, sinend mo yung audio file sa kanya?
2: Sinend ko yung audio file sa kanya. Tapos dahil one-sided kasi siya, unrequited. Kaya yung, para makapag-cope, nagsusulat ako ng song para ma-release ko yung
1: okay. So yung mga ibang kanta parang para sa iyo, para makapag-cope kumbaga.
2: Opo, pero siya pa rin yung muse nung mga song.
1: Pero bale, isa ang kanta nang isinend mo sa kanya. Tama ba?
2: Opo, yun din yung ni-release ko na song nasa Banana Crew Top 10 siya ngayon.
1: Ah, diba? I-promote mo naman, Asmatic. I-invite mo yung mga ka-vibes natin na pakinggan ang inyong kanta.
2: Hello po, mga ka-vibes. Ako si Asmatic. Pwede nyo pong pakinggan yung kanta ko na Dana sa Spotify. At pwede nyo rin i-vote sa Banana Crew Top 10 Daily.
1: Ang pamagat ay Dana? Tama po ba?
2: Opo, yun po pangalan,
1: yun pangalan niya. Sino mang Dana ang nakikinig dito? Baka bigo nakikinig. Mga ka-vibes, susuportahan natin si Asmatic. Again, yung kanta niya, Dana, ay pwedeng-pwede niyo po yan i-vote para sa Banana Crew Daily Top 10. Diba? Asmatic, maraming salamat sa iyo, ha? Thank you!
2: Thank you rin po, DJ Jaja.
1: Ang galing maraming mo, ang lupit. Goodbye! Have a good night. Diba? Thank you very much. That was Asmatic. Diba? Bigatin talaga ang caller natin ngayon at nakiduet pa siya sa akin. Nakakahiya. mga ka-vibes, kayo ba? Ano ba ang gagawin ninyo? Kung may nililigaw po kayo, ano ang gagawin mong effort? Anong gagawin mong pinaka

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Sintunado man o biritera, lahat panalo sa saya.
5: Wala munang matutulog.
4: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
6: You are a great singer.
4: I-Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ Ivy.
2: Ang lupet.
3: Good vibes.

0: 92.3 FMR, ka-vibes mo sa soundtrip, ang Lupair! Kasama niyo ba rin ang inyong kalog at ama kabagerang DJ sa DJ ID dito lang. Jaja! Pansamanta lang ang mahalili. Para kay DJ ID. Ayan, para sa programang Diva Nights. Nako, alam niyo natutuwa si DJ Jaja. Ang saya pala na makikanta para kasamang ating mga ka-vibes. Nako, sobrang saya nito. Oo, ID. Ano ne? Ako magiging taller mo pag dumating ka. Oo, para hindi ito huminto. Charis! Ama ka-vibes! Ito naman ang segment natin kung tawagin nating I Dedicate. So, sa mga ka-vibes natin na gustong mag-dedicate ng kanta at kumanta live pa rin on air at i-dedicate ang kanta nila sa special someone nila, kung kanino man na gusto nilang i-dedicate. O baka naman gusto nyo lang kumanta dito sa on air. O, pwedeng-pwede rin yun. Eh, tumawag na kayo, di ba? Sa 0954-406-1967. Once again, 0954-406-1967. Pwede po kayo tumawag dito sa 92.3 FMR Manila kung meron po kayong gustong i-dedicate na kanta. Kung gusto niyo po kumanta dito, well, why not chalk not? Eto na. Diba? This is your time to shine. Pero habang naghihintay ng ating mga callers, kanina napag-usapan natin na ang Ligaya by Eraserheads. Diba? Once again, ito ay tungkol sa isang lalaki na nangliligaw sa isang babae na crush na crush niya. At ang dami niyang tinatanong, diba? Parang ilang awit pa ba ang aawitin? Para manalo ko ang puso mo. Parang ganon, diba? So kanina, natanong natin kung ano nga ba ang pinakamalaking bagay na gagawin mo para mapalapit sa crush mo. O, pag-usapan natin yun mga ka-vibes habang naghihintay tayo ng callers for I Dedicate. So, pwedeng-pwede nyo na po yan i-comment sa ating live stream o kung kaya naman hanapin nyo pong art card ni DJ ID for Diva Nights, pwedeng-pwede rin nyo po i-comment doon. At syempre, sa self-plug ko na rin ang aking sarili, follow nyo na si DJ Jaja, ha? DJ Jaja on Facebook, Instagram, and TikTok. Follow me, okay? Okay, very good. Ay, may caller na! Meron? Yes? Okay, check natin, ha? Hello?
1: Good evening po sa lahat ng ating mga kabayes!
0: Wow! Wow! Hello, sir! Pangalan at taga saan? Hello?
1: The FMR Squad President Lawrence.
0: Hi! Si Lawrence! Hi, Lawrence! How are you?
1: Otala.
0: How are you,
1: I'm
0: Lawrence?
1: I'm fine din.
0: You're fine?
1: I'm fine. Nasa kwarto din ako.
0: Nasa kwarto ka lang? Pero ano, galing kang trabaho?
1: Galing ako work. Hindi ako nakatawag kanina.
0: Okay lang yan, Lawrence.
1: Totoo lang.
0: Okay lang yan. Well, ano, nagpapahinga ka na. Dapat nagpahinga ka, ha? Oo, magagalit ako sa'yo pag hindi ka nagpahinga.
1: Yes, no.
0: Yung sabi ko sa'yo, Lawrence. Oh, Lawrence, alam mo ang...
1: Iniisip nga lang kita, eh.
0: Ito naman.
1: Alam mo naman, ang kukulit talaga ng mga members ko, naging love team na, ano, eh, Jarens, mga ganon.
0: Kanina ba sila nagko-comment, Lawrence? Hinihintay ka nga, eh. Hinihintay ka tumawag
1: kaya
0: dito.
1: Nga, eh.
0: O, buti naman tumawag ka.
1: Tampuhan nga kasi ako, eh.
0: Oh, tambuhin rin ako. Bakit hindi ka tumawag, tatampu ako. De, biro lang, Lawrence. So, kung ayaw mo naman, okay lang, magpainga ka. Pero eto na, Lawrence, ha, dahil tumawag ka para sa program, sa segment nating I Dedicate. Alam mo ba kung anong gagawin dito sa segment na ito?
1: Are you yes naman, DJ Jada.
0: Diba? Siyempre, alam na alam
1: mo
0: ni Lawrence.
1: Alam mo naman yun.
0: Kung makaka-vibes pala sa mga nakikinig, si Lawrence po isa sa ating mga loyal listeners at presidente to. Wag kayo, presidente ng aming fan club. O, diba? Lawrence, let's go. Ano ba ang kanta na gusto mong kantahin at kanino mo i-dedicate ito?
1: So, ang gusto ko i-dedicate ko to para sa'yo. Alam mo na yon. Alam mo naman yon.
0: Grabe
1: yun. Alam mo naman yung sa sarili natin. Alam mo naman.
0: Ano ba, Lawrence? Huwag mo akong pakiligin.
1: Alam mo na.
0: Sige.
1: Alam na, Dee.
0: Sa akin, ha. Dapat maiyak ako.
1: Yes.
0: Dapat maiyak ako, Lawrence.
1: Ano lang.
0: Dapat magaling. Charis. Hindi.
1: Ano lang, alam mo naman, iniisip nga kita eh. Ay, Charis.
0: Grabe naman to. Totoo talaga si Lawrence. O, anong kanta ang kakantahin mo para sa akin tonight?
1: So, ang ididikit ko talaga ito is, ano, by Ngiti.
0: Ngiti! Oo.
1: Yes.
0: Oo, mula kay?
1: Kay, ano, kay para sa'yo.
0: Ay, hindi. Ano, sino kumanta ng ngiti?
1: By Ronnie Liang.
0: Yun. Okay, sige. O, acapella ka lang, Lawrence, ha? Wala mo ng minus one. Oo.
1: Yes naman. Oo. Walang problema para sa akin. Kasi, alam mo naman, pag natutulong ako, lagi kita iniisip.
0: Ay, gabi naman po.
1: Nakakamiss talaga yun pag nag-meet tayo.
0: Grabe ka naman, Lawrence!
1: Tiyari!
0: Ay, nako, Lawrence, ah, galingan mo, ha? Masyado mo na inano, sinet yung standards ko. Oo. Mataas na expectation ko. Charis. Oh, sige. Oh, first verse muna. Hanggang ano lang ha, hanggang first chorus. Okay? Kahit wag na buhayin yung kanta. Okay? Oh, sige.
1: Ano na lang, yung verse. Wala na po bang verse?
0: Ay, di. Pwede naman. Yung first verse, gusto mo, tapos isang chorus.
1: Ano lang, ano lang yon, yung verse 1 tapos pre-chorus taka chorus na lang. Yun na, yun lang.
0: Pwede ba yan? Okay, sige. Carry. Okay. Sige.
1: Carry lang naman.
0: Hintayin mo ang aking cue. Ready?
2: 1, 2, 3, 7.
1: Minamasdan kita.
0: Okay.
1: Na hindi mo alam. Pinapangarap kong ikaw ay aking. Uh-huh. Mapupulang labi at matingkad mong ngiti, umaabot hanggang sa langit. Huwag ka lang titingin sa'kin at baka matunaw ang puso kong sabi.
0: Okay.
1: Sa iyong ngiti ako'y nahuhumaling.
0: Ang galing kumanta.
1: At sa tuwing ikaw ay gagalaw, ang mundo ko'y tumitigil para lang sa'yo.
0: Okay.
1: Ang awit ng aking puso.
0: Grabe.
1: Sana'y mapansin mo rin ang lihim kong pagtingin.
0: Yun! Grabe! Grabe yun! Oh my gosh! Alam mo, Lawrence, ang galing mo kumanta. Sobra.
1: Balita bagay lang yon. Alam mo ano, naman yung sa sarili ko.
0: Yung puso ko, nag-beat na ng ano, na sobrang bilis. Kung hindi mo nang alam, sumasayaw-sayaw rin ako dito habang kumakanta ka. Grabe ka talaga, Lawrence. Iba ka talaga.
1: Ah, ganun ba?
0: Oo, iba ka talaga, Lawrence. Iba. Oh,
1: yes naman.
0: Tatambo ka, Lawrence. Look, hindi ka nagpakita sa ano. Ay, ano, kailan ba yung next event natin? Yung may busking ulit kami. Tama ba Friday? This Friday ata. Pero hindi ba sure ha? I-announce namin yan sa aming Facebook. Pero ayun, todo support talagang FMR squad. Lagi po silang nandun ako. Maraming salamat sa'yo, Lawrence. At ikaw nagpasimuno.
1: Tsaka, ano pala, speaking
0: ng fan club.
1: Speaking of po pala sa ano, yung FB page namin ng FMR squad, ang followers po namin is bali mga nasa 50 plus na.
0: Wow! 50 plus! Uy, ang bilis yes, ha, tapos, diba ano, kailan lang, ginawa niyo lang yan, very recently.
1: Tapos, may mga pasabog kami by next year. Uh-huh. By next year is, bali mga locations na mga chapters, mga solid ka vibes lang, mga
0: yun!
1: And then,
0: ay, grabe. Ayun. Alam mo, congratulations sa'yo, Lawrence, dahil ikaw nga ang bumuo nitong FMR squad. Tignan mo naman kung nasaan na sila ngayon. Ang laki-laki na ng ating fanbase dahil sa'yo at syempre sa ating mga ibang loyal listeners, sila Sari, sila William Mortel, si John Vincent yes. Sagrado. Ako, maraming salamat sa inyo at mahal na mahal ka namin. Thank you so much.
1: Tsaka, speaking of po ulit ha, by next year, yan ang magiging agenda namin.
0: Okay.
1: Bali lahat ng mga supporters, dapat, ano lang yan, ang lupit.
0: Ay, ayun, makinig kayo sa inyong presidente. O, diba?
1: Yes naman.
0: O, lahat naman tayo
1: tsaka
0: talaga malupit.
1: Tsaka yung ano natin, ang ating population po natin ng FMR squad is 81 members na.
0: Wow! Talaga! Wow! Ablos! Nako! Ang dami na nun, ha? Maraming salamat. Grabe.
1: Yes naman.
0: Ang galing-galing.
1: Kaya kung ikukumpara natin ng 100 members, malaking tulong lang po yun para sa lahat ng ating mga kabibs listeners.
0: Grabe, iba ka talaga, Lawrence. Maraming salamat sa'yo. At grabe, ang ganda pala ng boses mo. Oo. Iaraw-araw mo na ang guesting mo dito.
1: Kaya iniisip nga kito naiyak nga lang ako noon nga kahapon, tapos bingo.
0: Ito naman!
1: Akala ko nga, kinalimutan mo na ako .
0: Ayan ka na naman, ina-assume mo na naman na nakalimutan kita. Ikaw talaga, Lawrence. Well, pero thank you so much, Lawrence, ha. Mag-ingat ka and enjoy the rest of your evening. Maraming salamat, ha. Thank you.
1: We love you. It's you, so.
0: Kinig ako! Ay, grabe to. Nako, love you, Lawrence. Maraming salamat. Good evening and good night. Rest well, ha? Wow, parang ano ko.
1: Love you, Jaja.
0: Ay, jowa. Oo, sige na. Good night. Rest well. Ayan na si Lawrence Manibor. Maraming salamat sa iyo, Lawrence. At ayan na nga po ang I Dedicate. O, diba? Grabe, pasabog naman yung first guesting dito ni DJ Jajat na nakaduet ko ang Vice President si Ashmatic at ang presidente ng aming fan club. Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, syempre, bagong lahat, bago tayo bumalik sa tugtugan, mag-time check muna tayo. Ang oras, 8:27 ng gabi.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes!
3: 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes, ang lupit! Kasama niyo pa rin ang inyong kalugot ang makabagerang DJ, si DJ Jaja. At syempre, pansamantalang humahalili para kay DJ ID. Ayan mga Ka-Vibes, ito na nga ang huli nating oras para sa programang ito. Nako, maraming maraming salamat sa lahat ng nakinig, sa lahat ng mga nakikanta with DJ Jaja tonight. Maraming maraming salamat sa inyo at you made my experience here in ID Vanites very, very fun and worthwhile. Wow! Bago muna ako mag-shoutout muna tayo dito, ha? Maraming maraming salamat muli sa FMR Squad na grabe sila talaga ang tumutok sa ating live stream at nag-comment ng marami. Kaya't maraming maraming salamat sa inyo. Oo, shoutout sa inyong lahat. At kilala nyo na kung sino-sino kayo. At syempre, shoutout na rin sa mga nag-comment dito sa ating Facebook page. Si Jebby Chong de la Cruz, of course. Uy, quotes every day. Maraming salamat na sa mga napadala mong yung mga lamp for the DJs. Nako, maraming maraming salamat. Quotes every day. Meron siyang pinadala ng mga customized mga lamp para sa bawat DJ na nandito. Kaya't maraming maraming salamat sa'yo. Of course, si Wayla, si John Paul, William Mortel, Gerard Machano, Juan Miguel Di Gamosha, Emmy Hernandez, and Randy Santisas, mga nag-comment sa ating art card. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, syempre, once again, this is iDiva Nights. Ako, partner, DJ ID, nako rest well, recover soon, at sana makabalik ka na agad-agad dito sa inyong programa. Miss ka na ng ating mga Ka-Vibes. Nako. And of course, once again, maraming salamat sa inyong lahat. Follow nyo na po ang aming social media platforms at 923 FMR Manila on Facebook, YouTube, IG, X, TikTok, and Spotify at 923 FMR Manila. Follow nyo na rin po ako, DJ Jaja, on Instagram, Facebook, and TikTok. Ang susunod na programa, wag po kayong aalis dahil malupit itong programang ito. Ha, kung kailangan nyo ng mga payo, ng payong romantic relationships, ganon, or kung gusto nyo lang makipagkwentuhan, ako, maganda pa tong DJ na ito na susunod sa akin, si DJ Alex, ang inyong pretty girl DJ Alex. Ang galing-galing niyan at huwag kayong aalis dahil maganda ang boses nito. Oo, very soothing yung boses niya, parang AI yung boses ni DJ ID. Ang galing talaga. Nako, so that is Heart Speaks. That is the next program, Heart Speaks. Kasama niyo po dyan si DJ Alex. Huwag kayong aalis, ha. Dito lang kayo sa 92.3 FMR Manila. And of course, once again, this is DJ Jaja. Pansamantalang humahalili para kay DJ ID for iDiva Nights. Ang oras, 8:48 in the evening.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
0: ACS 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio.
0: Ka-Vibes!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Single o taken? May katalking stage? O nasang waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa Heartspeak.

0: 2.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip from Hugh Grant and Hailey Bennett sa kanilang song The Way Back Into Love. Sa lahat ng mga sumusubok dyan na mag-move on pero katatapos o kagagaling lamang sa kanilang long-term relationship, I understand how difficult it is para bumalik ulit doon sa dating scene, no? Syempre, nandiyan yung mga trauma mo, yung takot mo na baka maulit lang yung naging problema o dahilan ng breakup mo dati. Pero hey, hindi mo ito naririnig by accident. Baka naman ito na ang sign galing sa langit. It's time and this is your go signal. Ayy! Oo, mag-entertain ka rin kasi, wag puro takot ang pairalin, no? Okay lang naman na maging cautious ka, maging maingat ka na. Alam mo naman na ngayon kapag ang lalaki o babae, parang ito lang ang habol sa'yo, di ba? At siguro idasal mo na sana sa susunod that you encounter a potential lover, sana magkaroon ka ng mas mataas at mas malalim na discernment para doon pa lang sa moment na makaharap mo siya eye to eye, masabi mo na at madiscern na ng puso mo if this person is really meant for you. At ka-vibe, sana nga meant ka rin na makinig sa atin ngayong gabi. Here on the Monday edition of Heart Speaks, ako ang iyong mga kasama. I'm Alex Baltazar at meron tayong tatlong oras na pagsasamahan. Sabi ko nga sa'yo, this is your favorite 3 hours kung saan hindi mo kailangan magkasala, mga liwa. Hindi mo kailangan magbayad. Diba, libre na lang itong 3 hours na binibigay ko sa'yo. Kaya samahan mo ako. Pero bago yan, ang oras natin, it's 9:10.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
0: ACS. At syempre ka-vibes, mahaba pa ang magiging gabing ito and I make sure na kung sasamahan mo ko, eh talaga naman, marami ka ditong mapupulot. Diba? Kumbaga, ibinasura ka man sa paningin niya, ibinasura ka man ng ibang tao, pero yung basura minsan may treasure ding mahahanap dyan eh. At yun yung mga aral na matututunan natin mula sa inyong mga kwento handog ngayong gabi. Ano ba ito? Kwento na ba ito? Letter reading? Hindi po. Ang gagawin lang naman natin, hindi mo kailangan magpakilala or pwede rin naman, if you're confident enough, okay lang din na magpakilala ka. Pero isi-send mo lang sa ating comment section yung iyong mga hinaing sa buhay, yung mga problema mo, yung mga pinagdadaanan mo, or something that you're just grateful for. At syempre, yan ay ating bibigyan ng kasagutan sa pamamagitan ng some pieces of advice coming from yours truly and Arca Vibes. Kaya samahan nyo ko ngayong gabi as we now head back to more of the songs. Homegrown tayo ngayon sa version ng MYMP ng Only Reminds Me of You. Yung nagtatry ka na mag-way back into love, pero wala eh. Sa tuwing may iba, siya pa rin ang naaalala mo. Even in the night in your sleep. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Soundtrip.

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig! Big fan, solid kabang!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Sound Trip. Yan nga ay from Ryan Cabrera sa kanyang awiting pinamagatang True. Ikaw ba gaano ka na katagal naghihintay, nadatnan ka ng pag-ibig, diba? I waited all my life para lang mahanap ka. Kaya dapat wala pa man siya sa buhay mo, naku, dinadalangin mo na. At dapat alam mo na by now, ano ba talagang gusto mo? Are you into just kilig-kilig? Gusto mo ba yung ina-adore ka, piniprinsesa ka? Diba? Kasi minsan hindi naman mahalaga na dapat ngayon nahanap mo na yung the one eh. Diba? Huwag mo i-pressure masyado yung sarili mo na just because 30 ka na, 40 ka na, dapat nahanap mo na. Siguro at this point, yung kailangan mo na lang iset sa sarili mo ay dapat by now, alam ko na anong gusto ko. Kasi kung medyo alam mo yon, wala na nga, tas hindi mo pa alam ang gusto mo, baka talagang maligaw ka, lalo na kapag alam nyo yon, may mga tao kasi na magaling lang sa pagpapakilig. Magaling lang iparamdam sa'yo na meron silang nafe-feel na special for you, pero kapag seryosuhan na, biglang poof, nawawala na. At uso yan sa panahon na ito ngayon, kung saan syempre alam naman natin yung ating henerasyon, very immersed na tayo sa digital world. Isang chat mo lang, minsan makausap mo lang ng isang tuwid na linggo ang isang tao, pakiramdam mo, mahal mo na. Pero maging maingat ka, because unless stated, diba, unless it came from his mouth na sinabi niya mismo sa'yo na seryoso siya at gusto niya na mag-go beyond sa friendship, eh doon ka lang magsabi na, ay baka nga may something at may pag-asa. Pero kung wala, nakong hirap magpapaniwala these days. Kaya ang advice ko sa'yo, maging maingat ka. Hindi ibig sabihin nakachat mo siya ng ilang linggo, ilang buwan, ay iisa kayo ng gusto. Minsan, gusto lang niya na makakausap, na iinip, o di kaya minsan pampaboost lang ng confidence sa sarili. Diba, alam mo yon? May mga ganyang lalaki, may mga ganyang babae, or tao in general, na hindi ka naman nila planong seryosohin, pero ipagkakalat niyan sa mga kaibigan nila. Uy, alam mo ba, nakaka-chat ko si ganto. Oo, feeling ko type ako. Diba, yung kaya ka lang pala nire-replyan at sinachat, kasi iniyayabang ka lang, pero hindi ka planong seryosohin. May ganyan ha. Oo, yung kinikip ka lang nila sa orbit nila or sa buhay nila para ipagyabang ka. Alam mo ko, ipagyayabang mo ko, di ba? Dapat, bago mo makuha yung perks na maipagmayabang ka sa ibang tao, dapat mabote ka lang. May commitment. Dapat may something, ibigay mo rin yung sarili mo sa akin. Hindi pwedeng iyayabang mo ko and then you get something out of talking to me, di ba? Pero ako, what do I get in return? Diba? Nadamay ako sa chismis mo. Ganong level. Kaya maging maingat din kayo sa mga taong nire-replyan nyo. Pagpakiramdam nyo, medyo parang, ay, ang tagal na namin nag-uusap, pero parang hindi umuusad sa ganong stage. Alam mo na, baka iniyayabang ka lang sa mga tropa. Kaya kung you're not into it, diba, pwedeng mag-move on ka na rin. Siguro ikaw na rin yung mag-stop ng inyong contact. Ikaw na rin yung medyo makaramdam, nagalawin ng baso na tantanan na siya. Kasi nga, sa huli, baka ikaw lang din ang umasa. Naku, kung meron kang istoryang ganyan na nakaka-relate ka sa sinabi ko, punta ka na ngayon sa comment section natin o di kaya ipadala ang iyong mensahe para akin na yung babasahin. At kung may gusto ka ipa-advise, kahit quick lang tayo, go lang, dahil susunod na yan. Dito pa rin sa Monday edition ng Heart Speaks, together with me, I'm Alex Baltazar. At ngayon nga ay, naku, drama muna tayo with Kyla. I don't want you to go. Kaya dyan ka lang and stay tuned here on 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes sa Sound Trip. Ayan, tumugtog na yung piano, diba? Kaya mas ramdam mo na yung awitin. Kaya ramdamin natin yan ngayong gabi. Dito pa rin sa Heart Speaks and let's enjoy.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ah!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Kavibes Sound Trip. Ang lupet ng White Lies with their song titled First Love Never Dies. Ikaw ba, Kavibes? Do you believe in such thing na kapag meron kang minahal sa kauna-unahang pagkakataon at nasaktan ka rin sa kauna-unahang pagkakataon, yung pakiramdam na yon ay hindi mo talaga kailanman malilimot? Siguro nga no, mahirap talagang kalimutan sa atin yung unang beses. Diba, ganyan din naman sa pagkain eh. Pag meron kang natikman sa kauna-unahang pagkakataon, tapos talagang minahal mo yung lasa, nagustuhan mo, hahanap-hanapin mo na at hindi mo makakalimutan yung lasang yun. Na kahit na saan kang pumunta, diba, iba-ibang version ng matikman mo, pero may isa kang babalik-balikan na klase ng putahe na siya lang ang kayang gumawa nun. Gayon din pagdating sa pag-ibig. Diba, maranasan mo man yan, makipag-holding hands ka man sa iba, pero iba eh kapag sa kanya mo ginagawa. Gawin mo man lahat ng mga bagay na ginawa nyo nung ex mo nung nakaraan. But even when you do it with another man, with another woman, it still feels different. Dahil siya yun. At wala na siya ngayon. Ang sakit naman yun. Teka nga, hugot muna tayo sa ating pagpapatuloy. Here on Heart Speaks, I'm Alex Baltazar here on the Monday edition of the show. Sa ating oras na 10:17, tayo ngay magbubuklat na ngayon ng ating Facebook page over at 92.3 FMR Manila. And sabi dito sa ating comment section, "Hello DJ Alex, 4 years na kami ng girlfriend ko at pinag-uusapan na namin ang pagpapakasal. Akala ko sigurado na ako sa kanya. Pero may nakilala ako sa work. Normal conversation lang kami lagi, lalo na kung tungkol sa trabaho. Pero napapansin kong hinihintay ko ang mga panahong nakakasama ko siya sa trabaho. Excited ako sa bawat pag-uusap namin. At guilty ako dahil hindi ko ito nararamdaman sa relationship ko. Ngayon napapatanong ako, normal lang ba na ma-attract sa iba kahit mahal mo ang partner mo? O senyales ba ito na may kulang sa relasyon namin? Kailangan ko bang putulin ang feelings ko o harapin at unawain kung bakit may ibang taong nagpaparamdam sa akin ng ganito?" Number one, thank you so much for the trust sa pag-share mo nitong iyong problema, itong iyong hinaing, no? It takes a lot of courage para aminin ito, dahil usually, yung mga ganitong situation, met with criticism, with bashing, sasabihin sa'yo, ay si kuya ma-el masyado, si kuya ma-arte. Pero tama ka naman eh, diba? Let's try to understand our emotions with an open mind, from a perspective na mas bukas ang ating pintuan para makinig. So siguro, no, yung dun sa tanong mo, ang dami mong question, isa-isahin natin yan. Normal lang ba na ma-attract ka sa iba even when you are in a serious relationship? The answer will always be yes. Even if you ask psychologists, di ba? Alam na alam nila yan because part ng pagiging tao yan, innate sa ating mga tao, na kapag na-hit nito yung standard na gusto mo, ay tipo ko to ah, attracted ka sa kanya. And just because you are fully committed in a relationship with someone, hindi nangangahulugan na mapuputol yung katangian mo na yun bilang tao, na you simply get attracted to other people. Normal na mapatingin ka, magandahan ka, mapugian ka. Dami naman talagang ganyan, di ba? Ako nga, nako na isang araw, ah, nung nag-Rexona run kami kahapon, nakita ko si David Licao ko. Hindi ko naman sinasabing taken na ako, David. Pero nung nakita ko siya, talagang ang gwapo. Talagang napasigaw ako, talagang kilig na kilig ako. So normal lang yun. Imagine, di ba? Kung ikaw din siguro, kahit may jowa ka na, may asawa ka na, makita mo si David Licao ko, talagang kikiligin ka. Normal po iyon. Pansin nyo ba yan? Diba? Ang daming mga magjojowa. Lalo sa panahon ngayon na into K-pop, into K-idols yung mga kabataan. Minsan, maski magjowa sila, magugulat ka yung litrato, yung wallpaper sa cellphone. Hindi girlfriend niya. Si Jennie ng Blackpink. O di kaya si Binnie Aya. Diba? Magugulat ka na lang, ibang babae. Yung iba isipin nila, ay, parang cheating na yan, form of emotional cheating na yan. Pero the truth is, we still get attracted to other people even when we are in a relationship. Ngayon, saan natin ibabahid yung boundaries, yung linya natin? Saan ito? Hanggang saan ba yan? Diba?
Dapat, kapag alam mo na you are already in a relationship and you get attracted to another person, yung susunod na hakbang mo, it matters. Kasi yan ang magdedetermine kung talagang meron bang problema sa inyong relasyon, ikaw ba ang problema, at mali na ba ang iyong ginagawa. If you act on those emotions, on that attraction, at gumawa ka na ng paraan para mapalapit sa tao na nagugustuhan mo, then that is when it becomes wrong. Kapag gumawa ka na ng paraan para mas madalas yung inyong interaction ng taong nagugustuhan mo, kasi bawa sa trabaho, sabi mo, yung ka-work mo, di ba? Nag-uusap kayo, siguro mga rant tungkol sa mga stress nyo sa trabaho. And then eventually, you find yourself getting attracted to this person. Siguro nga kasi nakikita mo ang lalim niyang kausap, yung depth niya as a person, talagang gustong-gusto mo, or simply because you find her beautiful. Or tipo mo talaga siya. Pero kapag gumawa ka na ng paraan para mas lumawig yung panahon ng inyong pag-uusap, para mas dumalas yung oras ng inyong pagsasama, that's when it becomes wrong. Kasi ibig sabihin ikaw, you are already actively making an effort para mapalapit sa kanya. And by doing so, pinuputol mo unti-unti yung iyong commitment, yung iyong relasyon dun sa taong mahal mo ngayon, dun sa girlfriend mo. Diba? Kasi mas pumapabor ka na dun sa kabila eh. Mas palakad ka eh. Mas papunta ka papunta dun eh. Diba? Ang effort dapat ginagawa sa karelasyon. Pero kung yung effort mo ginagawa mo na para mapalapit sa taong nasa labas ng inyong relasyon, huwag mong hintayin na mapunta ito sa cheating. I think some partners, so they would even consider this as cheating already. Kasi emotionally, active na yung ano mo eh. Yung brain mo in finding ways on how you can be closer to this person. Pero dun sa tanong mong senyales ba ito na may kulang sa inyong relasyon, minsan hindi. Minsan din naman oo. Siguro dun sa bandang hindi, wala naman talagang problema sa inyo. It can be that eh. Baka ikaw talaga ang problema. Tingnan mo rin yung sarili mo. Diba? Kasi baka hindi lang sumasapat sa'yo yung love language na ipinapakita sa'yo ng girlfriend mo. Sabi nila, diba? Yan yung mga, ano, yung mga alibay ng mga manloloko minsan na, kung hindi naman kasi nagkulang, hindi ako maghahanap sa iba. O sige, ibigay natin sa inyo yung argumentong gusto ninyo. Baka nga talagang merong kulang sa inyong relasyon. Pero tama ba na hanapin mo yung pagkukulang na yun sa labas? Ang dapat mong unang ginagawa kung sa tingin mo may pagkukulang sa loob ng inyong relasyon, isort out yung dalawa. Kayong dalawa na nasa loob ng relasyon. So pag-usapan ninyo. Diba? Kasi baka nga mamaya talagang yung partner mo yung may pagkukulang sa'yo. Baka talagang tinitake against mo yung kakulangan niya, let's say, ng oras, panahon sa'yo, hindi na siya ganun ka-affectionate, o baka hindi mo rin nagugustuhan yung kanyang interaction with other people, simply nagseselos ka, diba? Sabihin na natin. Pero yung gantihan mo at humanap ka ng validation sa labas o sa ibang tao, mali iyon. Doon ka na nagkakamali. Kaya dapat kausapin mo muna kung tingin mo may problema sa loob ng inyong relasyon. Or pwede naman din talagang wala namang problema, pero ikaw mismo, naghahanap ka ng thrill, naghahanap ka ng tingin mo mas wak sa banga, di ba? Kasi may ibang mga ganyan tao eh, yung na-inlove sila, they got into a relationship not because physically attracted sila doon sa partner nila, minsan na-develop na lang. Kaya ang nangyayari, kapag dumating yung taong talagang tipo nila, talagang nagagandahan sila, talagang dream girl nila, parang mapapakanta na lang bigla si Ogie ng ano eh, ang freestyle ng bakit ngayon ka lang? Ba't ngayon ka lang ba kasi dumating sa buhay ko? Di ba? Kasi nga, all of a sudden, dumating yung totoong gusto mo, yung totoong tipo mo. Pero ganun ba yon na dapat pag mayroon ng bago, itapon mo na lang yung current mo? Ang sabi mo nga dito sa question mo sa huli, kailangan ba na putulin yung feelings ko o harapin at unawain kung bakit may ibang tao nagpaparamdam sa akin ng ganito? Ang sa akin, if you think wala naman talagang mali sa inyong relationship, di ba?
kausapin mo muna yung partner mo. You can be honest na ganyan yung nararamdaman mo. Pero ako ay suggest, huwag mo nasaktan yung feelings niya ng ganun. Ngayon pa lang, ikaw na yung gumawa ng paraan na dumistansya dito sa taong ito. I-test mo yung sarili mo. Dumistansya ka sa kanya. I-avoid mo yung contact sa kanya. If it's inevitable and you guys work together, iwasan mo na. Kung pwedeng mas maaga kang umuwi, di ba? Huwag ka nang gumawa ng mga paraan para mas mapalawig pa yung inyong pag-uusap o mas dumami pa yung pagkakataon na kayo ay magkasama. Ikaw na mismo sa sarili mo, harangan mo na yung self mo, di ba? Hanggang dito na lang ako, oops, tama na to. Kasi masasaktan ng girlfriend ko. But then, syempre hindi naman tayo dito selfish, di ba? At hindi tayo magpapaka-plastic. Kung dun sa span ng oras na binigay mo sa sarili mo at tingin mo walang nangyayari, tingin mo talagang mas lalo lang nagiging strong yung feelings mo or gusto mong kumawala sa relasyon, then maybe, di ba, kailangan mo ring makinig dyan sa emosyon na yan. But I'm not saying mag-cheat ka. Pwede kasing baka hindi talaga kayo swak sa isa't isa nung partner mo, di ba? At ito lang yung naging daan for you to realize that. So ang maganda dito, hindi mo gagamitin ng ibang tao para makawala sa relasyon. Kung ikaw sa tingin mo unhappy ka in the relationship, at least, di ba, hindi mo nagamit yung ibang tao na walang kamalay-malay, gagawin mo pang kabit, di ba? Kung gusto mong kumawala sa relasyon at may mahal ka ng iba, may nagugustuhan kang iba, huwag ka munang mandamay. Sort it out yourself first, di ba? Ikaw na muna ang trumabaho. I-test mo muna yung sarili mo for you to be sure na hindi ka aalis sa relasyong ito dahil may iba kang gusto. Kundi simply aalis ka sa relasyon na to dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka na masaya. Alam mo sa sarili mo that you're gonna grow somewhere else, that you're gonna flourish something else but here. So siguro yun na muna yung isort mo sa sarili mo, no? Itigil mo muna yung interaction sa ibang tao. Huwag ka munang mandamay ng iba. If you think you're unsure of your relationship, huwag ka mandamay ng kabit. Diba? Huwag ka mandamay ng ibang tao. Siguraduhin mo muna sa sarili mo, okay, I've moved on. I think it's really over between the two of us. Then you talk to your partner. Ayusin mo ng matiwasay. Pero if you think ito lang ay parang phase lang sa buhay mo, diba? Mag-pause ka muna at kausapin mo yung iyong partner. Ka-vibes, kung meron kang nais ipayo sa ating syempre kaibigan na nagpadala ng kanyang hinaing problema ngayong gabi dito sa Heart Speaks, pwede mo kaming kontakin sa ating Facebook. Naka-live tayo ngayon. Gusto ko lang din palang batiin ang FMR squad. Sari, thank you ha. Ikaw, Sari, sumulat ka din dito kasi ang ganda rin ng story ni Sari. Thank you all so much sa pakikinig. Syempre sa ating pagbabalik, mas marami pa tayong ikikwento from our comment section here on Heart Speaks with Alex Baltazar sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa Sound Trip. Here's Silent Sanctuary with Sayo. Dito pa rin sa ating programa, dyan ka lang and don't go away. Let's all sing this song.

105.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa Soundtrip with Rod Stewart. But I don't want to talk about it. Naku, eh, pangit yung ganyan minsan na ayaw mong pinag-uusapan. Kasi the more na pinag-uusapan mo, tinatalakay ang isang bagay kahit na ito ba ay tungkol sa iyong heartbreak, the more that you are able to get better. Pansin mo, di ba kapag meron kang pinagdadaanan tapos kinikwento mo, hanas ka ng hanas ng mga friends mo, lahat ang hinanakit mo, di ba? Inabala mo sila. Pero at the end of that, para bang mas gumagaan yung nararamdaman mo and suddenly you realize okay ka na pala. Kaya, nako, ka-vibes, wag mo rin sanang kalimutan yung mga kaibigan mo, yung mga kapamilya mo, mga ka-vibes mo sa buhay na talaga namang sinamahan ka sa kabuuan at sa pagdaan mo sa mga hamon sa iyong buhay kabilang na nga dyan, yung pagiging broken-hearted. Diba? Maski hindi naman nila obligasyon na pakinggan ka, sinasamahan ka nila, nagpupuyat sila, gumagastos sila, nililibre ka nila para lang maging okay yung iyong feelings. Kaya ikaw rin sa sarili mo, no, hindi sa pinipressure kita, pero kung tinutulungan ka ng ibang tao at inaakay ka nila, sana tulungan mo rin yung sarili mo na makabangon from this heartbreak. Kasi napakasarap noon bilang kaibigan na nilalapitan mo ko for advice, tapos makita ko na tinutulungan mo rin yung sarili mo. Diba parang lalong mas nakaka-inspire para sa susunod uli, diba? Pag na-broken-hearted ka ulit, andito pa rin ako. Pero ngayon, nandito nga tayo para damayan yung mga ka-vibes natin na meron sa ating naisabihin at ikwento mga merong pinagdadaanan. Kaya atin ang buksan ang ating comment section. Gusto ko lang magsabi ng hello kay Wela. Wela, hello, magandang gabi sa'yo. Pero dito nga sa ating comment section, ang sabi, hi DJ Alex, magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. 7 years na po kaming mag-best friend ng kababata ko na si Carla. Sobrang close namin sa isa't isa, lagi siyang nasa tabi ko sa lahat ng pinagdadaanan ko. Pero ngayon, na-realize kong nahuhulog na pala ako kay Carla. Gusto ko sanang umamin pero natatakot ako na kapag hindi niya ako gusto, ay mawala rin ang friendship namin. Kaya ang tanong ko, mas mabuti bang umamin at sumugal sa pag-ibig? O itago na lang ang feelings para hindi mawala sa akin si Carla? Oy, gusto ko yung binanggit mo yung pangalan niya pero hindi ka nagpakilala kasi safe tayo, di ba? Ayaw pang umamin dahil nag-aalinlangan ka, dahil baka mamaya masira yung inyong pagkakaibigan kapag nagsabi ka. Alam mo, totoo to eh. Siguro maraming magbibigay ng advice dyan na hindi, sige lang, YOLO, you only live once. Aminin mo na lahat sa kanya kaysa naman itago mo yan pang habang buhay. But the truth is, meron talagang posibilidad na kapag umamin ka sa isang tao and it turns out hindi ka niya gusto, pwede talagang maging awkward yun eh. Pwede talagang masira yung pagkakaibigan nyo. So first, we really have to acknowledge that it can happen. Na kapag umamin ka, 50-50 yan eh. Pwedeng gusto ka rin niya at pwedeng, oops, wala akong chance dito. At natatakot ako na dahil nga alam kung wala akong chance o mas ramdam kong mataas yung percentage na hindi niya rin ako gusto pabalik, baka masira lang yung friendship namin. E di ako rin ang talo sa huli. Kasi sa halip na kasama ko siya, di ba? Sa halip na nakakausap ko pa siya, iniwas na ako. So siguro sa akin, no, doon tayo sa realidad. Nandoon tayo sa realidad na ayaw mo siyang mawala sa buhay mo. I-assess mo sa sarili mo, no, yung bang action sa'yo ni Carla, paano ba siya? Tingin mo ba may pag-asa ka talaga sa kanya? Tingin mo ba kahit papaano tinitingnan ka minsan ni Carla ng, alam mo yon, ng merong halong prospect ko to, pwede to, pasok ako sa banga. Kasi as Carla's friend, ikaw at ikaw mismo ang makakapag-determine kung sa tingin mo ikaw may chance ka sa kanya. Bakit? Bakit? Sige, masasagot mo yan eh. Kasi ikaw yung kadikit niya, ikaw yung kasangga niya sa lahat ng bagay. So ibig sabihin, alam mo ang mga gusto, alam mo ang wants and needs ni Carla as your friend. Alam mo yan yung ibang hindi nare-realize ng mga best friend eh, na nagkakagusto sa kanilang kaibigan. Ano yon? You actually have an advantage. Kasi bakit? Ikaw ang laging nakakasama. Ikaw ang nakakaalam ng criteria sa judging, kumbaga. 'Di ba? Ikaw ang nakakaalam kumbaga sa entrance exam ng University of the Philippines. Alam mo na, may kodigo ka na sa UPCAT. So ikaw parang ganun din. Si friend mo yung UPCAT, siya yung biggest test of your life that you have to pass. Pero paano nga, kasi ang hirap eh. Bibihira lang pumapasa diyan. So anong chance ko? Eh, yun na nga eh. Kaibigan ka na nga eh.
So ibig sabihin, mas alam mo, mas naririnig mo ano ba yung mga wants and needs ni Carla. So siguro bilang kaibigan, i-take advantage mo yon. Kung meron kang papakinabangan sa inyong friendship, yun yung alam mo na siya, kilala mo na siya. So alam mo na rin paano siya aakto, paano siya kikilos most likely, paano siya magre-respond. If you think Carla is the person naman na hindi siya awkward when it comes to her manliligaw, pag hindi niya gusto, okay pa rin siya, tropa pa rin, you can go for it. Siguro, no? Shoot your shot. I-try mo kasi baka nga talagang kahit feel mo hindi ka gusto, kahit hindi ka gusto ni Carla at the end of the day, hindi magiging awkward. So okay lang na umamin ka sa kanya because there's no risk or the risk of ruining the friendship is very low. Kasi nga kilala mo siya na she doesn't get awkward kapag hindi niya gusto ang isang tao, she can still be friends with that person. Ikaw ang makakapagsabi nun eh. Kasi for sure, di ba, habang nandiyan ka bilang kaibigan niya, nakita mo na eh, na-witness mo na kung paano mag-react si Carla around other suitors. So ikaw mismo sa sarili mo, alam mo. But when you know that Carla is the type of girl na talagang iiwasan ka niya. Awkward talaga siya. Ay, nasa sayo na yun, di ba? Are you gonna risk it? Kasi talagang you have to be open to the possibility na mawala na sa buhay mo si Carla. Or at some point, di ba, medyo maglaylo yung inyong friendship, medyo dumistansya yan sa'yo kasi nga, ma-awkward. Pero ang sa akin din naman, kung didistansya siya sa'yo, eh yun talaga yun. At least nga, sasabihin ko yung advice lagi ng mga tao, at least nagawa mo, at least nasabi mo kaysa naman may pagsisihan ka sa huli. Alam mo, totoo yan eh. Diba, sugal talaga yung pagdating sa pag-amin sa best friend. Kasi minsan, walang ibinibigay na sign sa'yo yan, tropa lang talaga ang tingin. Pero hindi mo alam, later on yun na lang marirealize na may tinago pala kayong pagtingin sa isa't isa. Kailan? Nung may mga anak na, nung ninang yun na yung, nung ninang o ninong na kayo ng anak ng isa't isa.

Nasa sa'yo yan kung iri-risk mo talaga, just know na there's a high risk na iwasan ka niya talaga. Kasi nga, ganun siyang tao. Pero kung tropa-tropa lang naman, even after busterin, ay naku, kung ako sa'yo, dapat matagal mo nang ginawa. Dapat tinry mo na. Diba? Kesa nga naman totoo yung sinasabi nila, may pagsisihan ka sa huli. Alam nyo kasi, yung pagkakaroon ng gusto sa kaibigan, hindi naman na ito bagong kwento. Madalas na natin itong naririnig sa ibang tao na nade-develop yung feelings nila for their friend. Bakit? Kasi sila yung lagi mo nakakasama eh. Sila yung lagi mong katawanan, sila yung laging nagbibiru sa'yo. And oftentimes, tayong mga tao, pag na-associate natin ang isang tao with happiness, with fun, 'di ba? Kapag na-associate mo siya sa magandang mood, sa magandang pagkakataon, sa magandang bagay, hahanap-hanapin mo yung tao na yon. At gugustuhin mo siya laging makasama. Gusto mo sa lahat ng bagay, 'di ba? Magkasangga kayo, nandiyan siya, hahanap-hanapin mo siya inevitably. And the more you try to control your feelings for the person, the more na lalo itong lumalakas. The more that it gets stronger. Kaya sa akin, kung tingin mo naman, pwede mo siyang pag-aminan, go mo na yan, dapat matagal mo nang ginawa. Diba? Pero kung sa tingin mo naman, na-awkward nga siya, pag-isipan mo. And know na kapag umamin ka, may posibilidad talaga na boom, wala na, sorry. Diba? Awkward na. Kasi umamin ka pa eh. Pero, sa huli, parang tinulungan mo rin yung sarili mo. At least, ngayon pa lang alam mong wala ka ng chance. Pinutol niya na yung pangarap na yun. Diba? At ikaw rin bilang kaibigan, ang hirap din kasi nun eh. Yung hindi ka naman pala gusto nung taong umaasa ka na baka sakali, mahalin ka pabalik. Diba? Ang hirap nun. Tapos ano, you're gonna remain as her friend forever habang ikaw dyan sa tabi hindi ka umaamin, umaasa ka. Sinong nag-aksaya ng oras? Ikaw din, di ba? So kung sakali man, kung sakasakali lang na busterin ka niyan at putulin niya na rin yung friendship niyo, isipin mo, ano ba yan? Di ba? Kung may win-win, sa'yo meron din lose-lose. Parang garap pakinggan, no? Parang may ganun ka rin. Kasi you lost eh, di ba? Pakiramdam mo. Parang tuhog yung pagkatalo mo, yung streak talagang, ay grabe naman, talong-talo naman ako, talunan. Pero hindi rin. I-remind ko lang sa'yo na at least nakalaya ka na dun sa pangarap na baka sakaling may pag-asa ka kasi yun na realidad. Kung wala, wala talaga. Pero at least hindi ka aasa for the longest time bilang kaibigan na baka may pag-asa. O at least hindi ka mag-aaksaya ng panahon, di ba? Okay, pero ngayon wag na tayo mag-aaksaya ng panahon and let's head back to more of the music para sa'yo to sa best friend ni Carla. At sana makarating ito kay Carla, malay mo naman, di ba? Ito na yung magsilbi mong confession. Itong song na ito, walang kamatayan. Alam nyo naman kapag merong na in love sa best friend, ito agad ang pinatutugtog. Bugoy Drilon! Wait, paano na kaya? Diba? Hindi mo naman sinadya ma-inlove eh. Ganda siguro ni Carla, no? Anyway, this is 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

93.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet, Eric Santos. Basta talaga sa pagpapaiyak, sa drama, ala teleseryeng buhay ba ang gusto mo? Eric Santos yan with Pagbigyan Muli. At syempre sa lahat dyan ng mga nagmamakaawa, namamanikluhod na para lang balikan ka niya. Oy, try again next time. Sabi nga nila, diba, try and try until you succeed. Kung ayaw kang balikan ngayon, bukas, magtapatan tayo ulit. Basta hindi kita tatantanan hanggat balikan mo ako. Oy, kung ganyan ang attitude mo pagdating sa pag-ibig, tanungin mo ang sarili mo kung mahal mo ba talaga yung tao. Kasi minsan, diba, kapag ayaw na talaga sa'yo ng tao, let's say nagawan mo sila ng masama, hindi ka na nila magawang patawarin. And yet, diba, ipagsisiksikan mo pa rin yung sarili mo na patawarin ka niya. Baka talagang hindi naman siya yung mahal mo, but it's more of yourself that you're thinking about. Dahil kapag mahal mo ang isang tao, 'di ba, mas iintindihin mo eh. At mas pipiliin mo na i-set free yung tao na 'yon kung alam mong mas makapagbibigay sa kanya ng kaliwanagan yung inyong paghihiwalay. Aww. Pero okay lang yan. Malay mo naman, di ba, sa isang lambing, sa isang haplos, ay balikan ka niyang muli. Naku, pahingi nga ng mga tips dyan para dun sa mga successfully ay nakapag-comeback. Ano nga bang mga dapat nating gawin? Oy! I-share na yan dito sa 92.3 FMR official Facebook page. At syempre tayo nasa Viber din sa 0954-406-1967. At para mas mabilis, pwede mo rin ako i-message sa aking Facebook account. Alex Baltazar ang pangalan ko dyan. At sa oras nating 11:17, tayo ay nagpapatuloy here on Heart Speaks. Kasama pa rin ako, I am Alex Baltazar. And I just want to say hello sa mga nakikinig sa atin ngayon. Yung bus na sakay ni Kuya JB Bunag. Kuya JB Bunag, grabe ka naman. Buong bus daw ay nakikinig. May konduktor ka ba? Dapat binati din natin. Ano bang tawag sa mga ano, konduktor? Pwedeng ano, no, con. Ang dami pwedeng maging trabaho ng konduktor, no, con, doctor, con, con artist. Hindi, di ba? Parang ang ganda nun, conductor. Parang ang ganda nun, no, conductor, dyan lang po ako sa queue of bababa. Conductor, ganito nga po pala yung ano, yung sukli ko, paalala ko lang. Ang ganda, no? Tapos kapag ikaw naman ng driver, ikaw naman ng bus driver, captain, di ba? Parang ang ganda. Oo. Ang dami mga gwapong ano ha. Ang dami mga gwapong bus driver. Ba't ko alam? Kasi mahilig ho akong sumakay sa harapan, yung bandang una. Although syempre kapag naman may mga PWD or kapag may mga senior, nagbibigay po tayo dyan. Kasi yan po ay designated seat para sa mga PWD at saka po sa ating mga senior citizens. But anyway, pag doon ako nakaupo, kitang-kita ko yung salamin, ang laki. Tapos nakikita ko yung mukha ng driver. O diba? Ang gagwapo. Kaya ba may salamin dyan sa harap? Hindi talaga para maging rear view mirror, no? Kasi ano bang view nyo sa likod? Nakikita ba yun? Eh, di ba kadalasan may mga sticker ang bus sa likod? So, para lang ba yun makita kayo ng audience impact? Para makita kayo ng mga pasahero na ang gwapo nyo? Ay, yung pala ang gusto. Ay, pero grabe rin ang effort ng mga bus driver. Kasi naalala nyo po, yung biyahe noon papunta ng Pampanga o Longapo, saan pa ba? Basta biyahe papuntang norte, tapos nung isinara yung San Simon, di ba? Yung puro baha, talagang pahirapan ng biyahe. Pero kayo ho eh, nagsilbi talagang parang mga unsung heroes. Dahil kahit na inabot kayo ng ilang oras, halos, di ba? Ilang oras ba yan? 12? Nakita ko ganun eh, overnight na, gabi na, maghapon, nandoon, di ba? Pero talagang hindi ninyo alintana, basta maihatid lang ng safe yung inyong mga pasahero. Okay, sabihin ni Kuya, ikaw ah, tinitingnan mo pala ako. Aba, syempre, no? There's something special with the way I look at you. Parang itong song na lang din ni Christian Bautista sa ating pagpapatuloy here on Heart Speaks. Alex Baltazar here. And we now head back to more of the songs with The Way You Look At Me. Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka vibes a sound trip from All Saints with Never Ever. Pero ikaw ka vibes, wag never ever kang makikinig. Gusto ko palagi always kang nandiyan at nakatutok sa atin, lalo na it's the beginning of another week. Ngayong Lunes na ito, eh sana nakapagpasaboy naman tayo ng kahit papaano eh positibo na mood and vibe sa inyong lahat. Kaya unahan ko nang magpasalamat sa lahat ng mga ka-vibes natin na sinamahan tayo ngayong gabi sa ating tatlong oras dito sa Heart Speaks. At syempre doon sa mga nagpadala ng kanilang mga concerns, problema at nagtiwala sa ating programa. Thank you so much. Hey Kuya JB, na hanggang ngayon nakikinig pa rin sa ating istasyon habang nagmamaneho ng bus. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa oras na 11:42, ako ngayon magpapaalam na because in just a few minutes, no? Eh tayo po muna ay syempre pansamantalang hihinto. Pero hindi naman tayo titigil bukas. I-reserve mo yung vibe mo at bukas tayo magtuos ulit. Syempre kasama sina Mama Mia and Joko Loco sa kanilang programa in the morning at 4 a.m. Kaya abangan nyo po yan. Syempre no, yung ating roster naman dito ng mga programa. It's all for you to have good vibes. At syempre no, tinatalakay din natin yung realidad ng buhay, yung mga problema ang ating kinaharap. Pero what does this mean? Hindi para ihawa po kayo ng negative vibes, pero para ipaalala sa inyo na parehas lang tayo. No? Bawat isa sa atin may mga pinagdadaanang problema. Ikaw, 'di ba? Ako, 'di ba? Sa pera, sa boyfriend, sa girlfriend, sa situationship, hindi ka nag-iisa. So ito ay paalala na kung yung ibang tao ay nagawa nilang lagpasan yung problema, ikaw rin manapa-samanapa, kayang-kaya mo rin 'yan. Basta ang key lang naman dito, 'wag kang susuko. Kaya bukas ulit, 'no? Ugaliin nyo na mag-show up every day. 'Di ba? Hindi lang, I'm not just talking about showing up dito sa ating programa, pero sa pansarili ninyong buhay, no? Hindi mo naman kailangan isipin agad yung pangkabuuan ng life, eh, na kailangan sorted out na lahat ng mga problema mo. Minsan, one step at a time, one day, okay na yan. Basta nag-survive ka ngayong araw na ito, ipagpasalamat mo na yan. And yung bukas, i-worry mo na lang yan sa mga susunod na araw. Di ba? Marami, mahaba pa ang oras natin dito sa mundo kung tayo talagang hahayaan pa, no? Kung talagang tayo ay marami pang obligasyon, marami pa tayong mga dapat gawin. Kaya kung may problema ka, next time mo na lang muna problemahin. Ang mahalaga, you celebrate even your small wins today at mapayapa kang makapagpahinga. Syempre, for your peace of mind din yan at para bukas, panibagong good vibes na naman at meron kang enerhiya to start all over again. Mga ka-vibes, thank you so much. Dahil talagang sa bawat panahon, umulan ng umaraw, gabi o umaga, eh kami ang iyong takbuhan. Parang si Whitney Houston, I'm gonna leaving you with her song na pinamagatang Run to You. Kanino ka ba tumatakbo? O, sino yung takbuhan mo sa buhay? Ako fan run lang eh. Ay! Anyway, let's all listen to this song dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Bye!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: Marcus Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Kasama mo na ang bet-a-bet kasi ang lupe at ang 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio,
2: Kavibes the Soundtrip. At ito na rin ang inyong favorite pampagising ang programang
3: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maa-arriba si Mamma Mia!
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag walang haharutin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby! Magdiwang ka vibes! Dahil ngayon ay Martes, September 15, 2026, sa Hodin!
3: Naman.
2: Di ba? Para kahapon lang nagmamaktol ka, di ba? Dahil Lunes na naman. Pero ito ngayon, na masaya ka na naman dahil mapupunuan ang iyong wallet, mapupunuan ang iyong bulsa. Well, ganun talaga, di ba? Dapat talagang makasahod ka dahil kapag hindi, abay magsumbong ka na. Uy, 4:19 na ng umaga mga ka-vibes. Siyempre, binabati na muna natin lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig na sa oras na ito, ha? Lalo na po dyan sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen, ng 102.3 FMR Bacolod. At siyempre, hindi mawawala ang 102.3 FMR Baguio!
3: Gandang umaga at syempre marahin na aga and bayang buntag sa mga avid listener.
2: Diba? Avid listener. Lalo na ano sa mga ka-vibes natin siya, Ana, sa may Bicol region, sa Albay, sa Legazpi, na talaga namang araw-araw nakatutok sa ating programa. Walang humpay ang kanilang pakikinig. Kahit naka-static na lang, nakikinig pa rin sila sa atin talaga. As in, very good ka talaga dyan, ka-vibes.
3: Tama naman dyan.
2: At ito na nga, kamusta ka, DJ Joko Loco?
3: Okay naman. Oh, yan ang pinakamagandang tanong sa mga ka-vibes natin na alam mo yun. Gusto mong simulan ng pakikipagkwentuhan.
2: Uh-huh.
3: Kahit through text chat or ano, 'di ba? Uh-huh. Kumusta ganon?
2: Tama, kumusta? Tapos kapag mangungutang, kakamusta
3: din, 'di ba? Yeah.
2: Napakaraming nga kahulugan ng kamusta na 'yan. Kaya naman ka vibes, get one worksheet of pad paper dahil ito na ang ating katarungan para sa ating
4: 92.3 FM Radio Manila. Question of the day.
3: Ano ba ang sagot mo sa taong nangungumusta?
2: Yun lang. Dapat ba nire-replyan pa? Oo. Depende siguro sa tao, ano, yung kung sino ba yung nangangamusta. Ako nire-reply ako. Siyempre yung pamilya ko kapag nangangamusta. Pero yung kunyari kapag may clue na ako na, ay alam ko na to. Narinig ko na yan.
3: Kumusta?
2: Oo, di ba? Parang scene zone na lang minsan. O kaya naman na inbox zone na lang. Kasi naman na wala naman talaga akong mapapahiram sa UB.
3: Eh kung personal naman sa'yo tinanong, di ba? Ay, kumusta?
2: Ayun lang. Ano, kapag personal, sige, ngingitian na lang kita. Ngingitian na lang kita. Ika-karil method kita.
3: Karamihan kasi ang sagot dyan, ayos lang naman, kahit hindi naman talaga.
2: Ito
3: tapos
2: naman.
3: Tatanong, ikaw, kumusta ka? Ganun din.
2: Oo.
3: Babalik, tatanungin ka din.
2: Tama naman. Pero di ba minsan naman talaga, hindi lang naman talaga sila nangungutang. Bagkos eh, nangangamusta lang naman talaga dahil baka siguro, baka sa mukha mo yung may napagdadaanan ka o baka naman na talagang nangangamusta lang talaga just to start a conversation.
3: Tama.
2: Di ba? Hindi naman siguro masama ang kanilang intensyon. Makikita mo naman yan sa hilatsa ng kanilang pagmumukha.
3: Diba? Tama naman yan.
2: Oo. Kaya naman naka-vibes, ikaw ba kamusta ka? Eh ba, kung okay ka lang, edi sana mag-comment ka na sa ating Facebook page dahil posted na po yung ating question of the day sa 92.3 or 923 FMR Manila Facebook page. At syempre, malin nyo mamaya, mabasa natin yan hindi next year, kundi sa pagbabalik mamaya ng inyong favorite pampagising ang programa Good Vibes!
3: Good morning!
2: With your one and only kulit Adam sa umaga, ang mama mo kumakaringpas ng tawa pero ang araw maa-arriba si Mamma Mia!
3: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin, huwag mo lang aharutin. Joke Loco is my name, baby!
2: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi I'm the Bet, 92.3 FM on!
3: Favorite music radio, ka-vibe
2: sa soundtrip! Ang oras!
3: Oras natin, 4.22! Perfect!
2: Para krope!
3: Tama!
2: Really?
3: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
5: Buntis ka na naman? Ang lupet!

0: bagong cellphone niya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!

ang tawa at saya every morning.

0: like a Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Good vibes.
0: Taas presyon again.
3: Taas presyon at taas presyon din. Na bakit kamukha vibes? Abay, eh, syempre naglabas na po ng magiging presyo po ano ng petrolyo ng nung mga nakakaraang linggo po. At ito po ang magiging opisyal na price adjustment. According po ito sa DOE at syempre effective po ito mamayang alas 6 ng umaga, September 15, 2026. Para sa mga gasoline, ano, increase po nila ay 5.68 pesos per liter. At sa diesel naman, 4.31 pesos per liter. At sa kerosene, 4.62 pesos per liter.
0: Aray mo!
3: Aray mo talaga, be! Grabe naman yan. Ang sakit naman na Kuya Eddie. Di ba? Pero yan mga ka-vibes ha. Abay, at least alam nyo na. At para makahabol kayo ano sa oras ng pagtaas. Bago magtaas, abay, makapag-karga na kayo. Yun na nga mahalaga.
0: Papuntak na kayo. 5 piso, ang laki niyan. Ang masasabi ko lang dyan.
3: Para may butik eh.
0: Napaka meaningful.
3: Napaka meaningful talaga. Pero wala ka na talaga minsan na masasabi. Parang nakaka-frustrate, diba? Kasi parang sunod-sunod yung pagtaas. Pero hindi mo naman maramdaman na yung pagbaba kapag nagkakaroon ng
0: minsan
3: mga rollback.
0: Minsan may piso din. Ganun,
3: diba?
0: May
3: piso.
0: Ano.
3: Sabi nila, malaking tulong pa rin naman daw yun kahit papaano. Pero sige, paniwalain natin mga sarili natin. Diba?
0: Ay, nakatalaga.
3: Lahat tayo magiging butiki talaga pagdating sa mga ganitong balita. Pero ito ha, siguro kahit papaano medyo pag-aanin natin na kasi kagabi binalita rin po ano na ang VAT ay tatanggalin na raw po. VAT tinanggal na sa system loss charge bill according po yan sa BIR. Pero ang hiling naman ng mga tao, bakit pa kasi kailangan bayaran yung system loss na yan? Hindi ba pwedeng yung system loss na lang mismo yung tanggalin at hindi na bayaran pa ng mga mamamayan. Pero dahil siguro, umpisa pa lang naman to, di ba?
0: Hindi pa pwede hulihin lang nila kung sino yung naglalakaw ng kuryente na yan. Para ano?
3: Di ba? Parang yun lang naman ang hiling ng taong bayan.
0: 12% tama na, 12%.
3: 12% na VAT para sa system loss. Iba pa po kasi yan ano, doon sa mismong tax na binabayaran natin doon sa kuryenteng ating nakonsumo. So napakarami talagang patong. Pero siguro magandang simula na rin yan na kahit papaano yung VAT sa system loss ay matanggal at mabawasan na rin. Ayan,
0: pero sisingilin pa rin.
3: Sisingilin pa rin ang system loss, di ba? So para nga, wala, nagtawanan lang din yung mga tao. Pero sige, antayin natin, bigyan natin ng pagkakataon kasi medyo matagal din naman eh, di ba? Bago na ipanukala ito. So malay naman natin, pagdating ng Pasko, iregalo na nila sa atin.
0: Ay, malay
3: mo naman.
0: Ikip nyo
3: na sa amin yan, Meralco, diba? Ha? Parang awad
0: tingnan
3: na.
0: Tingnan natin, well, nakakamagandang ano yan, abangan ngayong panahon ng Kapaskuhan, di ba?
3: Totoo, malay nyo naman, di ba? Talaban kayo ng D1 ng Pasko. Ha?
0: Diba?
3: Makonsensya.
0: Tama naman yan. Good luck sa iyo. Baka naman, di ba, magtulong-tulong at biglang yung diwa ng Pasko mabaliktad yung ganito. Ganyan.
3: Tama, di ba?
0: Naman yan,
3: sabi nga nila, ang diwa ng Pasko ay pagmamahalan at pagbibigayan. Hindi panggugulahan.
0: Pagbibigayan. Pagbibigayan. So ayan, dahil bare months ngayon, dapat na maging masaya tayo.
3: Tama.
0: At saka, uy, eto, masingit ko lang kasi yung 5 taon daw na termin sa barangay, lusot na ito sa ano, sa Senado.
3: Oh.
0: 'Di ba? Oo, yun yung ano ngayon. So, ano naman? Ay, ano naman? Hindi ibig sabihin.
3: Hindi. Hindi.
0: Ibig sabihin na lusot na daw yan. Yan yung ibinalita. At,
3: so, ibig sabihin, 5 taon natin sila pagtsatsagaan?
0: Medyo matagal, ha? Medyo matagal-tagal yung mga ipon mo, ano. Ibig sabihin, magiging matagal yung pag-servisyo ng isang barangay official. Magiging 5 taon yan. Tsaka SK din, ha?
3: Mm-hmm.
0: So, dahil meron nga Senate Bill number 2387.
3: Mm-hmm.
0: Oo, yan yung ano, ang tawag dito. Meron palang tinatawag din na 5 na kumontra Nag-abstain dito na hindi bumoto sa Senado.
3: Bakit kaya? Why kaya ganon?
0: Ay, hindi ko lang din. Alam siguro,
3: hindi lang talaga nila trip, ganon.
0: Baka. So, ayan, limang taong termino sa barangay. Lusot na yan sa Senado. Abang-abang tayo sa mga susunod detalye.
3: Totoo.
0: Dahil baka.
3: At least diba yung susunod na election na ito? Kasi diba barangay and SK elections.
0: Uh-oh.
3: At least yung pagboto natin na yun, next 5 years pa ulit tayo, boboto.
0: Uh-oh.
3: Diba? Kaya maging matalino tayo sa ating pagpili ng ating mga magiging leader. Kahit na maliit na unit lang yan ng ating lipunan, mga ka-vibes. Napakahalaga pa rin yan. Kasi sabi ko nga, diba, limang taon yung pagtsatsagaan yan. Sinasabi ko sa iyo. Kayo din ang makikinabang naman kapag may magandang adhikain at magandang proyekto yung mailuluklok ninyo na mamumuno sa inyong barangay.
0: Tama naman yan. Diba? Kaya naman, ka-vibes, abay, kung naka-schedule sana yung election ng barangay sa November 2, November 2, ililipat daw ito sa ikalawang Lunes ng November. Kasi November 2, diba?
3: All Souls Day. Oo nga naman.
0: Sabi ni Lawrence. Good morning. Yeah. So sabi nga dito, ililipat nga daw sa pangalawang Lunes.
3: Okay.
0: So nag-uwian sa
3: alanganin nila. Alanganin talaga yung petsa, mga ka-vibes. Syempre kasi yung mga ka-vibes natin na mga alam niyo naman tayo mga Pinoy, 'di ba? Napakahalaga sa atin na alalahanin yung mga yumaon natin na mga kamag-anak at mahal sa buhay. Syempre kung isasagasaan mo yung petsa na yan, baka hindi pa kayo iboto niyang mga tao na yan, 'di ba?
0: Oo, baka wala kang botante.
3: Sinasabi ko talaga sa inyo, ka-vibes. Kaya ayan siguro
0: sa
3: talaga.
0: Sa'yo pa naman yung dalawang pamilya. Kasi umuwi ng probinsya.
3: Ayun lang, mga ka-vibes. So ito, abay tuloy-tuloy lang ang good vibes sa ating programa dahil makakasama nyo pa rin ang programa ang good vibes.
0: Good morning!
3: With you, ang one and only kulit, tandem sa umaga, ang mamamuko makaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupet, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio, combines the soundtrip.
3: Ang oras.
0: 4:49, perfect.
3: Parang grobe.
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Gutom ka na naman? Ang lupet!

0: kusot na naman ang mukha. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 4:57. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Gulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main.

pupuso ang nausapan gabi-gabi. Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Rebecca Shirley.
1: Pampagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dong dong dong, tare dong,
3: perfect.
0: Really?
1: Yes. Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Sa lahat ng mga may singaw ngayon, ha?
0: Ay, may singaw!
3: May singaw! Nakakakain ka pa ba, ha?
0: Ay, nakakapag-chismis pa nga, partida pa yun, ha? Apat yung singaw niya, dalawa sa baba, dalawa sa taas. Ganon ka din.
3: Ganon ka
0: pinipigil. Siya pa yung nagbabangka.
3: Alam mo, sign niya na, no, na pinipigilan ka ng mga talang magkasala.
0: Ay, pero wala talaga, daw.
3: Wala talagang pipigil, ano? Mas malakas talaga yung puwersa ng chismis.
0: Oo. Oh.
3: Uy, iba talaga, 519 pa lang, huwag ka muna manira ng buhay. Gumawa ka muna ng almusal ninyo, kabibes.
0: Oh, hindi po siya naninira, bali gumagawa pa lang siya ng ano. Oh. Ito pala yung intro pa lang yun.
3: Oo, magbati ka muna ng itlog, mga gaslice.
0: Nakapagtapos na, nakapagbati na siya.
3: Nakapagbati na. Oo, pero kung tapos na, lutuin mo na.
0: Oo, kasi daw kagabi, inagahan niya.
3: Ay, ganun ba? Gabi, pero nagbati ka ng itlog. Scramble egg ang ulam
0: Scramble,
3: mo.
0: Minsan kasi iba yung mabilis na matunaw.
3: Ay, totoo naman. At saka kapag kunyari, late ka na umuwi, at gusto mo yung madalian na lang para makatulog ka kaagad, abing minsan, yung kung ano yung pang-agahan mo, pinangahapunan mo na lang. Para tapos ang usapan.
0: Totoo, tsaka ano, nakakapabilis ng metabolism yung pag-chismis.
3: Oo nga naman, kasi diba, kung ayaw mo talaga yung tumayo ka, diba sabi nila, pag tapos kumain, huwag kang upo ng matagal, dapat tumayo ka para bumaba yung kinain mo at matunawan ka. Pero yung iba, hindi talaga, iba yung pantunaw nila. Bibig diba? At laway ang pantunaw nila. Diba?
0: Ganun kalala.
3: Oo, iba talaga. Pero ito ha, mga ka-vibes, ibibigay na namin sa inyo ang una kamada ng inyong mga kapalaran, hindi ng chismis, dahil ito na ang
1: ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang napakamakabuluhang Hulala for today. Nag-aabang si Tita LV. Hello, Tita LV Resurrection. Ito na ang Hulala para sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at manginig. O, Jiva, ang daming hayop dito sa akin. Oo. Nakabuo na tayo ng Animal Kingdom. At ito na nga, Aries. Makakahabol ka pa sana sa iyong pupuntahan, pero dahil may stoplight, edi wala na.
0: Wala na yung stoplight. Nabot ng 160 minutes. Ay, 60 seconds.
3: Stoplight siguro yan sa may Maynila.
0: Ang tagal, oh. Ang dami ko na nagawa na gano'n.
3: Magugumising ka kasi na maaga ka, vibes. Hindi kasalanan ng stoplight yan minsan, di ba? O, Taurus! Uy, Taurus, nasahod ka na!
0: Ay!
3: O, di ba?
0: Appear sa
3: appear
0: mukha.
3: Talaga. Abi, syempre, balato, ha?
0: Oo. Oh, ay, balato. Sabi, balato. Ano ba yung mapupunta lang sa bills?
3: Mapupunta lang sa meron.
0: Okay lang yan, at least sumahod ka.
3: Oo, tama.
0: Maraming bills na to rang na yan. Kaakibat ng buhay.
3: Totoo.
0: Ang mga yan.
3: Yun, tama ka dyan. O, Gemini.
0: Gemini.
3: Gemini, piliin mo na lamang magparaya kaysa mandaya. Uy, tama
0: magparaya.
3: Yan. O, magparaya. O, Cancer, maaabala ka ng kaibigan mo sa pag-aakalang napakahalaga ng problema nito.
0: Sige, pwede naman minsan, di ba, kahit abalahin tayo, minsan ng kaibigan natin, okay lang din naman.
3: Saka,
0: pero pag paulit-ulit, tapos same din naman.
3: Totoo. At saka muli mo naman, naghahanap lang ng kausap, o kaya naman ka-bonding, baka mag-isa lang siya sa bahay nila, malungkot, diba?
0: O, yun pa naman, ang iba, gusto nila, ano, may makakausap sila. Kahit pa paano, yung may makikinig lang ba sa sasabihin nila?
3: Totoo. Uy, alam mo, may nakita ko sa TikTok, ha, nitong mga kahapon lang.
0: Nakita mo?
3: Nakita ko. Oo, parang nga, ano siya, work from home kasi siya, tapos living solo kasi siya ano sa kanyang apartment. Tapos sabi niya dun sa content niya, na-realize niya daw na dahil work from home siya at hindi siya lumalabas ng bahay, tatlong araw na daw siyang hindi nagsasalita.
0: Diyos
3: ko, nakakaloka.
0: Hindi siya nagsasalita?
3: Feeling ko mabubuang ako nun dahil.
0: So, dapat nag-play na lang siya ng mga kanta-kanta, nakinig siya FMR, tapos bubuka yung bibig niya mag-aano, di ba?
3: Tama.
0: Oo.
3: Makisabay ka sa puksaan namin.
0: Niya.
3: Yun nga na, nakakapanis ng laway yan.
0: Oy,
3: Leo! Naku, Leo, madidistract ka sa ingay ng iba. Eh di dapat, mas maingay ka.
0: Ah, di ba? Oo, pag may nag-iingay siya kapitbahay mo, di mag-ingay ka din. Mag-grinder ka dyan.
3: Huwag ka magpapatalo sa kanila kung hindi mo madalas na sa maayos na usapan at sa barangayan, hindi tapatan mo yung ingay
0: masyadong
3: nila.
0: Masyadong competitive.
3: O Virgo, naku Virgo, huwag mo masyadong i-overthink, baka bigla kang pumitik. Tama
0: naku,
3: naman.
0: Bigla kang pumitik dyan, nahihirap na yan.
3: Very perfect sa akin itong ano na to, ha? Ito? Kapalaran na to, ha? Maraming salamat, Tala. Parang nababasa mo
0: nag-overthink
3: talaga.
0: Nag-overthink ka?
3: Ang dami kong iniisip.
0: Huwag mo isipin masyado.
3: Hindi kasi ako nakakuha ng concert ticket ni Bruno Mars. Nakakainis. Oo, pero anyway, sideways. Hindi natin nahahayaang sirain yan ng araw natin. Oo, ata ako lang ang maninira ng araw ngayon.
0: Kasi ano, di pa man ngayon, malay mo naman sa susunod na taon.
3: Oo, sa susunod na panahon. Pagdating ng panahon. O siya mga ka-vibes, ayan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joe Akuloko. Ako naman si DJ Mama Mia. I-kiss mo na lang sa Fako!
0: Sige, Mama Mia, medyo pahinga yung ulan ngayon, 'di ba? Pero by next sa susunod na linggo, maaring bumagsak
3: na naman.
0: Pero eto nga, yung mga lugar na hindi pa din humuhupa yung baha.
3: Uh-huh.
0: So mag-iingat pa rin tayo diyan, huwag tayong basa-basa lulusong o dadaan sa magbota tayo, bota ka pala.
3: Yung bota
0: kasi nakakatulong 'yan para 'di ba? At least
3: dito.
0: Alam mo ba kung bakit nasabi ko 'yan? Kasi yung ano pala, yung leptospirosis specifically. Lalo na dito sa partang Bulacan, ayon nakapagtala ng 20 yung namatay dahil sa leptospirosis. Kaya kumbaga pinapayuhan ng Provincial Health Office at saka syempre nagpapaalala yung Department of Health na nire-remind tayo na huwag tayong agad-agad lulusong sa baha.
3: Mm-hmm.
0: Lalo kung may mga open woods tayo. Di ba? Yun yung ano dun yung leptospirosis. Tapos pag umupa na yan, sunod naman yan, yung dengue. Yeah. Kaya kailangan natin talaga maging alerto at saka maging malinis. Pero ito, paano nga aalisin yung baha? So, titingnan natin
3: totoo.
0: Kung ano-ano.
3: Dahil parating naman na si Amihan, sana tangayin na lang ng hangin ni Amihan. Makakatulong kasi yung hangin niyan para bumaba yung tubig . Pero kung hindi talaga, talagang mag-ingat na lang tayo, magkanya-kanyang bota kayo ka-vibes. Kasi iba talaga yung baha. Diba kapag yan ay pumasok na sa inyong sistema, tapos totoo. May wiwi pala ng mga peste, ng mga daga. Diba?
0: Hindi lang pala yan sa open woods o yung sugat na ano. Pati pala yan kung alabawa may kalyo ka, diba na alabawa tinanggal mo yung kalyo. Yung mutas. Doon pwede nang pumasok. Hindi, kahit hindi nasugatan daw, pwede maging entry point.
3: Basta parang nga pag natanggal yung first layer ng iyong balat.
0: Ganun daw yung explanation. Akala ko, sa susugat lang na ano. Pwede pala yan.
3: Kasi iba. Parang dati, di ba ganun lang yung sinasabi ng DOH. Baka nag-evolve na rin talaga itong leptospirosis na ito, di ba? At mga ka-vibes, napupuno na rin kasi talaga yung mga ospital. May iba naman nakakalabas, bumababa yung bilang. Pero mataas pa rin talaga yung bilang ng mga naka-confine at naka-admit dahil po yan sa leptospirosis. Kaya mag-iingat po tayo.
0: Lang, reminder lang din naman ito, pero kung matigas ang ulo mo, wala naman kayo magagawa.
3: Totoo. E di, bahala ka. Ikaw ang ma-admit, di ba? Kami nagpapaalala lamang. Pero ayan mga ka-vibes, paalala lang din namin sa inyo. Kami po ay hanggang alas 8 ng umaga mapapakinggan sa Himpapawid. Kaya naman natuto ko lang
0: Himpapawid.
3: Sa Himpapawid. Dahil makakasama nyo pa rin ang inyong favorite papagising. Ang programa ang
0: good vibes. Good morning!
3: With your one and only Kulit Tandem sa umaga. Ang mamamukha ba karipas ng tawa pero ang araw maariba si Mamamamamamamamamamamamamia.
0: Kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin. Huwag walang ha-ha-routine. Joke Aloko is my name, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
3: Good vibes. Soundtrip. Ang oras.
0: Ang oras. Habang nakikinig ka ng FMR sa Himpapawid. 527 na. Perfect.
3: Mga grabe.
0: Tama.
3: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: Chismis na naman. Ang lupet.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Dito ay iti 92.3 FMR. Ka-vibes! Iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip.
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pumitin yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong dugong tarikong hipo.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes! Uy, shoutout sa'yo, ganda ha!
0: Ay, grabe naman yung ganda! Oh.
3: Ang ganda-ganda muna, nagpapaganda ka pala!
0: Oo, oh, totoo naman yan. Yung tipong maganda na yung ayun, makinis na yung mukha mo, pinapakinis mo
3: totoo.
0: Pa.
3: Totoo. Oh, diba? Siyempre, dapat always tayong good-looking.
0: Oo, oh, hindi sila at, yung nakikinig sa
3: atin. At saka dapat presentable.
0: At totoo. Alam niyo ba si Mama Mia na ganun talaga, yung maputi na siya, pinapaputi niya pa yung mukha niya. Kaya pag tumabi ako, mukha ang anino. Pag,
3: uy, walang ganun.
0: Ah, walang ganun.
3: Walang ganun. Oo, nasa ano lang talaga yan. Nasa kolorete lang yan minsan.
0: Ay, mapuputi talaga yung lahi nyo.
3: Ay, hindi ko alam. Pero yung tatay ko, sobrang puti niya talaga.
0: Ah, kaya oo, ano.
3: Oo,
0: mistisa, mistiso.
3: Yeah. Oh. Pustisa. At pustiso.
0: Ano yun? Tapos chinito, chinita. Wow, ganun. Ay, hindi ko naman chinito, no?
3: Hindi ako chinita.
0: Ah, chinita.
3: Oo.
0: Awa, munti ka na. Pero prinito lang kasi. Hindi ko. Lutong tuwa si Mama Mia.
3: Uy, hindi ah. Naano lang ako, nag-good vibes lang ako.
0: Oh, ito yung kulay kasi namin, alam mo, ito yung ano.
3: Yan ang kulay Pinoy. Pinoy.
0: Kayumangging kaligatan.
3: Tama, kaligatan. Pero ito na nga ka-vibes. Abay, para matapos na natin itong ating ikalawang kamada, tapusin na natin.
0: Kaya tapusin naman, na natin.
3: Tapusin. Papasukin na natin ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong kapalaran na para sa who?
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
3: Hulala!
0: Ito na nga ang kukumpleto sa inyong Hulala for today. Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Aquarius at Pisces!
3: Makinig at manginig! O Libra, makakagawa ka ng di inaasahang bagay. Kung ano yon, wait mo na lang.
0: Ay, ano kaya ang bagay yan?
3: Surprise, Scorpio, huwag masyadong mag-rely sa AI. Sa AI, abay paiikliin niya ng ating buhay.
0: Sa AI?
3: Oo, eh, kasi nga daw meron daw itong environmental consequences.
0: Akala ko fee. Alam ko lang kasi environmental fee.
3: Pa. Environmental fee. Pwede rin, di ba? Abay, may ano daw po yan. Mayroong kaakibata na consequence pagdating sa ating kalikasan.
0: Sabi
3: ng mga eksperto. O Sagittarius, makukulangan ka sa tulog. Kawawa ka naman. Capricorn!
0: Tingnan ko lang, iba wala pa yung tulog.
3: Totoo. At wala rin gising. Mas mahirap.
0: Ayun, mahirap yun.
3: Kung may nararamdaman ka, tanungin muna ang iyong sarili kung stress ka ba. E di kung oo, umabsent ka na.
0: Ay, di sumagot nga yung sarili.
3: Sahod ngayon, absent ka.
0: Matampuin nga ni yung sarili. Di sumagot.
3: Aquarius! Meron kayong benepisyo sa trabaho, natatanggalin na ng boss ninyo dahil aabusuhin ng isa sa inyo. E di deserve.
0: Ah, yun lang talaga.
3: Yun lang. Pag minsan, kasalanan lang naman ng isa.
0: Abusado ka na.
3: Minsan kapag kasalanan ng isa, ano? Nadadamayan lahat.
0: Diba?
3: Ngayon, yung benepisyo tuloy, wala na, di ba? Oo, imbis na nakakapag work from home pa kayo, wala na, tinanggal na kasi di pala kayo nagtatrabaho pag nasa bahay. Oo.
0: Kala na nag-work kayo.
3: Oo, nanonood lang pala sa Netflix.
0: And well, may mga pwede tayo kung kaya natin pagsabayin,
3: uh-huh.
0: May output tayong dahil matapos, uh-huh. Doon, pwede din. Depende din sa inyo.
3: At saka ano naman, pag pagsasabayin, huwag mong pahalata, di ba, na may ginagawa ka pala on
0: totoo,
3: the side.
0: Diba?
3: Para hindi kayo mahuli. Kawawa naman yung mga katrabaho mong matitino. Pisces, tapusin na natin to. Makikipagkasundo ka sa mga tala na kung hindi nila iikot ang mesa, ikaw na ang magtataob nito ng kusa.
0: Diba, wow, lakas, no? Diba? Hindi ka madala sa ano, sandong...
3: Sa pakiusap, ha?
0: Dasalan.
3: Tataob na lang daw niya. Nang niya ka, Pisces.
0: Grabe, no?
3: At yan ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ng mga bituin ay gabay lamang, pero kung mapapahama ka pa rin, nabay labas na po kami dyan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikiss mo na lang. So, pagka!
0: Yeah. Oh, ano, guys? Grabe naman yan. Uh-huh. Ang ano pala ng dollar pa din ngayon? Lobo pa din yung ano, no?
3: Oo, mataas pa din.
0: Mataas pa din, oo. Hindi, sino-shoutout ko lang yung makaibigang vlogger. Oo,
3: at saka yung mga VA na ka-vibes natin.
0: Ay,
3: diba? Oo,
0: yung mga VA.
3: Na kumikita talaga ng
0: yung mga VA din.
3: Na VA. Ba din
0: po? Hindi pa pala.
3: Huwag naman ganun. Pero diba, ano, yun nga lang kasi, syempre, yung mga kumikita ng dolyara, magandang bagay ito sa kanila. Kaya lang, yung tayong mga nandito sa Pilipinas, parang hindi talaga natin, hindi ito magandang bagay kasi ibig sabihin ito tataas talaga yung ilan sa mga bilihin at tataas ang value ng mga ilang gastusin hanggang sa hindi na magkasya ang ating mga kaperahan. Pero malay naman natin, di ba, mamaya magsasara kung anong value talaga niyan mamaya, kung tataas ba o bababa. Abay, tingnan na lang natin.
0: Abang-abang tayo dyan . Kasi well, sa iba wala namang epekto siya, pero syempre sa ekonomiya,
3: yan sa kabuuan, sa madla, di ba, ay may epekto to po iyan. Kaya dapat marunong din tayong makiramdam pagdating sa mga ganyang bagay. Kasi diba, baka mamaya nagre-react tayo na nagdidiwang ka tapos yung iba nagdudusa naman pala. Diba, mahirap yan.
0: Sabi yun, paldo na naman ako nito sa YouTube ko.
3: Huwag mo nang ipaalam kasi bilang pagiging sensitive din naman sa nararamdaman na at pinagdadaanan na ng iba. Pero ito.
0: Kaya pala yung kakilala kong vlogger, may bagong sasakyan.
3: Ah, ganun? Pasakay naman kami.
0: Paldo ka, boy.
3: Uy, iba.
0: Paplating ko talaga gulong mo, boy.
3: Sasakay yung gulong. Walang
0: yakap. Ganyan mong galit na, di ba? Tingnan mo, kayo mong gapartner sa tapat namin. Di ba, dahil mga kaibigan ko mga, ano siya, mga vlogger.
3: Ang hirap pala maging kapitbahay ni DJ Joko, no? Nananaksak ng gulong.
0: Magaganda yung, ano, maganda yung mga kaibigan, natawag dito mga sakyan ng, ano, ng, kasi, alam, sabi ko talaga, magano ka nilang kasi kaya, mag-YouTube ka na, kasi di ako makapagos sa YouTube ko.
3: Talaga ba?
0: Tayo ko mahal ko ang trabaho. I love my job.
3: I love my job. Morning, yeah. And it's sahod day, kaya naman dapat lagi nating i-manifest at sasabihin niya, i-profess na I love my job.
0: Yeah, alam mo, job.
3: Tama,
0: yeah.
3: Kaya naman ito, ha, kung mahal mo ang trabaho mo, edi makinig ka na sa amin para magising ka, para hindi ka malit. Kaya naman, tutok lang sa inyong favorite papagising, ang programa ang Gagagagagagadvice.
0: Good morning!
3: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maaray, si mama.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong korutin, huwag mo lang ha-routine. Joke loko sa mga name.
3: Baby! Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
3: Ka-vibe sa sound trip. Ang oras!
0: At oras na din dahil susunod na ang buksaan. 5:52. Perfect!
3: Malagropik!
0: Tama.
3: Really?
0: Yeah!
1: Good vibes! Good morning!
4: Magbabayad ka na? Ang lupet!

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 6:00. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe.

0: Ikaw kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. TVM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ Ivy, 6 p.m. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 p.m. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!

0: our favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
3: Bibigyan tawa at saya every morning.
4: At programa Good Vibes.
5: Good morning.
4: Oh yeah! Ibibigay ko na sa inyo ang mga kapalaran na para sa original na Who

0: Sahod niya na! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Iho! Ang 92.3 Mayroon kang ka-vibe sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR

0: nigga surely.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good morning!
0: Yeah! Ang lupet!
2: Good vibes!
0: Ganyan yung ano, yung tipong ano, anong tawag dyan yung mga boses na gano'n?
2: Mga pang, ano, mga pang husky.
0: Oo, yun. Sino yung mga ano, mga singer
2: mga AGs, gano'n, na mga pang rakrakan ng boses. Tsaka yung singer ng Asin, diba?
0: Asin?
2: Tama, oo. Diba?
0: Si ano, si Lolita Carbon.
2: Oo, diba? Legend.
0: Nakuwento lang siya.
2: Nakuwento lang siya. Sigurado ka ba nakuwento lang yan? O baka naman nasaksihan mo talaga?
0: Oo. Ikaw kasi nasaksihan. Actually, live nung nanood ako ng live. My God.
2: Hindi mo na ba ikakaila? Pero ito ka, vibes, hindi mo maikakaila dahil kami pa rin ang bet na bet kasi ang lupet 92.3 FM
0: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes sa Soundtrip. At syempre, kasama mo pa rin sa Himpapawid.
0: Himpapawid. Ang himpilan. Naka-selfie ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa oras.
2: Sa kami na yun, sa MM. Pero ito na nga ang favorite pang pagising. Ang programang
0: Good
2: Vibes.
0: Good morning!
2: With your one and only Kuleta Dem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si mama
0: kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Ikaw rin. Joko Loco is my name, baby!
2: Baby, o diba may pagbabanta? Pero wala namang pagbabanta itong aming puksaan
0: totoo
2: ngayon. Totoo. Dahil eto na nga.
0: Pagbabangka lang.
2: Pagbabangka. At hindi rin siya masyado makabuluhan.
0: O, makaguluhan.
2: Makaguluhan. Tama. Yan naman na, eto na nga, papasukin na natin yan, ang pupupupuksaan sa agahan!
1: Puksaan sa agahan! Puksaan sa agahan!
0: Isang sa agahan na ka-vibes at isang maswerte. Wow, maswerte ka ba sa ating pagbibigyan ng kanyang katanungan?
2: Maswerte ba talaga? O malas siya dahil
0: maswerte
2: sa ating siya nagtanong.
0: Maswerte siya pero tayo mahirapan sa tanong niya.
2: Yun nga naman, challenging talaga ano. Pero ito na nga ang kanyang katanungan. Ay, ang nagpadala pala muna ay si You're a Greta Singer! Si Pau-Pau.
0: Si Pau-Pau. Si Pau-Pau. Mo, mahirap hulaan ang pangalan mo, Pau-Pau.
2: Pau-Pau. Siguro, ano ka ba? Hindi
0: Paolo?
2: Ko wala kasi nakalagay.
0: Paula?
2: Paula, pwede. Oo, Paulito? Paulina. Paulito, diba? Paulita. Oo. Pero kasi walang nakalagay na lugar. So, sabihin na lang, pagpalagay na lang natin siya ay nagmula sa kaharian ng Encantadia.
0: Wow, naman talaga.
2: Ay, sa kabila
0: iba
2: pala yun.
0: O, di sige, saan ba pwede siya?
2: Sa Kamuling pala yun. Pero sige, pwede na. okay na yan.
0: Okay lang yun. Kabibs tayo lang
2: ng hati. Kabibs naman tayo.
0: Diba? So, pangalanan natin yung isa-isa yung mga DJs.
2: O, isang nang sige dyan sa kabilang barangay.
0: Grabe ka naman.
2: Pero eto na nga, ang katanungan
0: ayaw
2: niya kasi.
0: Ayaw mo shoutout yung taga-Pasa. Madali. Okay, tapos.
2: Baka naman, may libre ticket. Eto na nga, ang kanya kasi katanungan ay malapot o malabnaw.
0: Ganda ng tanong, malapot o malabnaw.
2: Oo, parang ano yan.
0: Napaka makabubuluhan.
2: O makaguluhan talaga. Parang ano ba to, nasasabaw ka na ba, Pau-Pau? Ha?
0: Ganda, grabe naman.
2: Kasi parang anaisip ko lang kapag malapot o malabnaw, sabaw lang talaga eh. O kaya naman.
0: Aside, okay, aside from okay.
2: Hindi, sabaw ng ano ulam, di ba?
0: Diba?
2: Ano naisip mo?
0: Asya ako naman, yun din. yun din.
2: Pero ano sige, ipagpalagay natin na sabaw ang tinutukoy sa atin ni Pau-Pau. Ikaw ba DJ Joko?
0: Tingnan natin sa ibang konteksto.
2: Talaga? May ibang konteksto ka pa?
0: Titingnan natin yan. Pero mamaya, sa paliwanag natin yan. Pero ngayon, puksain na muna natin
2: sige,
0: to.
2: Sige, sige, sige. Okay, ang pipiliin mo ay...
0: Pipili pa ba?
2: Ay, oh, ayaw mo ba? Oh,
0: ikaw, ano? Ladies first.
2: Ako, malapot.
0: Oo, siyempre. Malapot. Sa akin naman sana, yun din sana. Kasi magiging magkakampi tayo. So doon na lang sa malabnaw.
2: Malabnaw na. Ayan, narinipin nyo. Ang ating katugunan. Ganon din ang kasagutan ni DJ Joko Loco. Kaya ano, puksain na natin ito.
0: Puksain na natin ito, Mamma Mia. Let's go!
2: Palakpakan na muna para sa'yo, Pau-Pau!
0: Pau-Pau!

Naguguluhan sa tanong ni Pau Pau. Oh yeah, pero sasagutin natin yan ha, huwag ka magalala. In a 3, 2, 1. Nagmamadaling umaga at nagmamadaling kapakabi-kabila. Ang ingay tunay naririnig mo na at aming pandadagdagan. Dahil oras na ng

0: malabnaw. Hindi naman niyan exciting, parang pen pen di sarap pen di kuchilyo di almasen. How how di karabaw at di ang manabaw eh.
1: Ako naman ba to?
0: Ikaw na. Joke na ako. Tigil ako na.

0: ang bunga nga ko. Brr, brr,
1: brr. Break it now, yo!
0: Iningal ako dun, grabe.
1: Alam mo, sa panaisipan sa akin, bakit nasama at nadama yung simento?
0: Malamnaw eh, pag malamnaw, di ba yung ano?
1: Ah, kapag di, malamnaw
0: pagka, ba? Di, ano, ang konteksto nyo, iningal ako.
1: Sige, teka lang. Medic! Medic!
0: Oksihina! Hindi, ano kasi ah.
1: Sige.
0: Ano pagka kasi malab na, di ba? Pagka sa sabaw, malab na. Oh.
1: Uh-huh.
0: Ngayon, pag may isa kang proyekto, may isa kang ginawang ano na malab na, hindi maayos yung mga ginawa mong ano, magiging malab na yung resulta nun.
1: Ah.
0: Oh, parang ganun yung ano, no, konteksto.
1: Okay, okay. So parang ano pala siya, parang metaphor. Oh,
0: yeah.
1: Kaya naman na.
0: Gusto meta five, kung ayaw metaphor.
1: Kumbaga parang pag-ahalin tulad sa
0: yes,
1: isang ano, o kaya naman na pagdi-describe.
0: Pagdi-describe, yeah.
1: Okay, sige. Pero sige, bakit
0: ba?
1: Na ba?
0: Ay, bakit nga?
1: Sige, ako na muna.
0: Sige.
1: O, sige. Sa akin lang, hindi, sige, ikaw na muna. Sige, bakit malamnaw? Oo.
0: Yun na nga yung malamnaw sa akin kasi pagka, di ba yung sabaw, kung halimbawa nagluto ka,
1: uh-huh,
0: hindi mo inataw yung apoy, sobrang nagtipid ka, di ba? Kasi ayaw mo, gusto mo tumagal yung gasol nyo. Yung parang tinipid mo. So, ang tagal lalapot ng sabaw.
1: Uh-huh.
0: Eh, mas masarap yung sabaw kapag malapot lalo sa sinigang.
1: Oo. Uh-huh.
0: Kasi di ba pag natunaw na yung gabi.
1: Pero tapos, di ba malapot yung sagot ko?
0: Ayan nga, tinasabi.
1: Okay, okay,
0: ngayon, pag kumulang yun, magiging malabnaw.
1: Ah,
0: so, kailangan,
1: okay,
0: makinig ka kasi muna. Hindi na galit.
1: Sorry,
0: Adele.
1: Akala ko, sabi ko, ha, bakit ina-explain niya yung malapot?
0: Hindi, yung magiging malabnaw pagka hindi mo naabot yun. So, ang nire-remind ko sa nila, kung gusto mo maging malapot, kailangan mong, ano, galingan. Ay! Oo, sa pagluto. Kailangan mo nating, ano, ganon.
1: Pero bakit nga malabnaw?
0: Eh, yun na nga. Kasi malabnaw yun. Kasi nga, hindi niya inigihan.
1: So, parang
0: tinitipid niya. Ganon.
1: So, sa madaling sabi, pumapanig ka sa akin, malapot.
0: Hindi, doon ako sa malabnaw. In-explain ko yung side ko lang. Pero wala akong kinakampihan.
1: Oh, ganon.
0: Oo, ngayon, ikaw na lang mag-isip kung gusto mo maging malapot. Eto gawin mo. Gusto mo maging malabnaw. Gawin mo.
1: Eto na nga. Parang sa akin, napili ko naman na malapot. Kasi di ba parang nga kapag sa ulam, mas masarap yung sabaw ng isang ulam kapag malapot. Pero na lang sa tinola o kaya naman sa nilaga. Pero 'di ba kasi kapag sa sinigang parang mas masarap higupin kapag malapot. E paano ba magiging malapot 'yan? Ah? Kapag may nilagyan mo ng gabi, doon lang siya magiging malapot talaga. Pero kung wala naman talagang gabi at malabnaw ang magiging resulta ng sabaw, eh di wala naman tayo magagawa, magiging juicy pa ba tayo?
0: Ibiyaya na lang. Okra siguro.
1: O pwede rin naman okra. O kaya naman sa munggo, 'di ba? Kapag gusto niyo talaga ng malapot
0: ko
1: na
0: yung
1: sabaw.
0: Munggo lalagyan okra.
1: At mas masarap kasi yung malapot ang sabaw ng sa munggo.
0: Oh.
1: Masarap din yun eh. Hindi ko alam kung paano nila napapalapot yung sabaw ng munggo kapag sa munggo.
0: Oh, di ko din kasi alam eh. Kasi alam ko lang naluto doon.
1: Oh,
0: siguro pinapatagal.
1: Hindi ko lang din alam.
0: Munggo.
1: Tapos sa Paris naman, nilalagyan ng napakaraming harina ba? O cornstarch? Parang ganun
0: corn
1: eh.
0: Cornstarch tapos yung ano yan, yung ano yan, pampakulay. Nakalimutan ko.
1: Nakalimutan ko din. Basta para lumapot.
0: Yan, naisip mo ka, vibes yan.
1: Tama. Oo, isen mo nga sa amin sa aming live stream.
0: Yan, naisip mo. Star anise.
1: Anis? Ikaw ba gusto mo yun? Star anise?
0: Anis? Ng anis?
1: Star anis ha? Hindi yung anis. Star anise, hindi anis ha? Iba yun. Ikaw ba nakain ka ba noon?
0: Ng anis?
1: Hindi, star anis
0: na. Star anis? Kaya star anis. Huwag inaagod dun sa ano.
1: Oh.
0: Ayun nga ni, hindi ka sabi ko.
1: Hindi kasi parang ang weird ng lasa noon. Parang nilagyan ng mentos yung pagkain.
0: Ano,
1: pinapit mo
0: na?
1: Oo, yung star anis ha?
0: Oo, doon na hinalo sa ano. Ah, may hiligan ng pares.
1: Nililito mo ako, Dai. Oo, pero ito, may kasagutan ng ilan sa mga star anis, hindi ho anis ha? Tigilan nyo kami. Baka isang linggo kami mawala dito, ha? Ito na nga, si Greta Cruz, sabi niya, mas masarap talaga yung malapot ng gigitata.
0: Nagkikitata.
1: O, ito naman, si Colectol, dun tayo sa malapot, lalo na sa sinigang, yung may gami, ang sarap nun, sabi niya. O, ito naman, si Star Racer, sabi niya, good morning ka, vibes. Para sa akin, malapot, kasi mas malasa.
0: Ay, yun pala, mas malapot, mas malasa.
1: Diba? At saka si William Mortel, sabi niya, dun po ako sa malapot, para mas okay. O, diba, maraming may gusto ng malapot.
0: Siyempre.
1: O, di, babay na. Babay ka na, di.
0: Malapot.
1: O, shoutout na muna natin yung mga ka-vibes natin na nanonood din sa ating live stream. Ayan, si Louie Basco, si Vin, ganun din po si... Uy, Tito Pakito!
0: Ay, si Tito Pakito dyan? Tito Pakito!
1: Oh, good morning sa'yo, si Mr. G.
0: Si Tito Pakito, bata pa lang ako, nakikinig na ako dyan.
1: Ito naman, may kasama pa siya noon, di ba? Tito Pakito talaga. Uy, kamusta ka na?
0: Kaya pala Tito, sabi niya. Kaya pala Tito.
1: Di ba? Mabait yan si Sir Tito Pakito.
0: Ay, nanlilibre yan ng Paris.
1: Oo. Totoo yan. O, ito naman si Mary Dulay, nakikinig din sa atin. Siyempre, ganun din si Gerard Misiano. Maraming salamat sa inyo pakikinig, mga ka-vibes. Pero kayo...
0: si Mary Dulay, binati mo ba?
1: Oo, si Mary Dulay.
0: Si Gerard Misiano, inaabangan pa daw niya. Pag di mo siya
1: Huwag naman dyan sa may Ignacia, kasi mahirap yan. Wala po... Pero shoutout sa inyo, mga ka-vibes, kayo ba? Ano ang girit ninyo sa ating pinagtatalunan ngayon sa puksaan? Ano ba ang mas gusto ninyo? Malapot o malab na?
0: Oy, ito, kakampito si Ate Linda Untalang Kabigon. Oo. Sabi niya malab na.
1: Wow! Malab na?
0: Kahit wala naman. Shoutout, Linda, dyan sa Pasig, sa Palatiw Pasig. Alam mo ba, yung mga tricycle driver sa Pasig Palengke, nakikinig din
1: talaga
0: sa atin.
1: Talaga ba? Uy, shoutout. Uy, alam ko nga din.
0: Shoutout, ang pupogi ng mga driver dyan sa tricycle.
1: Magandang umaga po sa inyo, ha?
0: Yung papuntang pinagbuhatan to Kenneth Road.
1: Oy,
0: shoutout sa inyo dyan. Magandang umaga, mga lods.
1: Oo. Abay, kahit binabaybay niyo po ang traffic, sana napapasaya namin kayo. Sana yung umaabot hanggang tenga ang inyong mga ngiti dahil natatawa kayo sa amin.
0: Ayan,
1: na
0: malapot na daw yung pawis nila.
1: Uy, bumili ka na lang ng malapot na sabaw ng Pares para mapalitan niyang pawis mo, di ba?
0: Uy, si Len, no?
1: Si Len?
0: Clapis.
1: Uy, sabi niya magandang umaga
0: ngayon,
1: daw sa ating dalawa.
0: Ngayon, alam ko na kung bakit si Len ay Clapis. Ay, pambura yung Clapis. Ay, si Len, magandang umaga.
1: Magandang umaga po sa inyo. At si Baby Doll, nakikinig din sa atin. Magandang
0: si
1: umaga sa iyo, Baby Doll.
0: Ah, oh, mapapa. Ding, dogi, dingi, dingi, dong.
1: O siya, mga ka-vibes, sagutan ng sagot sa ating live stream dahil pwede pa nating mabalikan yan. Abay, kung hinahanap nyo po ang aming mga social media accounts, hanapin nyo lang po 923 or 92.3 FMR Manila para ma-follow at ma-subscribe kami sa lahat po yan ng social media platforms. O siya, mamaya ulit, ha, bukas ulit. Uuwi na ako. Mamaya ulit, ha, babalik pa kami dahil hanggang alas 8 pa tayo magkakagulo dito. Dahil ito pa rin ang inyong favorite pampagising, ang programa, ang Good Vibes.
0: Good morning!
1: With your one and only Kulit Tandem sa umaga, sa Himpapawi.
0: Tama!
1: Ang mama mo kumakaripa sa tawa, pero ang aura maariba, si mama.
0: Kasama rin ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
1: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet, kasi ang Lupet, 92.3 FMR.
0: Favorite music radio, Ka-Vibes
1: sa soundtrip. Ang oras!
0: Aros natin mga Ka-Vibes, 651, perfect.
1: Para crop it!
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Bida-bida ka na naman. Ang lupet.

0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
2: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes.
3: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
3: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Chocoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
4: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
5: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
6: Grabe na to!
1: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
3: Ang

0: Tawad Saya every morning.
1: Ang programa Good Morning.
2: Good morning.
1: Oh yeah. Ibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran para sa original na Who

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco. Good vibes, good morning.
0: Ang lupet.
2: Ito na nga. Oo, naku, nga. Ito pala ha. Ikalawang araw na tigil pasada ng manibela. Tuloy pala ngayong araw.
0: Hindi
2: ibig sabihin, may mga ka-vibes tayo na talaga nga asa lang muna sa ibang alternatibong transportasyon gaya ng tren o kaya naman ng EDSA bus carousel o kaya naman yung iba ay talaga mag-MC taxi na lang.
0: Ganun yan. Kasi nga, di ba, may pagtaas ng gasolina nga kasi.
2: Oo.
0: So, syempre big time yun kasi 5 piso eh. Di ba, imagine mo yung laki ng itinaas para sa mga ordinaryong magagawa. Eh talaga na malaki yung epekto niya.
2: Tama. At saka baka yung subsidiya nga kasi na natatanggap nila sa ngayon, 'di ba? Hindi naman talaga ganun na kalakihan at mas malaki pa rin yung ginagastos nila kaysa sa naiuuwi nila ng boundary.
0: Kaya nga eh. So anyway, sana naman dahil Bermans naman Christmas, baka may mga good news na mangyari. Syempre sa tulong na din syempre ni Lord.
2: Nabanggit
0: si Lord. So, tapos na. Babalik po kami more on your favorite music only here on your bigla ganun.
2: Pero ito na nga, paspasan lang natin. Ito ha, dugtong. Dugtong, pakitong.
0: Sa hatagan.
2: Aray ko.
0: Ito na nga. Dugtongan mo ka vibes. Lubog pa rin sa...
2: Blank.
0: Lubog pa rin. Alam mo na, naisip mo pala eh.
2: Lubog pa rin sa putik. Lubog pa rin sa putik. Para sa mga ka-vibes natin
0: putik
2: na...
0: Putik na. Metaphor yun. Putik. Ibig sabihin, problema mong pinagdadaanan, lubog ka doon. Pero hindi naman ibig sabihin, hanggang dyan ka lang sa lubog. Gagawa ka ng paraan para ihakbang ang iyong mga paa.
2: Tama naman.
0: Papunta doon sa mga durog na botelya. Hindi ba?
2: Pagdudusa pa rin? Ano ba naman dyan?
0: Grabe pala.
2: Wala nakatapos sa pagdurusa. Pero ito ha, si Lawrence Manipor, may entry siya.
0: Also?
2: Sabi niya, also, lubog pa rin sa dalawang naggagandahan para kay DJ Mamma Mia, especially sa aking favorite DJ Bebelabs o DJ Jaja.
0: Tumawag yung gabi. Kumanta yan kay Jaja.
2: Uy, ano kinanta mo?
0: Sabi niya, Jaja, kung ko lang dyan, kakantahan kita. Kinantahan niya. Ang kinanta nila, naalala ko. Ano nga
2: cool ka lang.
0: Hindi.
2: Ano?
0: Wait lang.
2: Sige.
0: Anong dito? Basta OPM siya.
2: OPM.
0: O, parang River Maya ba yun? Or
2: parang nakita ko yan kahapon. Hindi, sige, mamaya hanapin
0: natin.
2: Ano ba yan? O, ito si Adele. Sabi ni Adele, lubog pa rin sa kaka-overthink ka pero kinakailangan. Ngumiti pa rin.
0: Ngumiti pa rin. Huwag mo kanalisin yan sa ano. Kasi the more na ngumingiti ka, the more na tuloy-tuloy yung pasok lang.
2: Akala ko na...
0: ng blessings.
2: Akala ko damor na ngumingiti ka, damor na nangingiwi ka.
0: Hindi.
2: Ito naman si Colectol, lubog pa rin sa pagmamahal sa iyo kahit ikaw nakalutang na sa piling ng iba. Wow, nakalutang sa piling ng iba? Paka-tense na yon.
0: Iba pala yun, lumulutang na.
2: Oya, lubog ang word ah, hindi. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, wala yaka, Colectol.
0: Lubog.
2: Ano akala mo?
0: Naalala ko tuloy yung lubog naman eh. Hindi yung ano, yung... Ano tawag dito yung kasi meron yung litro sa mantika, yung lubog na pinapakulo sa mantika. Yung tas nilalagay ng sige. Ano po mama? Sinasabi ko lang kasi mahilig ako magano yung pagka
2: magadobong mani.
0: Hindi bumili. Hindi, minsan nagluluto ako, bumili ako kilo-kilo kasi yung isang rally doon na sa ano eh, 100 plus doon sa ano.
2: Tama na.
0: Hindi yung lubog yung ano sa mantika.
2: Lubog sa mantika.
0: Kasi yung iba yung ano yung ano nga to, yung parang ini-steam, yung may
2: sige,
0: balat.
2: May balat pa yung mani.
0: Diba? So parang ngayon, mas gusto ko 'yan. Ano ba kasi bakit parang iba yung tingin
2: mo? Parang
0: may ibig sabihin, parang hindi mo mamamaya.
2: Hindi, parang na ano lang ako, parang pamilyar kasi siya.
0: Ito lubog pa din sa kagandahan, sabi ni Greta.
2: Ay, baka talaga.
0: Greta
2: ka
0: talaga.
2: Greta. O kaya mga ka-vibes, sagutan na sagutan dahil baka iba pa mabanggit namin dito. Magbabalik pa rin naman ang inyong favorite pagpagising.
0: Minsan din natin alam yung mga tanong eh. Doon tayo na.
2: Correct. Wala naman kami ibang ibig sabihin. Yung tanong lang talaga yon.
0: Napaka-hulsam namin dito. Tapos bigla naging, ay, naku talaga.
2: Shoutout sa gumagawa ng aming dugtungan ha. Oo, napakagaling mong nilalang.
0: O
2: siya, dyan na nga muna kayo. At dito lang din naman kami dahil makakasama nyo pa rin ng good vibes.
0: Good morning!
2: With your man and only kulitado sa umaga, ano, nabubulol na. Ang mama mo kumakaraipa sa tawa pero ang araw maaariba si mama.
0: Kasi ako na nag-DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang ha. Routine na Joko Loco is my name.
2: Baby! Dito lang yan sa bet na bet kasi ang
0: Lafayette
2: at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio.
2: Sa soundtrack! Ayusin natin! Ang oras!
0: Oras natin! 7.23! 7.23!
1: Good vibes. Good morning.
3: Galit na naman. Ang lupet.

0: Naks! Bagong riban na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:27. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang lupet!
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig Fun Solid Kaban
5: 92.3 FMR
6: Favorite Music Radio
5: Ka-vibes
2: Ang lupet!
5: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
7: Mismo!
5: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes.
2: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Mega Shirley.
1: Paboritong yung pampapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, taritong, hipo,
3: perfect!
2: My prophet! Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: DJ! Good vibes, good morning!
2: Ang lupet!
3: Good vibes!
4: Dogtong, dogtong, taritong, hipo, kanibago, sana.
0: Grabe naman yun.
4: O di ba, gulat ka, no?
0: Walang abi-abiso.
4: O eto na nga, mga ka-vibes. Masahin nga natin ang huling hirit ng ilan sa mga sagot nila sa ating dugtungan. Lubog pa rin sa Vlink.
0: Sa Vlink.
4: Sabi ni Andrew Jan Habagat, lubog pa rin sa higaan dahil masakit ang likod. Pero pumaldo na naman ako sa work.
0: Ay, ba talaga? Si Maria, meron pa.
4: O di, pumaldo ba dahil may sahod? O pumaldo dahil nadagdagan lang ang trabaho?
0: Ayan.
4: Iba yun kasi eh. Linawin mo ha.
0: Sabi Maria, retina. May mali ata sa aking retina. Retina Sarmiento. Uh-huh. Lumog pa din sa pangungulila. Oh. Nino.
4: Nino ah. Sino ang nagtanong?
0: Oh, oh.
4: Oh, ito naman si Regina Swangko. Swangko ka pala.
0: Swangko ka din.
4: Lumog pa rin sa kalungkutan na pero nakaka-good vibe sa sound trip sa FMR.
0: Oy,
4: tara.
0: Grabe. Si Marwin. Uh-huh. Kilala si Marwin. Pagriran.
4: Aha, o sige.
0: Pagirigan?
4: Oo. Ano
0: magirigan? Bahada.
4: Bahada.
0: Bahada ka dyan, buhay mo. Lung pa din sa utang, sabi ni Marvin.
4: Ayos, ano na naman, makaahong ka dyan.
0: Okay, yan. Oo. Utang lang yan, Marvin ka.
4: Si Joy Barbarona, sabi niya, lubog pa rin sa trabaho, hindi pa makaahon. Alam mo, para makaahon ka, hindi mag-resign ka.
0: Oo, maganda yun. Pwede naman na pagsikapan mo. Dahil siyempre, bawat pagsikap mo sa iyong trabaho, may kaakibat naman yan na, na stress. Hindi na, siyempre, na pampagana.
4: Uh-huh.
0: Diba? Malay mo naman, bigyan ka 13 month, may bonus pa, tapos may 14 month
4: may 15
0: pa.
4: Month ka
0: may 15
4: pa,
0: diba? Tapos, grabe. Di, ikaw na.
4: Ang amin lang naman, Joy Barbarona, kapag natanggap mo yan, huwag ka sana makakalimot at kami nasa Mother Ignacia lamang. Kami
0: diba?
4: Tumatanggap po niyan, ha? Hindi namin tatanggihan yan.
0: Diba?
4: Ayan, maraming salamat sa mga ka-vibes natin na nakisagot,
0: si,
4: ha?
0: Si Larry, shout out si Larry.
4: Si Larry?
0: May, Esther.
4: Lori May.
0: Mali nga sabi ko, irritin ako talaga.
4: Lubog daw sa baha.
0: Oh, shout out sa inyo. Basta huwag magbababad sa baha. O kaya naman kung mayroong ibang dadaanan, huwag dumaan sa baha.
4: Tama.
0: May iba kasi na nagbablog sa baha kahit wala namang meron namang hindi baha.
4: Tama.
0: May ganun, pero hindi ko din alam.
4: Ang kulit . Gusto pa talagang suungin, Pero ito ha, shout out na muna kay Ate Rosalinda Camar, kay Gerard Michano, Marwin Pagirigan na bahada, si Maria Retina, si Star Racer Regina Swangko, si Greta Cruz, Colectol, Adhel Abendano, si Riza Uko! Si Lawrence Manipora, William Mortel, at ganon din si Randy Artiaga Santisas, si Ate Len Clapis, Ate Mary Dulay, at syempre si Nay Emmy Hernandez at Randy Artiaga Santisas. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating
0: Linda.
4: Programa.
0: Ako din, pabati sa Ate Linda Untalan, Kabigon dyan sa Palatiw Pasig, and also kay Ate Evelyn Co and Kuya Gaspar dyan sa Tracy Martires Cavite, and also kay Dogari sa Gentry Medical, Yalan Morey. Maraming salamat sa pagtutok.
4: At ganon din kay JR.
0: Ati-ami sa kanyang bakery at sa kanyang mga tinapay.
4: Tama. Shoutout sa mga umaalsa ninyong tinapay sa oras na ito at sa lahat po ng mga nagtitinda na nakatutok sa ating programa.
0: Sa mga palengke.
4: Sa mga paresan, lugawan, sa mga tindahan ng almusal, panaderya.
0: Sa opisina. Wow, kompleto na.
4: O diba? Saan ka man magpunta? Kami ang bet na bet kasi nga ang lupet. At dahil malupet kami, aming susundan yan ng inyong malupet na paboritong bitamina sa umaga, ang programa ang favorite vibe kasama si DJ Kikwa Kalikwad.
0: At si DJ May. Alas sa programang
4: favorite vibe.
0: Tama.
4: Ayan ha. Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sila po ang magpapaligaya sa inyong umaga.
0: Papaligayahin
4: nila kayo. At syempre, abayan na kasama po ninyo ang inyong favorite pampagising. Ang programang vibes.
0: Good
4: morning! With your one and only Kuleta Dem sa umaga, ang mama mo ko makaripas ng tawa pero nahihingal na si mama
0: kasama rin ang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang arutin. Joko Loco is my name, baby.
4: Dito lang yan sa vet na vet kasi ang lupet. 92.3 FM.
0: Favorite music radio. Kabay sa Sound Trip.
4: Ang oras.
0: Oras natin 7:47 na. Perfect.
4: Para Kropek. Really?
0: Really?
4: How
0: really?
4: Yeah.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
7: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:55. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Ka vibes.
5: Ang lupet.
6: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nilinaw ni dating Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahe Tang sa Senate Impeachment Court na maaaring suriin ang mga ari-arian at bank accounts ng asawa at mga anak ng isang public official sa pag-iimbestiga ng hindi maipaliwanag o ilegal na yaman. Sa pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinaliwanag ni Kabutahe Tang na nakasaad ito sa Section 8 ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ayon sa kanya, maaaring ituring na pag-aari ng public official ang mga ari-ariang nakarehistro sa ibang tao kung walang sariling kakayahang pinansyal ang asawa o kamag-anak para bilhin ang mga ito. May kaugnay nito sa depensa ni Duterte na hindi dapat suriin ng Senate Impeachment Court ang bank accounts ng kanyang asawang si Lawyer Manases Carpio daw sa isang o isa itong private citizen. Nauna nang iniulat ng AMLAC na umabot na sa 6.77 billion pesos ang mga transaksyong dumaan sa bank account nila Duterte at Carpio, kabilang na ang 2.99 billion pesos na naiugnay sa asawa ng Vice Presidente.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, inaprubahan ng Senado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill number 2387 na nagtatakda ng 5 taong termino para sa mga opisyal ng barangay at sanggunyang kabataan o SK. Sa botong 1350, isinusulong ng panukala ni Senator Francis Escudero ang paglipat ng barangay at SK elections mula November 2026 patung November 2028. Ayon kay Escudero, layo nitong magtakda ng mas maayos na electoral cycle at maiwasan ng paulit-ulit na pagpapaliban ng barangay at SK elections. Tinutulan naman ito nila Senator Tito Soto at Senator Joel Villanueva dahil sa posibleng paglabag sa saligang batas at sa halos 8 billion pesos na italang gastos ng COMELEC para naman sa halalan. Naipasa na rin sa ikatlong pagbasa ang katumbas na House Bill number 10971, kaya isa sa ilalim na lamang ang mga panukala sa Bicameral Conference Committee bago ihain sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: FMR Newsbreak.
7: At sa ating panguling balita, inalis na ng BIR ang VAT sa allowable system loss charge sa singil sa kuryente. Ayon sa Revenue Memorandum Circular number 97-2026, ituturing ang system loss charge bilang government-mandated pass-through cost na hindi na isasama sa VAT computation. Ipinaliwanag ng BIR